0: ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
1: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
0: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauun na rin niya.
1: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
0: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
4: Batid natin na napakahalaga ng edukasyon sa pagkakaroon ng katagumpayan bilang isang individual at isang bansa. Pero higit pa sa tagumpay na maaaring makamit, edukasyon din ang susi sa paghubog ng pangarap, pag-asa at disiplina. Ngayong buwan na ito, bibigyan natin ng pansin ang iba't ibang usapin patungkol sa edukasyon sa ating bayan. Susuriin natin ang bawat aspekto ng usaping ito. Ngunit tuon natin ngayong araw ang kahalagahan ng Christian education at ang paglinang ng values sa nation building. Dahil sa panahon ngayon na laganap sa paligid ang hamon sa moralidad, katotohanan at pagkakaisa, mahalagang maitanong natin ang kahalagahan nito. Ito po si Heidi Bernard Sampang at ito ang Pagsusuri.
2: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri.
4: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan din sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Napapanood din tayo sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Sa salitang nation building, ano ang madalas pumapasok sa isip mo? Marahil ay ekonomiya, infrastruktura, politika at iba pang aspekto. Ngunit hindi lamang ito patungkol sa mga usaping ganto, dahil hindi lamang naman ito ang bumubuo sa isang bansa. Mahalaga rin ang character at values ng mga mamamayan. Dito natin nakikita ang mahalagang papel ng Christian education at paghubog ng values ng bawat individual. Naglalayon din itong makapaghubog, hindi lamang ng matalinong estudyante, kundi kundi paghubog din sa puso, isip at pagkatao ng isang individual na may takot sa Diyos, integridad, malasakit sa kapwa at bansa, at pagiging responsableng mamamayan. Atin ding alamin kung ano ang mga hamon na kinakaharap nito sa kasalukuyang panahon. Para sa makabuluhang talakayan patungkol dito, narito si Bishop Ruben Abante.
5: Susuri sa FEBC Radio TV.
6: At sa isang maganda't pinagpalang pagkakataon, narito po tayong muli upang suriin naman natin ang kahalagahan ng tinatawag nating values. Yung pagkakaroon natin, ano, lalo ng mga kabataan, ng mga katangi-tanging, mga kilos, karakter, kaisipan sa ating lipunan. Alam niyo po, hindi lang tayo naniniwala na ang lahat ay dapat makakilala kay Kristo. Ngunit dapat ay magkaroon ang lahat ng tamang karakter, kaisipan, pagkilos sa ating lipunan. At para pag-usapan natin ito, napakaganda na ang Executive Director ng Christians for Nation Building ay kasama po natin ang ating kapatid sa Panginoon, si kapatid na Jerry Gambala. Magandang araw sa iyo, kapatid na Jerry.
7: Magandang araw rin po, Bishop Ruben, and to all the listeners, and sa lahat rin po ng nanonood ng ating programa. It's a privilege for me to be part of your program. Sana po ay may matutunan po tayo sa araw na ito.
6: Okay.
7: Sa Diyos po, sa tulong ng ating Panginoon.
6: Alam mo, dapat talaga isuriin natin ito eh. Kasi alam mo ang ating lipunan, lalo sa mga kabataan, hindi naman nawawala na naka-integrate daw ika ang values sa lahat ng pag-aaral. Pero hindi naman Christian values yun. Ano? Kanawanag mo nga sa amin, ano ba ang kaibahan ng Christian education na may values? Anong klase ito?
7: Yes. As far as we are concerned, no, Bishop, of course, coming from an organization called Christians for Nation Building, ang aming ating pamantayan palagi when we talk about values. When we say values, these are things that are important to us, no? Something we believe in. And something we live by. Kasi pag natin pinapamuhay, ang pinaniniwala natin, belief lang yon, hindi siya value. So, it's something that we believe in with all our whole heart, our whole life, and we want to live with it. So, for C4NB, ang pinagmumulan po nito ay yung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Mm-hmm. Ito natin kinukuha, ano mga prinsipyo, that how we live life, no? Manual of life nga siya. At yung tinuro ng Panginoon, kung paano mamuhay ang isang tao, especially ang kanyang anak. Pag sinabi natin may takot tayo sa Diyos at nagmamahal tayo sa Diyos. Kasi ngayon, marami nagsasabi na tinuturo yan sa school, tinuturo sa isang organisasyon. Pero there are a lot of distorted values.
6: Yeah.
7: When we talk about distorted values, ito na yung tinuro ng mundo. Yung parang sinabi ng mundo, tama to. Which is, more often than not, taliwas siya Bishop, sa sinasabi ng Bible, which is of course for us, it should be the final arbiter or final say on what we should do. Kaya yung pong, that's where we stand. Kaya po ang foundation ng aming tinuturo sa aming organization is the Word of God. What does the Word of
6: Amen.
7: God
6: do? So, ang Christian education pala ay hindi ito kung anong norm ng mga ibang bansa. Halimbawa, Western world, ipapasok sa atin dito. At hindi lang basta Christian kung ano yung pagkakilala. Alam mo naman sa ating bansa, kapag hindi Muslim, may Kristiyano. Okay? Ibig sabihin, ang talagang platform, ang sandigan ito ay ang salita ng Diyos. At si Kristo mismo.
7: Yeah. Ang problema kay sa atin, lalo sa ating mga Pilipino, Pastor, no? Yung values po natin kasi, yeah, there's foundational values, of course, what God says. But as we grow older, no, we have this what we call relational values.
6: Yes.
7: Filipino kasi, ano sa atin, Bishop, yung mahalaga sa atin yung pakikisama, yung hiya, di ba? Parang ganun yung utang na loob. Kaya minsan yung ating values na didiktahan ng mga taong nakapalibot sa atin. Especially, sa mga Western values, sa kanila okay yun, pero sa atin, pinapasa, tas parang tinatanggap natin kasi sa pakikisama, may utang na loob tayo sa kanila. Ang masakit, tinuturo natin yun sa next generation. And the next generation thinks na dahil tinuro sa atin to ng ating mga nakakatanda, tama siguro to. Pero if you look at what the Bible says, mukhang mali. Mali siya. Kaya nagiging distorted na siya. Yung mali, nagiging tama. Yung tama, nagiging mali. At yun ang dapat natin bantayan.
6: At ang gusto ko sa pangalan nyo ay hindi lang values per se, kung hindi yung mga katangian na kailangan natin for nation building.
7: Opo.
6: So ipaliwanag mo yan.
7: As, the truth is this, no? Christians, as Christians, bilang anak ng Diyos, mga taong naniniwala at nanampalataya sa Panginoong Jesus, it's our conviction that we should be the one, no? Who should lead in nation building. In whatever.
6: Amen.
7: Kung meron man pong nangunguna sa pag-aayos, na pagtulong sa ating bansa, dapat yun yung mga anak ng Diyos. Kasi we were called salt and light. Ambassadors of Christ. So kung meron naman dapat pakikinggan ang ating mamamayan, dapat nanggagaling sa atin. Kasi binigay sa atin ng Diyos yung kanyang salita. So for us, ang aming mission, no, the mission of the organization is to help build a Filipino nation that is pleasing to God and a blessing to the world.
6: Yun so ang, ibig sabihin eh, kung ang pag-uusapan natin yung mga katangian na may ambag sa nation building, eh ibig sabihin eh, lahat ng aspekto ng ating lipunan ay inaabot ninyo.
7: Opo, Bishop. Kasi we believe, or in our framework, ang foundation ng tunay na malago at matibay na bansa ay ang salita ng Diyos, ang ating identity bilang kanyang mga anak, no? Christian Filipinos, we are Christian Filipinos, we are called to be Filipinos, and by His grace, He called us to be Christians.
6: Mm-hmm.
7: And then, from there, the basic unit of the society will always be family. So yan po ang pundasyon eh. So we reach out to individuals, and then we reach out to family. At pag naging mabuo yan at maayos, then we could reach out to sectors. Which is, sabi ng mahalaga, pillars of nation building is the aspect of security. Kung walang katahimikan, Bishop, walang mangyayari. Hindi matidevelop ang bansa pag magulo.
6: Mm-hmm.
7: Security, then we reach out to the government, good governance, the leaders, of course, the one who leads our nation. Then, education, kung saan hinuhubog ang kamulatan ng ating mga kabataan. And then, fourth is economy, no? Christian economy. So, that's why, as much as possible, reach out to the different sectors, telling them that this is the way for our nation to be built, founded in God's word, our identity.
6: And okay, alam mo, napakagandang approach niyan. Kasi syempre, bilang mga mananampalataya, lahat naman ng kabataan ay nag-aaral ng iba't ibang uri ng edukasyon. Merong pumapasok sa law, merong pumapasok sa engineering, merong pumapasok sa medical field, sa lahat, di ba? Ibig sabihin, kung saan man sila naroroon, no, ipagtitibay nila ang kanilang testimony at ang lahat ay may contribution sa nation building.
7: Opo, lahat tayo. Kaya nga ang aming mission is to help. We should help. We should not pull down, we should not destroy, but we help in whatever form. Kasi yun naman ang gusto ng Diyos na gawin natin, na maging maayos tayong lahat, maayos ang buhay natin. At pag naging maayos ang buhay, of course, sa pamamagitan natin yung pananampalataya sa Panginoong Jesus, and then when our lives are changed, hopefully, no, we will impact our family, our nation, our community, wherever we are.
6: Amen.
7: It should be, no, it should start with our Christian values. We start with our values, no, anchored in God's word.
6: So basically, where do you start? Eh, meron kayong mga modules. I would expect na sumusulat kayo ng mga modules ninyo, mga programa ninyo. So ang lahat ng mga ito ay saan nyo muna sinisimulan?
7: Kung makikita natin, no, Bishop, it's always a battlefield of the mind and heart. No, that's why yun ang una nating tina-target yung kaisipan at puso ng bawat mamamayan natin. And as much as possible, of course, we would like to reach out to all our people. But because of our limited scope o yung aming kakayahan, as of now, we start with our young generation, the next generation, yung ating mga kabataan. More than 60% of our population, no, are young people, 15 to 40. And they are sila na ngayon yung force that leads our nation. So, we start them young. We have a curriculum called Christian Basics for Nation Building and Christian Basics, Christian Values for Nation Building. It's a course developed by us, by Filipinos, organic, by young people, of course. Sensitive sa kultura ng ating bansa bilang Pilipino. At tinuturo natin sila sa different avenues. Pwedeng tinuturo natin sa mga schools, sa mga youth camps, sa church.
6: That's good.
7: LGUs, mga and companies, no? Na nagbibigay ng naniniwala na ang tunay na pagbabago nagsisimula muna sa bawat individual. At once an individual is changed, then they will impact no the people around them. So matagal siya, Bishop, matagal siyang proseso, but as much as possible, we would like to have a change of heart for us to become true nation builders, basically.
6: At ang ibig sabihin, eh, porque kayo nag-develop nito, ito hindi kuha sa mga ibang settings. Ito ay setting as Filipinos.
7: Opo, kasi mahalaga po sa atin yung identity natin.
6: Ayun.
7: Our identity is our destiny. Kung Pilipino ka, gawin mo ang dapat gawin para sa isang bansang Pilipinas. So mahalaga po yung bishop, eh. Mahalaga yung pahalaga natin yung ating identity bilang Pilipino. And salamat sa Diyos. Pinaangat niya pa yun eh. Ginawa niya tayong Kristiyano. So Kristiyanong Pilipino. Pag naintindihan natin yung identity natin na yun, then meaning we can do something that is good for our country, for our people. Of course, for the glory of God.
6: So ano ang development ng inyong pag-abot? Una, siguro yung mga young people sa mga churches at kumakalat kayo sa mga churches, ituturo ito. Pagkatapos, syempre ang mga churches, nasa mga communities. Ibababa sa mga communities. And then, ibababa sa mga eskwelahan. Tama ba yan?
7: Now, we start with the community. We start with the church. No, we offer it to different churches. We train them. And this is the material. How to teach it sa kanilang mga leaders, sa kanilang mga young people. And then we will ask them to complete the material. They need to reach out to a certain sector in their community where they will teach, they will pass on the material again. Like, they could teach it in a school. Kausapin yung eskwelahan. Meron po kaming material dito to help you.
6: Yes.
7: The operative word is to help. Not to convert you or whatever. Kasi lang, religion yan.
6: Yes.
7: No.
6: Uh-oh.
7: To help them become nation builders.
6: Uh-oh.
7: So, or they could go to their LGU. Pwedeng sa community.
6: Oh, tama.
7: No? Mga SKs. Or even in the company. Kung may meron silang kumpanya na hawak-hawak, they could teach it to their to their employees. So, ganun po. It's like a mentoring material, a discipleship material, knowing God, knowing who Jesus is, and knowing our identity as Filipinos, and what can we do as Filipinos.
6: Alam mo, nabanggit mo, mga SKs, lalo na siguro dapat yung National Youth Commission, mayroong bahagi dyan eh.
7: Yeah, we're reaching out to them, Bishop. Even to our representatives, congressmen who represents their
6: our local government, yes.
7: Oh, we reach out to them and we offer to them this material. And if they want to use it, then go ahead. We will teach them. There's one province, hindi ko lang babanggitin kung saan, but there's one province, their governor saw the material and she said, this is good, I want this to be taught to all my provincial employees. So we are not doing it in their province, about 5,000 of them. And sabi niya, maganda itong matutunan so that they will be responsible and God-fearing.
6: So I want to be more specific. Kumusta ang entry point natin sa mga eskwelahan under DepEd?
7: For DepEd, because DepEd is, of course, is being supervised by the Department of Education, which is, there is a law, no, of course, on what can be done or what could be taught dun sa mga eskwelahan. So, we are offering this. Actually, nakausap na rin namin some people from DepEd if we could use this sa kanilang sa ating mga schools. And they're studying it. But ngayon, as of now, Christian schools, private schools as the one.
6: Oh, yes, of course.
7: The one using it because somehow they have this autonomy to use materials na pwede lang gamitin sa kanilang curriculum. Na hindi naman, mababawasan yung...
6: Actually, marami tayong mga organisasyon ng mga Christian schools.
7: Yeah.
6: Okay? Association of Christian Schools, meron tayo niyan. IFL, meron tayo niyan. In fact, I believe na pagkatapos ng ating mga churches, all other church-based na mga schools ay dapat magkaroon ng ganito. Lalo na, ang inyong focus ay nation building and how should the DepEd, no? Okay. Eh lahat naman ng entry ng mga mindset ng Western pumapasok sa atin dito eh bakit ito hindi?
7: Kasi we help our young people to dream but most often than not ang dream nila para sa sarili lang nila. Of course
6: ayun.
7: Para sa pamilya nila which is good but pero sana itawid natin towards
6: tama.
7: Our nation. Nawala na kasi yung patriotism eh Bishop eh,
6: yung
7: at pagsasikripisyo sa bayan. What can we offer? What can we do? It's not, hindi naman kailangan something big. But as people of God, pag pinagsama-sama natin yung ating pangarap, yung collective dream,

0: Nampalatayang Kristiyano yan eh.
1: By the aid of God Almighty, di ba?
0: Yes!
1: Tapos sa
0: Oo.
1: constitution natin, ang ating mga kabataan, dapat turuan natin sila ng patriotism. Yeah? And we need to teach them about loving God and loving our nation. So, walang talo, Bishop, eh, pag tinuro natin ito. Ang mahalaga lang, maintindihan nila kung bakit kailangan nilang gawin at ano ang benefit para sa atin.
0: Alam mo, kung maaari lang, ipagsusuri naman ito pinag-uusapan natin. Eh. Pati yung mga anak ng mga OFW, turuan
1: Opo.
0: Natin. Marami yan, isipin mo. Eh, more than 10% of our population, mga OFW-related. Eh. Isipin mo. Eh, yung mga anak minsan ng OFW, ang pangarap din, umalis. Eh.
1: kaya ang masakit, Bishop, nangyayari ngayon, because of that, of course, mga bayani natin ngayon. But as much as possible, of course, we want them to be complete, no, as family. Sana dumating
0: yes.
1: araw, kaya nga ang pangarap natin, we should, that Philippines will be a blessing to the world. Someday, sana, hindi naaalis yung ating mga magulang, mag-stay sila rito because progressive na ang ating bansa at magiging buo ang pamilya. So, yun ang isa sa mga pangarap natin.
0: Alam mo, okay, naniniwala ako, Brother Jerry, hindi ka pwedeng maging totoong mananampalataya kay Kristo na wala kang puso para sa iyong bayan. Eh, si
1: amen,
0: Apostol
1: amen.
0: Pablo eh. Apostol na siya. Ang sabi niya, my desire, no, is for Israel to be saved. Ganun
1: yes,
0: din tayo
1: yes.
0: Eh. Hindi ba?
1: At sabi sa Book of Jeremiah, di ba, wherever you will go, you should be a blessing kung saan ka man nilagay ng Panginoon to the city where you belong. Ano,
0: yes.
1: Nung naging exile yung mga Israelites, sinabi doon, wag, kung nasa Babylon yan, empire sila, di sinabi doon na sirain nyo yung Babylon. Hindi, tulungan nyo. Kasi pag mayroong magandang nangyari sa kanila, it will benefit you, it will benefit us. Kung magandang mangyari sa ating bansa, everyone will win. It's
0: amen.
1: Everyone will benefit from it.
0: Alam mo, ang dami natin pwede pag-usapan, pero maikli yung oras natin. Pero, Brother Jerry, gamitin mo yung pagkakataon para anyayahan mo lahat ng pastor, lahat ng mga guru, lahat ng mga magulang. Anyayahan mo para sa makaambag sa Christians for Nation Building.
1: Opo, Bishop, salamat po sa opportunity na pinaglupod niyo po sa amin upang ipaalam din sa ating mga kabayan na mayroon tayong puso, meron tayong advocacy na makatulong sa ating bayan at at the same time makatulong sa ating mga kabataan. Alam niyo po, tayo po ay ginawa ng Diyos bilang Pilipino. Hindi po tayo ang namili ng ating lahi, pero sinabi ng Diyos, ikaw ay magiging Pilipino at ipakilala ko sa iyo kung sino si Jesus at ikaw ay magiging isang Kristiyano, Kristiyanong Pilipino. Yung po yung identity na binigay niya sa atin at napaka-powerful nun. At yung po ang kailangan ng ating bayan, isang Kristiyanong Pilipino nagmamahal sa kanyang pamilya, sa kanyang community, sa kanyang simbahan at sa kanyang bansa. Kami po sa Christians for Nation Building ay inaalok po kayo na makiugnay po kayo sa amin. Just go to our website, c4nb.org, c4nb.org. And from there, please network with us and we will help you how to use our curriculum. We will help you how you could spread this kind of activity sa ating community, sa eskwelahan po, sa church. Tulungan niyo po kami, magtulong-tulong po tayo para sa ating bansang Pilipinas, ang lupang hinirang, Pearl of the Orient, ang bansang binigay sa atin ng Panginoon, for the glory of God and for His
0: magaling.
1: Honor.
0: One last question I have for you, Brother Jerry. Must you be in government in order to contribute to nation building?
1: Not necessarily, Bishop. Wherever you are, where God puts you. Of course, we pray for good leaders, righteous leaders to be part of government. And of course, wherever you go, sa business, private sector, sa academe, sa military, sa police. We need people who fears God, who loves God, and who loves this nation and willing to sacrifice and do good things for our country. Maybe not for our generation, but hopefully for the next generation.
0: Amen. Magaling. Thank you so much. Palagay ko dapat ulitin natin yung ating pagsusuring pag-uusap na ito.
1: Opo,
0: okay,
1: looking forward to it. Anytime po, pag may pagkakataon.
0: Okay. Maraming salamat sa iyo.
1: God bless you po. God bless your program and DJS. Salamat.
2: Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia.
0: Isang pinagpala pong pagkakataon na makausap natin si Brother Jerry Gambala at pinag-usapan natin kung ano maaaring gawin ng mga mananampalatayang Kristiyano upang magkaroon tayo ng pag-angat, no, sa ating nation building. ang isa sa mga

0: Pag-usapan po natin, ang lahat ay nagsisimula sa kaisipan. Okay? Ang ating pong pagkakilala kay Kristo, ang ating pananampalataya, ay unang nagsisimula sa ating kalooban, sa ating puso, sa ating kaisipan. Kung kaya nga po ang mga mananampalataya ay merong renewing of the mind. Ang unang pagbabago ay ang pagbabago sa kaisipan. Ito po ang kinakailangan natin upang tayo makapag-ambag nang kinakailangan ng ating bayan, lalo na sa panahon na ito. Ang lahat po ng may Kristo sa puso ay may katangian ni Kristo. Okay? At kapag ito ay ating masusing pinag-aralan sa salita ng Diyos, lalo na kung titingnan natin kung ano ang dapat laman ng ating isip, ang mga kabataan. Doon po sa Philippians chapter 4, 8 to 9, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, just, pure, lovely, whatsoever things are of good report, okay? Whatsoever things are virtuous, if there be anything that is virtuous, if there be anything that is praiseworthy, ang sabi, think on these things. Kung ang ating pong kaisipan dahil sa presensya ng ating Panginoon, ng kanyang katotohanan at ng kanyang espiritu ay maipagyayaman sa ating kaisipan, magagawa po natin ito. Ito ang kailangan ng bawat mananampalataya. Hindi po yung mga fake news. Hindi yung kung ano-anong nakikita natin sa social media. Kung makakita man tayo, hayaan natin ang ating kaisipan na kay Kristo ang siyang manguna. At ang sabi doon sa verse 9, those things which you have both learned and received and heard and seen, ang sabi ni Apostol Pablo, yun ang gawin po natin. Hindi nagkukulang ang salita ng Diyos sa dapat nating kalalagyan sa isip at sa dapat nating ikilos sa ating lipunan. Sana po'y matutunan natin lahat ito at palain tayo ng Panginoon.
1: Sa FEBC Radio TV.
2: Talaga namang matibay na pundasyon sa matatag na bansa at pagkakaroon ng pag-asa para sa kinabukasan ay ang mamamayang may integridad, respeto at takot sa Diyos. Nagpaalala sa atin ang Christian education at ang paghubog sa values na mahalagang pagsabayin ang talino, mabuting puso, kaalaman at pananampalataya. Dahil ang edukasyong may paghubog sa values at pananampalataya ay edukasyong humuhubog, hindi lamang sa kaisipan, kundi maging sa puso at espiritual na buhay. Sa pangalan po ni na Bishop Ruben Abante at ng ating buong team, ito si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod nating pagsusuri.
1: Sumainyo ang pagsusuri. Produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.

0: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Good morning anak, aba maaga ka nakapag-ready para sa first day of school ah. Eh pero bakit hindi ka kumikilos dyan?
2: Eh kasi po, kinakabahan ako. First day of school, bagong school, wala akong kakilala. Tsaka baka masungit ang teacher namin.
1: Ah, ganun ba? Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Ganyan din ako noon, nung lumipat ako ng school, nung high school.
2: Eh, may magiging kaibigan po kaya ako? Mahilig din kaya siya sa basketball? Paano kung may mambuli?
1: Napakabait mo at napakaresponsable. Sigurado ako na meron ka agad magiging kaibigan sa school. Tsaka, naalala mo ba yung lesson sa Sunday school? Ano ang memory verse?
2: Ah, yun pong Joshua chapter 1 verse 9. Sabi po, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go.
1: Oh, di ba? Walang dahilan para matakot. O ganito na lang, ihatid kita sa school at ako din ang magsusundo sa iyo dahil first day of classes. Okay ba yon?
2: Yes po, mommy. Thank you. Tapos, pwede na ba kumain tayo sa favorite hangout natin bago umuwi?
1: Of course naman. Basta para sa anak kong sweet at masunurin. Oli ka na, hatid na kita sa school.
3: Masayang Sabado mga kiddos, ako si Ate Michelle Tolentino. Excited ba kayo sa pagbabalik niyo sa school?
4: Ako po excited, Ate Michelle. Hello kiddos, ako si Angel Faltado.
5: Masaya din po ako kasi na-miss ko ang mga classmates at teachers ko. Ako po si Sepa Salmasco.
6: Ako po, okay naman din. Mamimiss ko lang gumising ng medyo tanghali. Pero masaya at thankful po ako kay Lord for school. I am Rich Gabriel.
2: Same tayo, Rich. Gusto ko naman pumasok sa school. Pero minsan, masarap matulog pa lalo kung umuulan. Ako po si TJ Tagorda. Tara, kiddos. Magkwentuhan at magtawanan tayo ngayong Sabado dito sa
7: Okido, the 414 Kids Show!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
6: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido, the 414 Kids Show Facebook page.
4: Shout out din sa mga kiddos na nakikinig sa atin sa Kabikulan True, Care 104.3.
5: Tara, kinig na mga kiddos!
3: Happy ako na happy kayo sa pagbabalik sa school. Pero alam nyo ba na hindi lahat ay masaya? Meron kasing ibang kiddos ang bagong lipat sa school. Pero may iba namang kiddos na napakalayo ng pinapasukan nilang school at nilalakad lang nila ang papunta doon. Merong mga kiddos na may mahirap na pinagdaraanan para lang makapasok sa school.
5: Ah, ganun po pala?
4: Saludo kami sa inyo, kiddos, na masipag pumapasok sa school sa kabila ng mga challenges nyo sa buhay.
2: Kiddos, mahirap man ang sitwasyon, pray lang tayo at remember sa sinabi ni Lord na kasama natin siya sa mga pinagdadaanan natin sa buhay.
6: Isasama namin kayo, kiddos, sa prayer namin.
7: Amen!
3: Kiddos, lagi lang magtiwala kay Lord at pagbutihin ang pag-aaral. Sabi nga sa ating memory verse sa Colossians 3:23, pakirecite mo nga, Angel.
4: Colossians chapter 3 verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon. Colossians chapter 3 verse 23.
3: Stay tuned lang kiddos at marami pa tayong pagkukwentuhan ngayon na tiyak na kapupulutan ninyo ng aral. Yeah!

0: tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
1: Ano ang sabi ni Sushi A kay Sushi B?
2: Ano?
1: Wasabi!
0: Just kidding!
3: Ano ang hayop na hindi tumatanda?
1: Ano daw?
3: Eh di, bibe!
0: Just kidding!
4: Knock, knock.
3: Who's there?
4: Edu Manzano.
3: Edu Manzano who?
4: I decided long ago never to walk with Edu Manzano.
0: Just kidding.
1: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo sa ating Just Kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na sa amin yan at maririnig nyo yan dito!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata!
1: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata. Ito ang ating Isip Bata question for today. Ano ang iyong favorite subject at bakit?
3: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
2: Alam nyo ba mga kiddos na marami sa pinakaunang skills dito sa Asia ay matatagpuan sa Pilipinas?
1: That's right! Isa na dyan ang San Jose Seminary na tinayo pa noong panahon ng mga Kastila taong 1601. Sumunod dyan ang UST o University of Santo Tomas na tinayo noong 1611.
2: Nandyan din ang Kolehiyo de San Juan de Letran noong taong 1620 at Santa Isabel College Manila noong 1632.
3: Amazing!
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!
1: Dami na nating assignment. Kabubukas pa lang ng klase natin. Kayo ba, Jose? May mga assignments na rin ba kayo?
2: Oo, Ate Teresa. Mabuti na lang at may technology na tayo ngayon. Madali lang ang mag-search ng mga sagot sa mga assignments ko.
1: Bakit naman hindi ka nag-iisip dyan? At nakadepende ka na lang sa internet?
2: Hindi, oh. May mga assignments na kailangan ako mismo mag-iisip. Katulad na lang ng composition namin sa English.
1: Alam mo ba, may classmate ako na nabisto ng teacher namin na nangungopya na lang ng English composition niya. Kasi sa halip na pangalan ng school natin ang inilagay, ibang name ng school ang naisulat niya.
2: Bakit? Ano ba ang title ng composition niya?
1: Ang composition kasi namin ay tungkol sa foundation day ng school. Kinopya lang niya ang essay na nakita niya sa internet tungkol sa foundation day ng ibang school. Nakalimutan niya na palitan ng name ng school kaya nabisto siya.
2: Eh di bagsak ang grade niya doon.
1: Napagalitan siya ng teacher namin at pinaulit sa kanya ang composition niya.
2: Kaya pala si teacher namin sa school na pinapasulat ang mga team writing composition namin at ang title ng pinapasulat niya ay My First Day in School This School Year 2026 to 2027.
1: Ganoon ba? Madali lang para sa'yo yun kasi naging enjoyable naman ang first day natin sa school ngayong taon.
2: Oo nga ate, marami tayong mga bagong teachers ngayon. Mukhang mababait naman sila.
1: O siya, matulog na tayo at maaga pa tayo gigising. Good night, Jose!
2: Good night, Ate Teresa!
5: Bakit ka naman natatakot, anak? Malapit na tayo sa school nyo.
6: Baka kasi, ako lang ang new student sa school. Bakit kasi lumipat pa tayo ng bahay? Kailangan ko tuloy na mag-transfer. Tapos, late pa ninyo ako na enroll.
5: Pasensya ka na, Maria. Naging busy sina tatay at nanay mo sa paglilipat natin. Hindi na namin nasikaso agad ang pag-transfer mo. Naghanap kasi kami ng school na nakakataya kami na matutulungan ka sa iyong disability.
6: Nahihiya nga rin po ako, tatay. Kasi kailangan pa ninyo akong kargahin papasok sa classroom namin dahil nasa second floor ng school building ang room namin.
5: Don't worry, anak. Mabait ang magiging advisor mo. Sana ganun din ang mga classmates mo.
6: Sana nga po, tatay.
7: Good morning, class. Today we have a new classmate. Siya si Marie Shine Reyes. I expect that you will be friendly to her.
8: We welcome you, Marie.
7: Dito ka na sa tabi ni Teresa. Umupo, Marie.
9: Hi, Marie. Tabi na tayo. If you need help, huwag kang mahiya na magsabi sa akin, ha?
6: Sige, Teresa. Thank you.
7: Okay, class. Please take out your workbooks and turn it to page 10.
9: Oh, Marie, anong problema mo?
6: Teresa, pwede mo ba akong samahan sa comfort room? Mahina kasi ang mga tuhod ko dahil sa sakit kong polio. Natatakot ako na baka bigla na lang akong matumba.
9: Aba, oo naman. Siyempre, pwede kitang samahan.
6: Salamat, ha?
9: Oh, isasarado ko na ang pintuan, ha? Dito lang ako sa may pintuan. Hihintayin ko ang tawag mo kung tapos ka na.
6: Oo, huwag mo akong iwanan, ha?
9: Oo naman. Hindi ako aalis dito hanggang hindi ka tumatawag.
6: Tapos na ako, Teresa.
9: Oh, halika at humawak ka sa mga kamay ko.
6: Salamat ulit, Teresa. Kanina pa kasi akong gustong pumunta sa comfort room. Nahihiyan lang ako na magsabi at nagle-lesson pa tayo.
9: Diba sinabi na sa'yo ni teacher na magsabi ka lang kapag kailangan mo na ang pumunta sa banyo? At sabi niya, huwag ka daw magpipigil sa pag-ihi.
6: Oo nga, pero nahihiya pa rin ako.
9: Huwag kang mahihiya. Willing ako na tulungan ka palagi habang nandito tayo sa school.
6: Kung sana hindi ako nagkaroon ng polio, hindi sana ako mahirapan.
9: Mula pa ba pagkabata ay may polio ka na?
6: Noong 4 years old ako, nagkaroon ng polio. Kaya na-delay rin ang pag-aaral ko. Dapat ay graduate na ako ng elementary. Pero ngayon, nandito pa ako sa grade 4.
9: Ganoon ba?
6: Nag-transfer kami ng bahay dito sa Cavite dahil nalipat ng work si tatay. Kaya dito ako sa school na ito nakapasok ngayon.
9: Sana maging masaya ka dito sa school.
6: Natatakot nga ako kanina noong papasok na ako dito. Iniisip ko na walang gustong makipagkaibigan sa akin dahil sa kapansanan ko. Pero nagbago iyon nang maranasan ko ang pagiging mabait pa sa akin.
9: Marami naman tayo mababait na classmates.
6: Masaya din ako kasi mabait ang teacher natin. Pinayagan niya ako na dito kumain sa loob ng classroom at hindi ko na kailangan pang pumunta sa kantin.
9: Naiintindihan kasi ni teacher ang kalagayan mo at sinabihan pa niya ako na sabayan kita sa pagkain dito sa room para may kasama ka raw.
6: Ganoon ba? Kaya pala, hindi ka rin lumabas ngayong break time.
9: Mabuti pa, kumain na tayo. Bago pa matapos ang break time natin, ano ang ulam mo?
6: Nagluto si nanay ng ginisang sayote. Mabuti daw ito sa health ko.
9: Ay! Pareho palang ginisang ulam natin. Ako naman ay ginisang ampalaya. Kumakain ka nito?
6: Oo naman! Si nanay ako, ni natate at nanay na kumain ng mga masusustansyang gulay para lumakas ang katawan ko.
9: Kumuha ka dito sa food ko. Share tayo.
6: Ikaw din! Kumuha ka ng food dito sa akin.
9: Sharing is caring.
6: Oo nga. Thanks.
5: Oh, Mariana. Uwian na ninyo.
6: Ay, tatay. Nandyan na po pala kayo. Kanina pa po ba kayo nandyan?
5: Oo. Kanina pa ako nakatuyo dyan sa may pintuan. Di lang ako pumasok muna at nakita kong masaya ka nakikipagkwentuhan sa mga classmate mo.
6: Tatay, siya po pala si Teresa. Teresa, siya ang tatay ko.
9: Hello po.
5: Hi Teresa. Natutuwa ako at nakakita na ng kaibigan nitong si Marie.
6: Alam niyo po, tatay, si Teresa ang tumutulong sa akin dito. Kapag pumupunta po ako sa comfort room, siya ang umaakay sa akin.
5: Aba, natutuwa naman akong malaman nito. Salamat Teresa na naging mabait ka kay Maria.
9: Wala pong anuman. Masaya po akong tumutulong kay Marie.
5: Oh, nawala na ba ang takot mo na pumasok sa bagong school mo? Ha, Marie?
6: Opo, tatay. Hindi na po ako natatakot ngayon. May mga friends na po ako ngayon. Kasi, maliban po kay Teresa, ay may mga ibang classmates po ako na nakikipag-usap na rin sa akin.
5: Baka naman panay ang pakikipagdaldalan mo sa mga classmates mo, ha? Ano, anak?
6: Hindi po. Tahimik po kami kapag nagtuturo na si teacher.
5: Mabuti naman kung gayon. Oh, halika na at muwi na tayo. Bye, Teresa!
9: Bye po! Bye, Marie! See you again tomorrow!

0: talaga ako ngayon. Yung akala ko pong nakakatakot na first day of school ay naging enjoyable po sa akin.
1: Hindi ba sinabi ko sa iyo na mag-trust ka lang kay God at hindi ka niya pababayaan?
0: Tama po kayo. Hindi po ako dapat na matakot dahil kasama ko ang Diyos. Hindi po niya ako pababayaan.

0: Isang malakas na shoutout at maligayang bati sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan at special occasion nila this week.
1: Ngayon naman, let us pray for those who are celebrating their birthdays and students sa kanilang paghahanda sa pagbabalik eskwela. Panginoon, nagpapasalamat po kami for the gift of education. Salamat, Panginoon, dahil sa education, natututo kami, lumalago kami, and we pray for those who are preparing for school. Yung iba naman po na nakapasok na, we ask for your wisdom to be upon them. We ask for your provision sa lahat po ng kanilang pangangailangan sa school. We ask for good health para po sa aming mga estudyante na pumapasok araw-araw, at inihingi rin po namin ang inyong patnubay sa kanila. We ask that as they enter the school year, makita po nila ang inyong blessing sa lahat po ng aspeto ng kanilang buhay, and we also pray na maramdaman po nila ang inyong presensya sa kanilang pag-aaral. We pray for those who are celebrating their birthday this week. Salamat, Panginoon, sa panibagong birthday na ibinigay niyo sa kanila, at nawa, Panginoon, ang inyong pagmamahal ay maramdaman nila ngayong buong taon na ito. At inaalala rin po namin ang mga apektado po ng lindol recently sa Mindanao. Kayo po, Panginoon, ang umabot sa kanila ng inyong mapagpalang kamay, at nakikiramay din po kami sa lahat ng mga sawi para sa kanila pong mga pamilya. We pray, Lord, for your comfort, for your peace to be upon them. Panginoon, we continue to pray that you will heal our land. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen!
3: Guys, it's time.
2: Time to what?
3: Time to say goodbye for now. Dahil next week, babalik din kami.
2: Ayun, at least may aabangan tayo sa susunod na Sabado. Huwag niyo kami masyadong mamimiss, mga kiddos.
4: Correct. Pero bago tayo magbabay, pasalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okido. Thank you po ng marami kay Tita Marvelous Malay Salumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Puyater sa Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kilechi Dapogi, Ati Faithful Fiti, at Mommy Lovely Leia Morada.
0: Thank you, Mommy Leia, at sa World Vision para sa ating script at kwento, kid!
1: Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision. I'm Ate Michelle.
2: Ako naman po si Angel.
4: Ako po si Rich.
0: I'm Savas.
3: At TJ.
5: Samahan nyo ulit kami sa susunod na Sabado sa Okido, the 414 Kids Show. God bless you!
6: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
8: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
9: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: The Bible is a big book with lots of big words in it. But did you know that the Bible is not just for adults? That's right, it's for kids too. And there are lots of things in it that God wants you to know. Things you can memorize and hide.
1: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng Sabado. At sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
2: Adlaw naman sa inyong atanan. Welcome naman sa aton nga GNC Online ka GNC On Air. Oo, padayong gihapon kita. Mabatian sa 1062 DXKI ka sa DYVS dala sa Bacolod. Hello sa mga kids nga ara dala sa Bacolod. Hello sa mga kids man nga ara sa mga ibang lugar dari sa South Cotabato. Wow, kumusta ka mo tanan mga kids? Ako gali si Teacher Del. So, ika-fifth na naton nga lesson today. Ano ba ang inyo na batsagan tong paglinog mga kids? Grabe no, dari sa Mindanao mga bata. Grabe gid ang linog, kuso-kuso gid. Kagrabe gid ang kahadlok. Kag mag-trust mo bala ikaw kung may ala sa mga ano ng situation na hindi maayo sa aton nga lesson. Nagtawunta kung paano kita maka-help sa mga aton nga neighbor, kag sa aton nga mga friends, kung paano naton i-show ang love ni God. And mag-trust gid tayo kay God. Nga ang kailangan kita mag-trust. Ano ba ibig sabihin ng trust? May ara kita sa confidence kay Jesus because He is our powerful God. Kag siya nag-forgive sa aton nga sins. Kag siya ang nag-love sa aton. Kag ang niya nga word, ginakip niya gid. Kaya pwede kita mag-trust kay Jesus. Kaya pamatian ta sa aton nga Bible lesson today kung paano naman kita mag-trust. Pinaagi sa pag-help sa aton nga neighbor.
3: Hello mga kids, it's prayer time naman at subong aton hinumdumon ang word na time, no? Time is T-I-M-E at saka nga subong mag-umpisa kita sa letter T, which is prayer is talking to God, ang pakig-istorya sa Ginoo. Kung ang Diyos, malipay gid siya nga kita makig-istorya sa iyaha. Og pwede ta na mag-istorya sa iyaha, isulti nato ang atong pagpasalamat sa iyang gihimo sa aton, no? Ang mga blessings nga aton nga nabatunan. Og pwede pod no na isulti nato sa iyaha ang aton nga mga concern or mga pagkinahanglan, especially no sa subong nga panahon kay sige linog damo sa mga kabataan ang may ara sang kahadlok, no? Pero atong pangayoon sa Ginoo na tagaan kita sang kaisog or katagaan kita sang courage nga magpadayon, no? Magpadayon especially ang mga kabataan na nag-eskwela. Okay? Sige, mga muyo kita. Ginoong Diyos, kami mapasalamaton gid kay ikaw. Maayo gid sa amon nga kinabuhi. O Lord, ikaw ang Diyos, Lord, nga naga-help sa amon, nagabulig sa amon, himuon ang tama, Lord, o iwasan ang hindi tama. O Lord, thank you nga subong maka-pray kami, Lord, especially sa mga damo sa mga kabataan ang may fear, may kahadlok, Lord, tungod kay sige linog subong. Lord, nagapangamuyo kami nga ikaw gid Lord ang magahatag sang courage sa bawat isa Panginoon na Lord hindi mahadlok kundi magsaligid sa imo Lord God. Lord, thank you na promise mo gid na updan mo kami Lord God. You are with us always Lord God and you want us not to be afraid but to put our trust in you. Thank you Lord. And thank you for being with us always. In Jesus' name, Amen.
0: Hey everybody, come on in! Tell me, what's

0: naman sa atong memory verse, mga bata. Saliwat, ari naman si Teacher Kat. Mga bata, ano ba lang ang mga butang na nagakatabo sa imong kapuhi na makahatag gid sa imong sangkalipay? Siguro kung may bago ikaw nga school supplies, bago nga bag, bago nga sapatos, bago nga uniform, bago nga mga kagamitan, or bago nga cellphone. Grabe siguro ang kalipay nga imo na batsyagan. Pero balaan mo bala mga bata nga sa aton memory versubong? Nagahambal mga bata kung ano ang matuod nga kalipay kag kung sinugid ang naghatag sina. Ang aton memory verse mga bata subong adlaw makita diri sa Bible. Ang Bible mga bata pulong sa Ginoo nagasugid sang kamatuoran gani dapat naton ina patihan. Ang Bible nahati ni siya sa dalaw ka part, may Old and New Testament. So this time our memory verse makita diri sa New Testament sa Book of John chapter 13 verse 17. Silingya diri mga bata o, if you know these things, happy are ye if ye do them. Oo mga bata, ang aton memory verse nagasilingya diri o, if you know these things, siling sa Bible, ang Ginoo mga bata, naghambal gid sa Bible or sa Biblia. Nga kung ikaw kag ako, magbasa sa iyang pulong, tunaan ang Biblia mga bata, imo kag akon mahibaluan gid, kag makita kung ano ang gusto sang Ginoo, nga imo kag akon himuon, kag kung ano ang gusto gid sang Ginoo, nga hindi mo man dapat pag himuon mga bata. Kay siling nga, if you know these things, gusto gid sang Ginoo, nga mahibaluan mo, kag himahibaluan ko, ang iyang sugo, paagi sa pagtuon sang Biblia. Pero siling nga pagit, ha, happy are ye if ye do them. Puot silingon mga bata, hindi lang asta nga aton ginbasa ang Bible, hindi lang asta nga aton ina na naintindihan ara sa aton nga isip pag sa aton tagipusoon, kundi ang Ginoo malipay mga bata, if ye do them. Ibig sabihin, kung ano ang natun-an nga gusto sang Ginoo nga imo himuon kag hindi mo dapat himuon, sundon mo git ina para makapalipay gid ang Ginoo. Kay kung sundon mo mga bata kung ano ang gusto gid sa Ginoo, makahatag ina sa iya sang kadayawan. May mga situation kisa mga bata kung ano ang ginahambal sa Biblia, hindi madali kisa nabudlayan gid no budlay sundon. Pero mga bata, kung himuon mo ina kung ano ang command sang Ginoo, makahatag ina sa imo sang matuod nga kalipay sa imo sa sulod sang imo nga tagipusoon kag sa imo nga kabuhi. Kung himuon mo kung ano ang tama dira sa atubangan sang Ginoo. Gani kung ikaw bata, wala mo pa ginkilala si Jesus bilang imo Lord kag personal Savior, wala pa gid ikaw naghinursol sang imo nga mga sala mga bata dira sa Ginoo, gusto kisang Ginoo nga subong matiun, kilalahon mo siya bilang imo nga man luluwas. Kaya kung wala pa ikaw mga bata, naghinursol sang imo nga sala, kag nagbelieve kay Jesus bilang imo Lord kag Savior, mabudlayan gid ikaw nga i-obey kung ano ang hambal sa Biblia nga sugo sang Ginoo nga himuon, kag mabudlayan gid ikaw nga maglikaw sang mga butang nga hambal sang Ginoo hindi mo paghimuon. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga naghinulsol sa sala kag nagpati kay Jesus bilang imo nga personal Savior. Gusto gid sang Ginoo mga bata nga isni nga bersikulo nagapadumdum nga padayon gid ikaw magtuon sang iya nga pulong. Kag padayon ikaw mag-obey kung ano ang iya nga ginahambal diri, kag i-share mo sa iban mo nga mga kilala nga mga friends nga wala pa nakakilala sa Ginoo para sila makakilala man nga may ara gid sang Jesus nga nag-sacrifice para gid sa ila nga mga sala. So this time bata, memorize naton aton nga verse para biskan diin ikaw malakat, imo gid ini madumduman nga gusto gid sang Ginoo nga i-obey mo ang iya nga pulong kay may ara sang kalipay sa pagbuhat sang tama sa atubangan sang Ginoo. Ayan, e-memorize nato ng aton nga memory verse. Basahon naton sa John 13:17. Basahon ang text, dira makita mag-end sa John 13:17. Sige, basahon na nai natong tanan. John 13:17, ready, go! John 13:17. If ye know these things, happy are ye if ye do them. John 13:17. Ayan, tanan. May ara kita sang himuon ha. Kung ikaw, grade 1 to grade 3. Sige. Ikaw ang bata nga nag-eskwela subong sa grade 1 to grade 3, pwede bala ikaw magtindog. Basahon nato ng aton nga verse. John 13:17, ready, go. John 13:17. If you know these things, happy are ye if you do them. John 13:17. Ang nag-grade 4 to grade 6 naman, mga bata. John 13:17, ready, go. John 13:17. If you know these things, happy are ye if you do them. John 13:17. Okay, last na lang. Ang tanan naman nga grade 7 to grade 12. Sige, tanan na. John 13:17, go. John 13:17. If you know these things, happy are ye if you do them. John 13:17. Okay, tanan nga grade level from grade 1 to grade 12. Everybody stand up. John, go. John 13:17. If you know these things, happy are ye if you do them. John 13:17. Ayan, this time mga bata, pwede mo i-video ang imong sarili kag i-send sa aton nga Facebook page sa CEF Coronadal.
1: Buligan mo bala ang isa ka tawo nga nagapangaway sa imo kung siya nagakinahanglan? Daw budlay ina nga himuon. Daw hindi dali nga magabulig kita sa tao nga hindi naton gusto, 'di ba? Nang hindi naton parinti, lain siya nga tribo, nang wala tananamian sa iya. Pero may kwento diri sa Bible nga dapat natin nga sundon kay boys and girls, amuni ang tama nga dapat natin nga himuon. Kag ang Lord Jesus ang nagtudlo sa aton kung ano ang dapat nga himuon. Ini mga bata natapo sang ang Lord Jesus ari sa kalibutan. Diba ang Lord Jesus nagatudlo siya sa damo ng mga tao, ginapamangkot siya sang mga tao kung paano gid man bala mag-inabugi sang matarong. Isa ka adlaw, may isa ka lawyer, isa ka attorney ang nagpalapit kay Lord Jesus. Ay gusto niya nga tistingan ang Lord Jesus. Ano gid pala ka maalam ang Lord Jesus? Kag hambal niya. Basahon ko ha, ini nga story mabasahan sa Luke chapter 10 verses 25 hanggang sa verse 37. Kag-amuni ang inhambal ng attorney. Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Ha, nagapamangkot siya mga bata kung paano daw magkaroon sang kinabuhi nga matarong, kinabuhi nga inpasaylo na sa Ginoo. Maka ang kunsang kinabuhi nga wala sang katapusan, kinabuhi nga gin-bless or ipaboran sa Ginoo. Tingalahan, kay attorney siya, natudlo siya sang pulong sa Ginoo, pero wala siya kabalo during that time. Pag ginambal gani nga lawyer or nagatudlo sang mga batas, kabalugin sila kay ang batas nila ang pulong sa Ginoo. Kaya katingalahan nga namangkot siya sini. pero balaan nyo mga bata. Inisya is, dapat natin niya tandaan, kapulutan natin ng aral na hindi tanan sa mga maalam sa pulong sa Ginoo o maalam sa Bible, kabalo na gid sila. Kay wala inisa kung ano ang nabalaan mo, kundi kung ano ang ginsunod mo. Boys and girls, dumdumon, nga ang Ginoong Diyos ginhatag niya ang iyang pulong para sundon naton, para magkinabuhi sang matarong. Ang Ginoong Diyos, ang aton niya amay sa langit. Siya ang nagtugas sa tanan ng mga butang diri sa kalibutan. He is perfect and good and He loves you and me. Pero may isa ka butang nga nagpahilayo sa aton, sa iya, amuna ang aton niya sala. Naturally, we are born sinners. Kinbata kita nga makasasala. Gusto natin sarili ta lang ang aton niya sundon. Kaya budlay gid niya magasunod sa Ginoo. Bisan damo pa kita nga mabalaan nga mga verses or tanan nga mga stories diri sa Bible. Kung wala ini ginasunod, hindi gid matarong. Nga hindi natin ini masunod. Kaya naturally, ara gid ang pagka makasarili, ang pagiging makasalanan. That's why God gave us His Son, the Lord Jesus, para magbayad sa silot sang aton nga mga sala, sang imok ug sang akon nga sala, para hindi na kita mahilayo sa iya, kundi mabalik kita sa Ginoong Dios, tama nga relasyon, tagtagaan kita sang kusog, para himuon ang matarong. Amo dapat, tag-amo na ang ginatudlo sa pulong sa Ginoo. Pero, ini nga lawyer, lang siya nakabalo kung paano gid maka ang konsang kinabuhi nga ginapaboran sa Ginoo. Kaya sabi ng Ginoong Yesus sa iya, ano bala ang ginsulat sa batas? Ano ang imo nga nabasahan? Ginbalik lang sa iya ang pamanggot. Tay maalam siya, amo ni ang iya nga ginsagot. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Amo daw ang dapat nga himuon para paboran sa Ginoo. Dapat higugmaungin ang Ginoong Diyos ng buong pagkatao. Sa isip, sa kasing-kasing, at sa tanan nga pagkinabuhi. Kag ang mga kapitbahay ay pahalagahan ng palanggaon ang mga kapitbahay. Sabi ni Ginoong Jesus sa iya, tama man ang imo nga ginhambal. Himuan na, sabi ni Ginoong Jesus. Himuon kay para mangin matarong ang kinabuhi. Ina nga answer ng Lord Jesus is ang tama nga pagpakita sang pagpati pagsunod sa Ginoong Dios. At amo na ang lesson para sa aton boys and girls. Kung ikaw kinbaton mo na ang Ginoong Yesus sa imo nga tagipusoon ang gusto sa Ginoo nga higugmaon ang isig ka tao. Hindi lang nga may pagpalangga kita sa Ginoo nga balanta ang iyang mga command, kundi love thy neighbor as yourself. Ang pagpalangga, boys and girls, hindi lang na sa salita, hindi lang na sa ng desisyon sa isip, ito ay ginapakita gid. Lalo na subong diri sa aton sa Mindanao, damo-damo gid ang nagakinahanglan sang bulig. Ang pagbulig naton, pagpakita sa paghigugma sa aton nga mga kapwa. Amo na ang pagsunod naton sa Ginoo. Kay ginhambal gani diri sa 1 John 3:18, little children, let us not love in word or talk, but in deed and truth. Damo sang mga pamilya subong, wala sila makaor. Naguba pagid ang ilang balay. Nasira ang ilang mga farm. Naguba ang mga gamit. Pag-pray natin sila mga bata, kagbuligan natin sila. Kung meron kita sang mga mahatag, ihatag ina. Kay ang Ginoo, malipay git kung kita magbuliganay. e amo na dapat ang himuon sang isa ka bata nga nagasunod sa Ginoong Hesus ang magpalangga sa iya nga isig katao. Kagini nga lawyer, gusto niya gihapon nga hulihin ang Ginoong Hesus. Sabi niya, din sinobalangang akon nga kapitbahay. Sinobalangang akon nga neighbor. Kaya naman, kinwento ng Lord Jesus ang isang parable. Ang parable nga, damo-damo ang nakabalusin nga parable. Kilala gid ini nga parable. The parable of the Good Samaritan. Sabi ni Lord Jesus, isang araw, may isa ka tawo na naglakad halin sa Jerusalem, papuli na siya sa Jericho. Siguro businessman ini siya nga nagpuli na siya. Samtang papuli siya, hala, may mga kawatan nga nag-abot. Kaginkuha ang iya nga mga gamit. Siguro kung nakasakay pagit siya sa donkey, kikuha ang iya nga donkey. Kagang iya nga mga kwarta, kagang iya nga mga tanan nga ara sa iya. Kinbugbog pagit siya, kinsakitan pagit siya. Paginpilin lang siya sa higaddalan. Hala, palain ang natabo sa iya mga bata. Kipayaan lang siya. Pero, kahit sa higad lang mandalan, may chance agad niya mabuligan siya. Kaya may mga nag-aagi. Una nga nag-aagi, ang isang nga pari, priest in the temple. Dalit-dalit siguro siya. Nakita niya. Wala, ano naman? Pagkakita niya, ay ano ang ginambal diri sa Bible? Naglampas lang siya. Siguro sa isip niya, kantuan pa ko, may humuon pa ko, may magbuligman kuro sa iya.
0: Alam-alam niya ginbuligan, boys and girls.
1: Halagkit! Paano na lang naman? Sino na lang magbuli? Maya-maya, may nag-agi naman nga isa ka tao. Sino kaya to? Nagdali-dali man. Aba! Isa gihapon nga nagaubra sa simbahan. Levi. Siguro nagatugtog to dito sa simbahan, nagapulik dito sa simbahan, kaya para namikit ang pagservisyo. Pero balaan nyo,
0: Rips,
1: wala gihapon siya nagpundo. Wala naging pulikan. Ang nagamasakit, ang nagakinahanglan, nag-agi lang siya, nagdali-dali pagid siguro. Hala, kaluoy lang gid, no? Maya-maya, may isa na naman yung nag-agi. Sino kaya? Ay, isa ka Samaritano. Basi hindi ni siya mag-ulik. Kaysag to mga bata, pumadunduman na mga Samaritanon, hindi good ang ilang relation sa mga Jewish people. Kay sabi ang mga Samaritanon puno, mga half-bred lang na sila, hindi sila nagasimba sa buhi nga Ginoo, nang wala daw sila gapatigid, kay wala sila nagasunod. Kaya gindiscriminate sila nga, hindi daw sila tuod-tuod nga mga ginpili sa Ginoo. Pero yun nga Samaritanon, pagkakita niya sa nakamasakit, sa ginbugbog na tao, taluoy siya. Kikatuan niya. Kagbalaan niyo, ang ambal diri, naluoy ka, kinpakita niya ang pagigugma sa naging biktima sa pagnanakaw. Ginlimpyuhan niya ang sugat. Kag, ginbalot niya, ginbandage niya pa. Ginpainom niya pagit. Then, ginbutangan sang gamot. Oil siguro para mag-ayodayon ang sugat. Kag hindi lang to, ginsakay niya pagit sa iya nga donkey or animal, hambal diri, basin horse or basin donkey ang ginsakyan. Kagin huligan niya, kagin asikaso niya ini. Kagin upod niya sa kumbiin siya magtulog that night. Kagin pakaon niya. Bisan hindi niya katribo, bisan hindi niya kilala, ginpakita niya gid ang pagigugma. Siguro sa bilog nga gabi, nag-aaray siguro ang nagamasakit. Aray, maligid ko. Wala niya ginbiyaan. Ginbuligan niya kit. At the following day, hambal niya sa tag-iya, sang iya nga ginistaran, sang innkeeper, nga bantayan ang nagamasakit. Ginbaydan niya dayon kung magkano ang bayad para sa pagkaon, kag para sa pag-istar ng nagamasakit dito sa inn. Ginpakita niya ang maayo nga pamatasan. Hambal gani niya, alagaan mo ni siya. Kag kung ano ang kinahanglan para maayo siya, himuon mo. Baydan ko na kung pag magbalik ko diri. Kung ano ang kinahanglan, himuon mo. Hala, kamaayo gid sining Samaritan. Kaya ang pamangkot ni Jesus sa lawyer nga nagapamangkot sa iya, sa tingin mo, sino ang tuod nga nangin neighbor? Sino ang nagpakita sang matarong? Amo-amo lang siguro ang lawyer, no? Sang nagpakita sang kaluoy? Hindi niya ginhambal nga ang Samaritanon. Siguro na konsensya siya nga ang pari gani kag ang nagaubra sa simbahan wala naghimo sang matarong. Boys and girls, kung kilala mo na ang Ginoong Jesus, himuon ang matarong. Kung ginbaton mo siya bilang manluluwa sa imong nga tagipusoon, tandaan, love your neighbor as yourself. Pagpalangga sa kapwa, pagpakita sang pagpalangga natin sa Ginoo. Minsan mabudlayan kita nga maghimo sang mataro. So kung mag-abot ina nga tion nga mabudlayan kita, remember God's command. Mag-pray nga Lord, buligi ko nga himuon ang mataro. And just obey because the Lord will help you. Ayaw mo ba yan, bata? The Lord promise, siya gid ang magabulig sa imo. Kay amo na ang tama nga himuon sa anak sang Dios. Kaya sang gisaambal ni lawyer nga ang nagpakita sang matarong. Ambalan siya ni Jesus. Sige, himuwa man ini. Boys and girls, the Lord Jesus is expecting us nga himuon ang matarong. Ikaw kag ako nga nagbaton na sa iya bilang aton nga manluluwas ang iya man nga gamiton para ipakita sa iban ang iya nga paghigugma. Subong nga tion nga damo sang mga kalamidad. Let the Lord use you. Gamiton niya ang bawat isa sa atin nga ipakita gid ang paghigugma through prayers, through giving, and being a friend para ang mga nasalanta man ng earthquake mabatsyagan nila ang paghigugma sa Ginoong Jesus. Hasta subong wala nagabag-o ang Ginoo para sa tanan ang iya nga pagpalangga. Ikaw kag ako ginhimo niya para mabatsyagan ta ang iya nga perfect love na hiwalay ikaw sa iya nga paghigugma tungod sa sala. Pero ginhatag niya ang iya nga bugtong nga anak, ang Ginoong Jesus, para mabalik kita sa iya. Kung imong tuuhan nga ginako na ni Ginoong Jesus ang silot sa sala, ang bayad sa silot sang sala, tuuhan mo ini kag imo nga personally trust ini nga kamatuuran. Ang pagpasaylo ihatag niya sa imo kay ara siya sang promise diri sa John 3:36. Whoever believes in the Son has eternal life. Ang magatuo kay Ginoong Jesus makaangkon sang kinabuhi nga ginapaboran sa Ginoo. Hindi lang sang kinabuhi nga wala katapusan, kinabuhi nga napasaylo, kinabuhi nga may power to do what is right. Batuna ang Ginoong Jesus kay siya ang magahatag sa imo ng strength to love your neighbor as you love yourself. God bless you!
0: Good news to all the world. Ayan, mga kids, grabe, no? So, kung ikaw, bata nga nag-believe na kay Jesus, na mag-trust gid ikaw, kag i-show mo gid ang love mo kay God. Paano mo i-show? I-help ang imo nga neighbor. Sino bang neighbor naton? Ang aton nga friends, ang aton nga families, ang aton nga kaaway. Opo, kag ang aton nga mga kapitbahay or mga teachers. So, mga kids, sa next week, pamatian naman kung ano naman ang aton nga lesson. Excited ba ka mo? Kaya hindi gid ka mo mag-untat, maglantaw sa aton nga JNC Online kag JNC On Air. Bye-bye!
1: Napakinggan ang programang Good News Club On Air and Online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!

0: Kamusta ang mga kitos ng Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at buong Pilipinas?
1: Andito na naman tayo para sa isang exciting and fun-filled learning.
0: Kami ang yung mga kamove dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ako si Cheerful Chelsea.
2: Ako si Alive, Alert, Lively Levy.
3: Ako naman ang inyong friend sharing siyang.
4: Ako si Loving Nimuel.
1: Basta kailangan nyo ng tulong, andito lang ako. I'm your caring CJ.
0: I will help you see the bright side of life. Shining Sheena!
1: Handa na ba kayong mag-move para kay God?
5: Yeah!

0: mga ka-move, magpa-video na kay nanay or tatay habang nag-recite ng memory verse natin ngayon.
1: Magpa-video ka din habang sinasabayan ang mga songs.
2: Ipadala ang video mo dito sa 1116 DXAS, your community radio, at ipapalabas namin ito sa susunod na episode ng Move Kids Radio.
0: I-send mo na! Ngayon na!
1: Yayain mo din ang friends at classmates mo para sama-sama tayong matuto at mag-enjoy.
3: What? Uya na ulit?
1: Don't worry! Next week ulit, magkita-kita tayo dito sa Move Kids Radio.
0: Tandaan natin ang lesson natin today.
2: At i-memorize ang memory verse.
0: Kami ang iyong mga ka-move! I am Shining Sheena!
1: Ako si Cheerful Chelsea!
4: Ako si Lively Levy!
5: Ako si Sharing Shang!
6: Ako si Lababol Limuel!
2: At ako naman si Caring CJ!
0: Lagi natin tatandaan, araw-araw tayo mag-move para kay God!
7: Yeah!

kapatiwat sa sining programa Musik Kabuhi. Wow, kabay pa nga ang inyo experience sa sining adlaw. If inaya tuod nga may with your family ikaw, or probably you are alone, hindi pa kaayo establish ang inyong Christian life nga daw nagbasi nagsunggod, hindi na magsimba. But I pray that kabay pa makabalik ikaw simba. And because kabalo kita nga amo nang nagasustain sa aton pagpanglakaton dira sa Ginoo, right? And for those who are going to church, ginakomend ka mo namon because amo na ang very important nga himuon naton. Sako kita sa bilog nga semana, isa lang kaadlaw. Hindi, oras lang pag ginayon. Huwag ginahatag nato na maka-align ba lang, makakuha kita sa, maka-gain kita sa ginatawag na perspective sa pangabuhi. Kay ang aton problema, gini nang malipat-lipat kita. But it's always good to be reminded by the Word of God. Well, magpadayon kita sa aton nga nasuguran nga series, Growing Stronger in the Faith. Introductory part pa lang ini, no? Wala pa ta nag-go into the details ini. But salamat gid sa pag subscribe ninyo, kag pagpadayon ninyo sa pagpamati sa sini nga series. Well, ang aton nga ginsuguran is that according to Paul, it's very important gid iya i-examine naton ang aton faith. Siling niya na sa ikaduha nga Korinto 13:5, i-examine ang inyo kaugalingon. Natalantawon ninyo kung ara ka mo sa insakto nga pagtuohan. Sa English, examine yourselves to see whether you are in the faith. In other words, may ara right kind of faith, may ara man hindi right kind of faith. And because of the word the, absolute siya. And di ano na siya nga faith, sa pag-address ni Peter sa iyang audience, siling niya sa na ako si Pedro, alagad sang Ginoo, apostol ni Kristo, kag sa inyo, meaning sa mga nagalisan sa iya, nagabasa sa iya sulat, sa inyo nga nakabaton sa sininga pagtuo nga may ara sang equal standing with ours. Yan ang equal standing, meaning pareha sa ilang faith. First, 2 Peter 1:1 ina. So in other words, pareha sila faith. And as I've said, ang mga apostle, ang ilang mensahe about sa ilang faith is consistent that we are, by the grace of God, saved. Naluwas kita through faith in Christ. So ang pagsugod gid sa aton pagtuuhan is when we have heard and we receive the message of the gospel, and we turn from sin and turn towards God, turn to God and follow Jesus, put our faith and trust in the saving work of Christ on the cross and in His person who is the Savior, then we have obtained a faith of equal standing with the apostle, or in this case, si Peter. So, amo na pag-establish sa aton faith. So, clear ina sa Bible. So, sa sining introductory part, there are three ways of establishing ang aton faith. Number one is that embrace a faith that offers hope. So, we are clear that when we are in Christ, ang text na gambal sa aton that He made us right with God. Meaning to say, ginakabi kita sa Ginoo nga matarong, hindi kay matarong kita nga tawo. Ang kinamatarong ni Kristo ginbutang sa aton. That's why kung maglantaw si Kristo sa aton, matarong kita. Ayan, ang mga matarong nga tawo, or ginpakamatarong sa Ginoo, piho na iya. May ara, hope here in the present, and of course, a secured hope in the future, that is the afterlife, life beyond this life. And ikaduha, i-pursue naton ang inaang klase nga faith nga naga-aim sa ginatawag nga godliness. A faith nga naga-aim sa ginatawag nga godliness.
kay kon ang ina nga pagtuo nang go lang sa motion of going to church, nang church thing lang gid bala, Bible study, which is very good, prayer meeting, a small group or whatever mga activities sa church, the anyone can be religious, but not all can become righteous or godly. Kaya niya, ang ga-fuel sini is a right kind of faith. That if you have that the right kind of faith, then nag-aim ini sa ginatawag na godliness. In fact, ang 2 Peter 1:3 nag-hambal, ang divine power kuno sa Ginoo nag-grant na sa aton sang tanan nga bagay nga kinahanglanon naton pertaining sa sini nga life and godliness pagi sa aton knowledge of him, meaning sa aton relasyon sa iya, kag progressive nga knowledge sa aton pagtuon sang pulong sa Ginoo, then we can be more and more godly, right? So nangin possible ini bangon sa mga promises ni God sa iya nga mapulong, kag ang resulta sini through them, we will become partakers, we will become more like him, partakers of the divine nature in verse 4. We will become like God in the process. Okay? So, and anami diriya, kay sling diriya, padayo na ito na ubrahon, then we can escape also the corruption of this world because of our sinful desire in verse 4 inaya, sa aton nga text. So, amuna nga aton so far nga natunan. So, today, ang aton himuon is lantaw naton ang ikatatlo, kay aton naman to nalantaw ang duha gid ya, di ba? A faith nga nag-offer hope kag nag-aim bala sa godliness kag subong, we will push ang ikatatlo nga way to establish ini nga faith is to possess a dynamic faith. Ano nang dynamic faith? Ina balang wala ga stagnant. So verse 8, sila niya, for if these qualities are yours and are increasing, meaning nag-speak siya about after natin na establish ang aton nga faith, then we need to work out some things nga aton lantawon ina in detail. Then ang ginambal diri, mag-increase kuno ang aton kung naga-increase siya, this will keep us from being ineffective and unfruitful in the knowledge of our Lord. So, and yung mga qualities, amun ni later on, atun lang taon, isa-isa gid ni, like, goodness, di ba? May aradra, godliness, knowledge, godliness, self-control, godliness, perseverance, may aradra. Spitunis lang ka qualities. Kag, hindi nato ni ginauna trabaho kay ginasuli nato kung ginauna nato na establish anay ang faith, then i-add nato ni like a supplement nga kun sa diin may ara kita bala mga ginatawag na mga kinahanglanon nga basi may ara deficiencies like the vitamins when we supplement sa aton health because basi may ara deficiencies. Okay, and then inaya, then our faith will continue to increase, will grow. So, nga agin hambal ko diri, a dynamic kind of faith because this is progressive. This is nag-progress bla ng alive. So, alive, hindi kay amulang gihapon. Daw pres, ginapamangkot kita, kumusta ka subong, amulang gihapon. So, this is dynamic kind of faith. Okay, so sa aton pagpadayon, mamati kita sa isa kaambahanon na familiar sa aton siguro, si Faith by Hillsongs, and you can sing along with this, a kind of faith that is dynamic, faith that move mountains.

it's very clear, faith can move mountains. So munang emphasis dala nga aton ginlantaw sa sining aga. So kumusta ang aton nga faith? Ka-move ba mountains? Kung ang aton faith increasing, it becomes so dynamic. Hindi siya stagnant, no? Nag-move siya mountains. Ang lyrics din naghambal, I'm reaching for the prize. I'm giving everything. Kung may makahatag man sang prize sa akon, ihatag ko ang tanan. Silindri. It's what I'm gonna live for. Ang man gusto ko ikabuhi. And nothing will keep me from all that you have for me. Iniya, nagatukoy na iniya sang iya nga faith na dira in Christ. Because nakita niya, nothing will keep me from. Wala sing maka, orang hadlang bala, wala sing whatever barriers or wala sing sablag, no? Ihatag, all that I have, you have for me. Kabalo siya kung sino iya. Identity dira in Christ, anong iyang strength, anong ang power, ano ang potential sa sining nga faith. Silindri sa last line, you hold my head up high every time kung ano man ang agyan sa sining nga faith. That's why he is so committed that he said, I live for you. And then the chorus says, pre-chorus to chorus, it says, greater is he that's living in me that he is that is in the world. So amo nang cause dira ya, because may ginasandigan siya that is greater sa iya kaugalingon. Kaya ang kaugalingon is aton self. Sometimes kung makita lang nato ng mga circumstance daw mag give up na kita, hindi na ko ya, matras na ko. Okay, pero there is rin niya ining a faith, and that is the right kind of faith nga tunatunaan sa nagliga, that is faith in Christ that's living in me. And gin-emphasize niya nga mas greater ina ang hidra, to be particular, is Christ himself sa ikabuhi, greater than he siya nga is in the world. Sino ang in the world? Mga principles of this world, si Satan himself, nga aton nga kaaway naton, aton enemy, mas greater siya, mas stronger siya. That's why ang chorus na gambal, faith, ining a right kind of faith, can move mountains. Sinya, confession, testimony, I can do all things through Christ. Sinya, and I know that. So, especially kung nataw naton ang context ng I can do all things through Christ. This is about si Apostle Paul nga, nagapangabudlay siya, faithful siya sa pagwali sa maayong balita. I can do all things regardless kung ano man ang mga nag-go through niya nga kabudlayan sa pag-alagad niya sa Ginoo. May pagbatas. Sa linya, ini nga pagtuo, nag-stand para sa iya, pag-same man sa aton, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. So nag-increase ba ang aton nga faith? Growing stronger ba? In increasing measure. Dynamic. Hindi siya stagnant. Okay? So, every year, kada check na ton. Pakasaligit, wow, nakapasar ko sa sininga kind of temptation. Nakapasar ko sa siding struggle. Nakapasar ko sa siding sitwasyon. Every time. Eh, kung kisa ang aton mga gina-go through in life, balik-balik man lang mo. Kung sa una, siguro nakapasar ta sa problema na ito ng 100, nakapasar kita. Thousands, nakapasar kita. Nagdako ang mga need. Sa una, soltero pa. Then, pag married na, dako naman ang galastosan. Same. Ang issue is to trust in God. Ang pagpadayon, may isa ka song pag hindi gusto ko share sa inyo. Ang title is Growing Stronger. This is the same lang gyapon nga concept. It's about ang aton faith that is growing in increasing measure. It's a dynamic kind of faith. And that's my prayer sa akon personal life, na ang akon nga kabuhi, ang akon pagpanglakaton sa Ginoo will grow stronger. Hindi lang magpadayon, nakapasar na ko sa sininga area, dito na lang ko. No, growing stronger.
So here's a song by Growing Stronger, by the Imperials, and the title is Growing Stronger.

0: nagapamati kamo sa 1062DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa syudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama, may pag-asa, pagtulong-tulong, may pagsulong. Mapapakinggan sa mga himpila ng 1116 DXAS Zamboanga City, 106.9 DXGR Cotabato City at 1062 DXKI Coronadal.

0: Pilipinas. Ako po si Kapwersa Ed.
1: At ako naman po si Kapwersa Cat. Makakasama niyo po kami tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po sa inyong himpilang DXAS, your community radio.
0: 1116 sa inyong mga radio.
1: Sa programang
2: Pwersa na ba?

0: Kaforza, kaforza, kaforza, isang mapagpalang araw ng Sabado sa ating lahat mga kaforza. Andito naman po muli ang inyong mga kaforza para po magbigay ng tamang impormasyon ng ating pong Philippine Navy, lalong-lalo na po rito sa Western Mindanao mga kaforza. Ako po si Kaforza Ed, Petty Officer 3rd Class Edmund Delgado Lampas, Philippine Navy, na bumabati sa inyo ng good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga kapuwersa. Sa amin po mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon, welcome, welcome, welcome po sa aming programa dito po sa Zamboanga City. Good morning, good morning, buenas, buenas, buenas, que tal ustedes, que tal, que tal, que tal, and of course dyan po sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Maayong maayong buntag sa inyong tanan at sa ating po mga kapatid ng mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning, good morning, good morning at sa lahat po nang nakikinig at nanonood ngayon sa buong mundo. Hello, hello, hello, hello, hello po sa ating lahat mga kapuwersa. Ayan, mga kapuwersa, sa ngalan po ng aming Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy. And of course, sa aming pong Commander Naval Command, Western Mindanao, Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy. Good, good morning, sirs. And yan po ang aking kasama ngayon, ang aking kasama sa opisina. At ngayon ay kapuwersa din po dito sa programang Puwersa Naval.
1: Tagal na rin na. Ang tagal na rin po, kapuwersa Ed, no? Yes. Simula nung last stage ako dito. Mm. Ayun, muli, good morning.
0: gusto nang mag-end ni Grace. Maraming salamat na siya agad.
1: Magandang umaga po, yes. At magandang Sabado po sa ating lahat. Yeah. Diyan, no? Binabati ko po ang mga ang nasa opisina ngayon, mm-hmm, na naka-duty.
0: Yes.
1: Magandang umaga po. Mm-hmm. At syempre, binabati ko rin po, hindi natin pwedeng kalimutan, ang ating group commander na si Colonel Zaldi A. Janeda, Philippine Navy Marines General Staff Corps, and to all officers and to all enlisted personnel na ngayon nakasubaybay sa ating programa, no?
0: Yeah. Yan po, mga kapuwersa.
1: At muli, ako po si Kapuwersa Grace.
0: Yan po, si Kapuwersa Grace, mga kapuwersa. Medyo ano
1: tagal
0: po.
1: Tagal na kasi.
0: Yes, it's okay, it's okay. It's part of the job. Apo, mga kapuwersa, dyan po sa Taguig. Magandang umaga po sa ating mga kapuwersa na on duty ngayon na nakikinig at nanonood sa programang Puwersa Naval. Good morning, good morning, good morning, sirs and ma'am, and sa lahat po ng mga hepe, mm-hmm, na nakikinig at nanonood ngayon. Dyan po din po sa ating opisina, Kapuwersa Grace, ang, mm-hmm, duty ngayon na si Hepe Halasan. Good morning, Peter Dalasan.
1: Good morning, Pacey.
0: Magandang umaga at sa lahat ng stay aboard dyan, yes, sa opisina. Alam na dyan sa ating barracks commander na si Sarge Compahinay. Good morning, good morning, Sergeant. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng mga tropa ngayon, mga kapuwersa, mm-hmm, lalong-lalo na sa ibang sangay ng gobyerno na nakikinig at nanonood, mga kapuwersa.
1: Yes.
0: And of course, nice ating batiin ang anak ni Kapuwersa Kat, Kapuwersa, mm-hmm, Grace, ng happy, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Kay Juno, dahil po sa kaarawan niya ngayon ay medyo nagpaalam po ang ating Kapuwersa Kat na mag-spend time sa kanyang anak, mga kapuwersa. Mm-hmm. Siyempre, family time din, kumbaga, yes, mga kapuwersa. And may tinatapos din siyang AVP, Kapuwersa, mm-hmm, Grace.
1: Nabalitaan ko ang Kapuwersa, mm-hmm, Ed, no? Parang almost 4 nights na daw siya.
0: Yes, oh, kailangan talagang
1: kailangan tapos.
0: Oh, dahil ito po ay kailangan ng tapusin dahil ito ay kailangan ng, yes, command, mga kapuwersa. Kami po ay believe na believe at bigay pugay sa mga personnel ng PAW dahil, mm-hmm, ang galing. Kahit ako, Kapuwersa Grace, personally, hindi ko kayang gawin yon, mm-hmm, yung ganung mga bagay. Pero pag may magtuturo, syempre,
1: kaya tututukan natin.
0: Yes,
1: din.
0: Tututukan natin, mga kapuwersa. Yes, mga kapuwersa, kami po ay makakasama nyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali dito po sa DXAS, your community radio, 1116, sa inyong mga radyo, mga kapuwersa. And simulcasted over DXKI 1062 in Coronadal, DXGR 106.9 Radyo Gandingan FM, dyan po sa Cotabato, at sa latest over DWDD AFA Radio, dyan po sa Metro Manila. Tuwing Sabado po yan, mga kapuwersa, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, mga kapuwersa. Tayo po ay mapapakinggan at mapapanood, mm-hmm, mga kapuwersa, sa Facebook Live po. Kaya ngayon, yes, po ang dami na nag-comment Sabi po ni Ma'am Giselle Sarita.
1: Unang-una, no?
0: Unang-unang ating acting commanding officer. Excuse me. Sabi ni Ma'am Sarita, good morning mga kapuwersa. Good morning din po, Ma'am, sa
1: good
0: iyo.
1: Good morning, Ma'am.
0: Yes. Uh-huh. At sabi din po ni Ma'am Giselle, Giselle Ringanilla. Wow. Puro mga Giselle ang nag-comment ngayon, mga kapuwersa. Good morning po daw, sabi niya, mga kapuwersa. Hello, hello, hello po.
1: At meron din po dito, no, yes, sa nakasubaybay sa Philippine Navy Facebook account kay Mr. Jojo Ascura. Good job sa mga Philippine Navy.
0: Yes, thank you so much po sa isang commenter natin noon na nagsabing good job sa Philippine Navy. Isang maikling mensahe lang po pero yung nagbibigay at nabubus ng moral sa ating mga tropa sa Philippine Navy, lalo-lalo na po sa ating mga frontliner na yes, assign po sa iba't ibang isla, mm-hmm, na tinitiis po ang layo sa pamilya dahil po sa ngalan ng serbisyo at sa ngalan ng trabahong na pinasukan ng ating mga kapuwersa, kapuwersa Grace.
1: Yan hindi
0: po
1: talaga biro ang gantong
0: yes,
1: profesyon na at ginagawa natin.
0: Yes, yes, correct, kapuwersa Grace. At saludo sa ating mga kapuwersa na nagtatrabaho ng matapat para po sa bandila ng Pilipinas, mm-hmm, at sa bayang kanyang siniserve, kapuwersa yes, Grace. Yan po mga kapuwersa. And of course, narito muna ang mga pinakasariwang balita mula sa hukbong dagat ng Pilipinas.
2: Navy News Blast,
3: hottest and latest in the Navy.
1: Magkatuwang sa seguridad, Pilipinas, Indonesia at Malaysia nagsagawa ng trilateral maritime at air patrol sa karagatan ng Tawi-Tawi. Matagumpay na sinagawa ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng Western Mindanao Naval Command at Tactical Operations Wing Western Mindanao ang magkasanib na trilateral maritime at air patrols kasama Indonesia at Malaysia sa loob ng Indonesia-Malaysia-Philippines Trilateral Cooperative Arrangement or Indo-Malfi TCA, Area of Maritime Interest sa karagatan ng Tawi-Tawi. Ipinakita ng naturang aktibidad ang patuloy na pagtutulungan at matibay na pangako ng tatlong bansa. Napalakasin ang kooperasyon sa panrehiyong seguridad, pagbutihin ang maritime domain awareness at tugunan ang mga transnational security challenges sa tri-border area. Sa pamamagitan ng magkakaugnay na operasyon sa dagat at himpapawid, higit pang napalakas ang interoperability, pagpapalitan ng impormasyon at koordinadong pagtugon sa mga makakaparehong banta sa seguridad ng rehiyon. Sa isinagawang operasyon, magkatuwang na kumilos ang mga barko at sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia upang mapanatili ang mataas na antas ng situational awareness at may pakita ang kolektibong kakayahan ng tatlong bansa sa pangangalaga ng mahalagang sea lines of communications at sa pagpapanatili ng seguridad ng kanilang pinagsasaluhang karagatang sakop. Matapos ang operasyon, nagsagawa ng pagpapulong ang mga kinatawan na tatlong bansa upang suriin ang naging resulta ng aktibidad at tukuyin ang mga hakbang na higit pang magpapahusay sa kanilang mga susunod na kooperatibong hakbang upang muling ipinagtibay na aktibidad ang pagiging epektibo na umiiral na trilateral o coordination mechanisms at ang kahalagaan ng patuloy na pagtutulungan sa pagtugon sa mga nagbabagong hamon sa maritime security. Ang matagumpay na pagsasagawa ng trilateral maritime at air patrols ay patunay ng matatag at pangmatagalang ugnayan ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia, gayon din ng kanilang iisang layunin na panatili ang kapayapaan, katatagan at seguridad sa tri-border area at sa mas malawak na rehiyong pandagat. At yan po ang ating local news.
0: Kinilala ang kahusayan, Team Western Mindanao Naval Command nagkamit ng maraming parangal para sa kahandaang pang-operasyon at paglilingkod sa pamayanan. Naging isang makasasayang taon para sa Western Mindanao Naval Command. Sa ilalim ng mahusay na pamumuno ni Commander, Western Mindanao Naval Command, Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr. Philippine Navy, nagkamit ang pamunuan ng sunod-sunod na prestigyosong parangal at pagkilala sa larangan ng operasyon lalong pang nagpatibay sa katayuan nito bilang pangunahing tagapangalaga ng pambansang seguridad. kaligtasan sa karagatan at epektibong ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pinakamataas sa mga natamong pagkilala ang pamunuan ng prestiyosong Best Combat Force ng 2026 na inigawad sa pagdiriwang ng 128th Philippine Navy Anniversary. Ito ang kauna-unahang pagkataon mula noong 2020 na muling nakamit ng Western Mindanao Naval Command ang pinakamataas na parangal na ito bilang Combat Force of the Year 2026. Kinilala ang command dahil sa mataas itong antas ng kandaan sa operasyon, kausayan at taktika at matatag na dedikasyon sa pagmanatili ng seguridad at soberanya ng bansa sa karagatan. Nasa puso ang tagumpay na ito ating ng mandaragat na walang sawang nagsilbi sa harapan ng tungkulin at sa komunidad bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan. Iginagawad ng pamalaang lungsod ng Zamboanga ang General Vicente S. Alvarez Heroism Award sa BRP Hermenegildo Yurong PG-204 sa pagdiriwang ng Dia de General Vicente Alvarez. Tinanggap ni Commander Ryan M. Octaviano, Philippine Navy, ang commanding officer ng barko ang parangal noong 18 May nitong taon sa Garden Orchid Hotel para sa buong opisyal at tripulante. Ang pagkilalang ito ay sumulalim sa matibay na tiwala, suporta at pagpapahalaga ng lungsod ng Zamboanga sa Philippine Navy. Pinuntanayan din ng mga operator ng Naval Special Warfare ng pamunuan ang kanilang nagtatanging kakayahan sa pisikal at taktikal na aspeto matapos si haranging overall champion sa SEAL Team Challenge 2026 na ginanap sa Headquarters Naval Special Warfare Force sa Sangley Point, Cavite City. Pinangunahan ng Naval Special Warfare Unit 1 at NSWC sa ilalim ng Team Western Mindanao Naval Command ang matinding kompetisyon na sumubok sa kanilang tibay ng katawan, husay sa pagmumarka at katagan sa loob laban sa iba't ibang kalahok mula sa organisasyong militar. Higit pa sa mga tagumpay sa larangan ng labanan, naging mahalagang haligi rin ang seguridad sa reyon at matatag na pagkatulungan ng Team Western Mindanao Naval Command sa mga katuwang nitong ahensya sa ekonomiya ng border security sa kampanya laban sa illegal smuggling, bunga ng malaking ambag nito sa ekonomiya. Ginawaran ang command ng highest commendation sa 2026 Stakeholders Forum na isinagawa ng Bureau of Custom Zamboanga City sa Garden Orchid Hotel. Umabot din ang pagkilalang ito hanggang pribadong sektor. Itinanghal din ang command bilang isang distinguished awardee sa nalapit na 3rd International Tobacco Recognition na gaganapin sa Marco Polo Ortigas, Manila noong 18 Hunyo nitong taon, mga kapwersa. Ang pagkilalang ito ay nagpapatunay sa bawat pagbubantay ng ating mandaragat at sa karagatan ay kasabay nilang pinangalagaan ang katatagan ng ekonomiya ng bansa. Yan po ang isang regional news. Ako po si Kapwersa Ed.
2: Navy News Blast.
3: Hottest and latest in the Navy.
0: Yan po mga kapwersa, ang hottest and latest in the Navy. Kung saan po sa news po ni Grace, meron pong tayong ginanap na trilateral cooperation po ng Pilipinas, Indonesia at ng Malaysia po, mga kapwersa.
1: Another achievement na naman yan, po. Yan, no? Kapwersa. Eh.
0: Yes, yan po ito ginanap sa karagatan po ng Tawi-Tawi, bansang Pilipinas, mga kapwersa. Sa isang news po, ay ito, sa isang news siya pero ang daming laman ng news na ito dahil po ang Naval Command, Western Mindanao na din, Western Mindanao Naval Command, ay pinarangalan po ng Philippine Navy bilang Best Combat Force of the Year, mga kapwersa. At tumanggap din po from City of Zamboanga ng General Vicente S. Alvarez Heroism Award ang BRP Yurong o PG-204. At ang ating pong NSW-1 at NSW-6 o Naval Special Warfare Unit 1 and 6 ay nanalo po sa Overall Champion sa SEAL Team Challenge 2026. At nakatanggap din po ang command ng highest commendation sa 2026 Stakeholders Forum ng Bureau of Custom. At lastly po, ay distinguished awardee po ang ating commander at ang command sa International Tobacco Recognition dyan po sa Marco Polo Ortigas, mga kapwersa. Yan, ang daming achievements po ng ating Naval Command Western Mindanao. Yes. Yan po ang bagong name po ng aming command, mga kapwersa. Yan, mamaya po mga kapwersa, makakasama natin ang ating guest and we'll be talking more about these achievements and accomplishment po ng Naval Command Western Mindanao, mga kapwersa. Huwag po kayong aalis, mga kapwersa. Magbabalik po ang inyong programang
1: Fuerza Naval!

Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.

0: pagitan ng ating pinaka mabait at pinaka supportive na partner, FEBC DXAS 1116, your community radio, and mga partner natin diyan sa Cotabato, DXGR and DXKI sa Coronadal. Mm-hmm. And sa ating napaka sipag na AFP radio, DWDD. And sa lahat ng nanonood via Facebook Live, kapor sa Eden, kapor sa Beth. Magandang umaga sa ating lahat.
1: Yes, good morning, good morning, good morning, sir. Mm-hmm. And alam po natin, sir, this past few weeks ay sobrang busy ng ating kuman at marami po tayong natatanggap ng mga parangal galing mm-hmm. po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at syempre sa ating Philippine Navy. Sir, can you share to us po yung latest mga recognition ng Naval Command Western Mindanao from the Philippine Navy and the other agencies po, sir?
0: Kapor sa Ed and kapor sa Beth, bago ko ibahagi yung kasagutan sa iyong tanong, hayaan mo muna akong batiin ang ating butihing ama ng ating Western Mindanao Naval Command. No? So ngayon, Naval Command Western Mindanao na ang bagong pangalan natin. Walang iba kundi ang ating commander, Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr. Philippine Navy. No? Siya ang ating nagli-lead ng ating unit, prime unit dito sa Western Mindanao. And also, nice kong batiin ka po sa Ed ang ating pinakamamahal na Pastor Eman Aquino, station manager. At batiin ko rin ang kanyang kakagraduate lang na na solong anak, no?
1: Uniko iyo.
0: Na isa ng ganap na miyembro ng Hukbong Dagat ng Pilipinas. Walang iba kundi si Apprentice Seaman Shadrach Emmanuel Aquino na bago lang graduate ng kanyang SBC. So binabati natin. So isang napakagandang baga for sa Ed and kapor sa Beth. Yun nga, sa sagot sa iyong katanungan, itong mga nagdaang araw, napakaganda ng mga pangyayari kapor sa Ed, kapor sa Beth, dahil nabigyan ng recognition, no, o mga awards, no, ang ating kuman. So isang karangalan para sa Western Mindanao Naval Command ang makatanggap ng iba't ibang prestigyosong parangal ngayong taon. Pinakamahalaga rito ang pagkilala bilang Best Combat Force o Combat Force of the Year 2026 ng Philippine Navy o ng Hukbong Dagat ng Pilipinas, no, sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Hukbong Dagat ng Pilipinas, yeah. No, so tayo ay nagawaran ng pinaka-prestigyosong award na ito, no, Combat Force of the Year 2026. So ito ang unang pagkakataon mula noong 2020, no? 2020 nung muling naka-receive tayo ng ganitong award, muli nakamit ng Western Mindanao Naval Command ang pinakamataas na pagkilalang ito bilang patunay ng aming or ng ating kahusayan sa maritime security operations at pagtatanggol sa soberanya ng ating bansa. So yun. Bukod dito, kapor sa Ed, kapor sa Beth, kinilala rin ng isa sa ating mga unit under Western Mindanao Naval Command, walang iba kundi ang BRP Hermini Hibduyurong or yes, ang ating PG-204,
1: yes,
0: sa pamamagitan ng General Vicente S. Alvarez Heroism Award mula sa pamahalang lungsod ng Zamboanga, no, dito sa Zamboanga City. Ang atin na mga Naval Special Warfare Units 1 and 6, no, na naging overall champion sa nakaraang ginanap ng SEAL Team Challenge 2026.
1: Yes po.
0: Habang ginawaran din tayo o yung Western Mindanao Naval Command ang highest commendation mula sa Bureau of Customs Zamboanga dahil sa ating matagumpay na kampanya laban sa smuggling. So dagdag pa rito, kinilala rin ang command bilang distinguished awardee sa 3rd International Tobacco Recognition dahil sa malaking ambag dito sa pagpigil sa illegal na kalakalan, no? So yeah, yun yung mga awards na natanggap ng command kapor sa Ed at kapor sa Ben.
1: Yan, mga kapuwersa, ang daming nabanggit natin na mga awards from the other agencies na in-award po sa Western Mindanao Naval Command din and Naval Command Western Mindanao, mga kapuwersa. Yan po, mga kapuwersa. And nakaka-motivate na magtrabaho, yes, mga kapuwersa. Kasi sabi po ng aming commander, Naval Command Western Mindanao, sabi niya, from the most senior and to the most junior po, ito pong parangal na ito ay para sa ating lahat. Dahil tayo pong lahat na nagtatrabaho dito under my leadership, sabi ni sir, ay tayo po'y may

0: humbag sa parangal na natanggap natin, na rinig ko yun, Comfort sa Grace, noong last Monday nga, noong may program na ginanap po sa ating headquarters, Naval Command Western Mindanao, sa speech po ni Sir na kinilala niya ang bawat isa na miyembro ng West Minabcom from headquarters and to the OFCON and TACON units na under po ng Naval Command Western Mindanao, na isang motivation na galing po sa aming commander na kinilala ang bawat isa. Dahil po sa ganitong paraan, ibig sabihin maganda ang flow and mag-harmonious ang samahan ng ating mga kapwersa sa Naval Command Western Mindanao. Dahil mismo ang aming commander, Naval Command Western Mindanao, ang nagsabi nito, Kapwersa Grace. So ibig sabihin,
1: hindi ka ba mamotivate
0: ka talaga from isang prestigyosong general ng Philippine Navy na hukbong dagat ng Pilipinas, na encourage ang bawat isa na gawin pang mas more pa. Dahil sabi niya, itong parangal ito, best combat force, best combat force of the year, best operating
2: best combat force of
0: best combat, best combat force of the year this 2026 and thereafter. Sabi niya gusto pa ni Sir at gusto din ng ibang mga kapwersa na tuloy-tuloy ka for sa Grace and Sir sa nabanggit ni ni Commander. Yes.
1: Ayun, so, yung syempre at yun nabanggit nga din ni Asing Sir.
0: Yes po, Sir.
2: Yun nga, Kapwersa Ed and Kapwersa Beth, is actually isang biro, pero hindi naman biro actually, dahil since 2020 yung huling naparangalan tayo ng best combat force of the year, no?
0: Yes po, Sir.
2: So ang pagkasabi nga ni Commander is nahiram ng ibang naval forces yung award. So ngayon nakuha na natin uli, wag na nating ipahiram ulit.
0: Wag na ipahiram ulit. O, ibig sabihin,
2: let's maintain the ano, the itong award.
0: Yes sir, yes sir. Oo,
2: every year, yun yung pagkasabi niya.
0: Yes.
1: Ayun nga, Sir.
0: Kayang-kaya yan. Kayang-kaya po ng ating Naval Command.
1: Yes.
0: Western Mindanao.
2: So yun, Kapwersa Ed, Kapwersa Beth, tayo nagpapasalamat, no? Tama nga yung binanggit mo kanina, binahagi mo, na mula sa pinakamataas na namumuno hanggang sa pinakamababa ng miyembro ng Western Mindanao Naval Command, no? Lahat ng sakripisyo, no, na binigay nyo, ito na yung bunga
0: yes,
2: ngayon pagkamagit ni Commander. So yun, i-maintain natin yung ating level of professionalism at yung ating pagiging ano, magaling sa ating mga trabaho.
0: Yes.
2: Yun yun, Kapwersa Ed, Kapwersa Beth.
1: Yes, Sir. Siyempre, di ba, Kapwersa Ed,
0: yes.
1: Nabanggit nga din ni Sir, no, na almost from 2020
0: yes,
1: up to till this year. So almost six years din na nabawi ng ating command.
0: At hindi na ibibigay.
1: At hindi na ibibigay.
0: Sabi po ni Commander, yan po mga kapwersa.
1: Ayan, at syempre, dahil hindi natin ibibigay, no?
0: Yes, yes.
1: Para natin to ay isisecure sa ating mga upcoming activities of the Naval Command of Western Mindanao, Sir.
0: Yes po, ang ating mga upcoming, Sir, ng mga activities.
2: So yun, Kapwersa Ed, Kapwersa Beth, sa mga susunod na buwan, no, magpapatuloy ang Western Mindanao Naval Command sa pagpapatibay ng seguridad sa karagatan sa pamamagitan ng mas pinaigting na maritime patrols,
0: yes,
2: law enforcement operations at interagency collaboration laban sa smuggling at iba pang mga transnational crimes, no. So kasabay nito, patuloy rin ang ating pagsasanay sa ating mga tropa, no, upang mas mapanatili ang mataas na antas ng kahandaan ng ating mga tauhan, gayon din ang iba't ibang community engagement activities at paghahanda para sa nalalapit na pagdiriwang ng anibersaryo ng command ngayong Setyembre. So yan yung mga upcoming activities natin, Kapwersa Ed and Kapwersa Beth.
0: Yan po ang mga kapwersa, always ready po ang ating Naval Command Western Mindanao, lalo na po sa ating mga upcoming activities. And alam mo, Kapwersa Grace, mayroon pati upcoming CMO from the sea and other po ng
1: abangan
0: activities.
1: Abangan po natin yan.
0: Oo, busy-busy po talaga ang ating command.
2: Yes.
0: Pero dahil po ito sa ating mga sinumpaang tungkulin, Kapwersa Grace, yan po mga kapwersa. And sa mga nabanggit po ni Sir kanina sa ating mga parangal na natanggap and upcoming activities, Sir, any mensahe po sa ating mga tagpakinig at tagapanood bilang OC7, PAW, at of course, isang haligi ng Puwersa ng Bahal, ang ating direktor. Sir, is there any parting message po sa ating mga kapwersa?
2: So yun, Kapwersa Ed, Kapwersa Beth, and sa halin ni Kapwersa Kat na busy ngayon. Busy kami ngayon sa ginagawa nating AVP para sa activity natin
0: yes,
2: this
0: po,
2: coming
0: sir.
2: Week.
0: Yes po, sir.
2: Tikat, sana may tulong pa siya. So yun, sa ngalan ng buong Western Mindanao Naval Command, no, taos puso po kami nagpapasalamat sa patuloy na suporta at tiwala ng ating mga kababayan. Ang bawat pagkilalang natatanggap ng ating West Mindanao Co ay hindi lamang para sa aming mga sundalo, kundi para rin sa sambayan ng Pilipino na aming pinaglilingkuran. So nais naming tiyakin sa publiko na mananatili kaming tapat sa aming tungkulin na pangangalagaan ng ating karagatan, protektahan ang ating soberanya at makipagtulungan sa iba't ibang ahensya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Western Mindanao. Sa sama-samang pagkilos ng pamahalaan at mamamayan, mas magiging matatag ang ating bansa. So maraming maraming salamat sa inyong lahat. So mabuhay po ang ating hukbong-dagat ng Pilipinas, mabuhay ang West Mindanao.com, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang ating mga kababayan. Kapor sa Ed, kapor sa Beth.
0: Yan po mga kapuwersa, mabuhay tayong lahat mga kapuwersa. Ayan po ang ating guest sa umagang ito, Lieutenant Commander Chester Ross A. Cabaltera, Philippine Navy. Maraming salamat po, sir. Yan po,
1: maraming
0: mga kapuwersa.
1: Salamat po, sir.
0: And we'll have a break po mga kapuwersa. Dahil po mamaya meron pa tayong pag-uusapan sa ating Navy Nice to Know at ang ating Navy Trivia. Magbabalik po ang inyong programang Fuerza Naval.
3: Mayapaan, katahimikan, pagunlad. Bukang bibig ng sino mang pangkat, patuloy na away pa rin ang wakas. Sa bawat sulok ng dahas, ang natatalo lahat.

0: This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world.
1: At kayo pa rin ay nakikinig sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa po ang DXAS sa mga himpila ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito ang programang Fuerza Naval, kasama pa rin ang mga ka-Fuerza. Ako po si ka-Fuerza Grace.
2: At ka-Fuerza Ed, mga ka-Fuerza. Navy, nice to know po tayo mga ka-Fuerza.
1: The Western Mindanao Naval Command proudly congratulates our commander, Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy, for being recognized as a distinguished awardee at the 3rd International Tobacco Summit 2026. This prestigious recognition highlights his invaluable contribution and unwavering leadership. Fair winds and following seas, Admiral Sir. Thank you for your dedicated service in safeguarding our borders and securing our nation's economic maritime interests.
2: Yan po mga kapwers sa ating Navy. Nice to know. Now you know. Alam mo, kapwers sa Grace, habang pinapakinggan kita sa ating headset o headphone, ang boss talaga ni Kapersa Grace ay pang-eroplano eh. Yan po mga Kapersa. Si Kapersa Grace ay dating, di ba nagtatrabaho ka Kapersa Grace?
1: Actually, ano po. Yes. Graduate ako
2: eventually,
1: na.
2: Eventually, yes.
1: Graduate lang ako na Kapersa Ed ng Bachelor of Science in Tourism Management. Nag-OJT ako sa Cebu Pacific.
2: Yan po mga Kapersa. May bayad yun kasi advertisement. Hindi ka na mababan ka na. Hindi ka na mag-anchor ulit. Yan po mga Kapersa. While hearing your voice, Kapersa Grace, parang ano eh, parang pag pinipikit mo yung mata mo, napapakinggan mo yung nasa loob ng ano, aeroplano. Yan po mga Kapersa. Dahil yan po ang mga asset talaga ng Philippine Navy, yung mga ganyang mga talento at skills mga Kapersa. Navy trivia po tayo mga Kapersa. The blowing of ship's horns mga Kapersa. The blowing of ship's horn is a time-honored naval tradition. It represents unity, tribute, and respect, serving as a ceremonial gesture to honor significant maritime events and commemorate achievements. This practice connects today's seafarers with their predecessors, preserving the values of discipline, coordination, and pride within the maritime community, mga kapwersa. Most of the time po, ginagawa ito ng ating mga kapwersa na nasa barko po na nagpipaid po ng respect, tribute, and unity po sa ating mga kapwersa. Yan po ang ating the blowing of sheep horns, mga kapwersa. Meron din pong ibang ibig sabihin sa ating mga merchant po, sa ating mga civilian na mga vessel, when they will arrive in a certain port, ay nagpapaganyan sila. Ibig sabihin na, yes,
1: na may dumating.
2: Yes, I am in your port, sabi. Yes. And pag alis naman, I am parang lilisanin ko na ang inyong puerto. Yan po, sa ating mga civilian na mga barko. Yan po ang ibig sabihin. At minsan din naman po ay ito po ay ginagawa din po ng ating hukbong dagat. Pero mostly, most of the time ay ginagawa ito sa ating mga merchant vessel or civilian vessel mga kapwers. Yan po ang ating Navy trivia ngayon. Alam nyo na, it's 11:45 in the morning. Ngayon po ay bati time.
1: At yun, syempre, no? Kasalukuyang na nanonood at nakikinig ang ating ka-first sa Kat na
2: niya,
1: si P.O. 3rd Casey Kael.
2: Yes, paringit. Sabi niya, hello ka-first, I'll see you later.
1: See you later, alligator. Super tech mo na ngayon ang inyong ka-first.
2: Yes, super tech siya kasi gumagawa pa siya ng AVP. Yes ka-first sa Grace.
1: Napaka-busy.
2: Naway, matapos na ni ka-first sa Kat para... Sabi nga ni Sir Ken na makatulog na siya ng maayos.
1: Pero fresh pa rin naman tingnan.
2: Yes, fresh pa rin si Kapur sa Kat. Always yan. Always yes. On the go. Walang imposible. Sabi po ni Sir Tristan Wyatt V. Gulay. Sabi niya, happy Sabat po Kapur sa Ed and Kapur sa Grace. Happy Sabat din po. Good morning sa inyo dyan. And nice po nating batiin ang mga... nakikinig at nanonood ngayon sa mga probinsya, maayong buntag. Yan po, at nag-comment ang ating Barracks Commander. Barracks Commander ng Western ng Civil Military Officers Unit Western Mindanao. Ang aming pong matikas na editor at aming matikas na sergeant. Ito po yung Navy na ang tawag namin is sergeant dahil ang kanyang pormahan pa lang po ay talagang rinse mo.
1: Purumahan at gupit.
2: Yes, gupit po. Siya po si soon to be PO third ang aming sabi ni 27 ni
1: napakabata.
2: Yes, Simon First Kumpahinay. Shout out mga kapuwersa from ang layo pala niya ngayon nasa Mabuyan Island. Nasa Mabuyan Island sis. Si Simon Kumpahinay. Good morning sa iyo diyan.
1: Si Serge 27.
2: Yes, good morning, good morning sa lahat. At paki-regards din po sa duty. Duty Serge Combs, paki regards sa aming dalawa ni Kapoor sa Grace at sa ating mga stay aboard headed by Simon Second Joseph Mikati, Philippine Navy and soon to be magdudoning na lang.
1: Din.
2: Yes. Simon Second John Lu Tamayo, Philippine Navy, and of course, sa ang aming junior, bagong baby boy ng CMOUWM, Apprentice Seaman Alvin Ortez, Philippine
1: at
2: Navy.
1: Siyempre, ano, Kaforza Ed, siyempre, batiin din natin yung ang previous isang, baby
2: yes,
1: boy.
2: Yes, ang aming pinakalangga, ang aming mahal na baby boy.
1: Like, na naka-observe.
2: Naka-MWB, opo.
1: Yes, kamusta
2: Apprentice Seaman Ashley Abanyo, Philippine Navy. Good morning, Ash. Enjoy your vacation yes, with the
1: nalalapit,
2: family.
1: Nalalapit na rin.
2: Father. Wow, nalalapit na daddy na. Si, hindi na siya baby, may baby na siya, Kaforza.
1: Oh, daddy boy.
2: Daddy ka na. Sana all, Kaforza Ash. Yes, good morning. And of course, sa mga ka-barracks mate mo rin, Kaforza Grace.
1: Of course.
2: Yes, batiin mo rin ang inyong...
1: Binabati ko rin ating mga ka-barracks na female dyan, no? Ang ating aboard, kung may barracks commander sa lalaki,
2: meron
1: may barracks
2: inyo.
1: Commander din yes. ang babae. Siyempre, alam ko ngayon, masarap pa rin ang tulog niya.
2: Kasi weekend, ano, di duty.
1: Oo, si Simon First, Manzanares, ang kafir sa Ivy din.
2: Yes,
1: na syempre, baka namimiss niyo na din.
2: Yes, next Sabado, ikaw po. And sa naka-MWB kay Apprentice Seaman.
1: Soon to be Seaman Second
2: ay,
1: na din.
2: Pala, opo. Kay,
1: si Apprentice Seaman Magalona.
2: Christelle Magalona, Philippine Navy.
1: Christelle
2: at sa lahat ng mga NIA personnel na kasama nyo
1: yes,
2: sa Barracks
1: Seaman Sahak, Seaman Cabardo, Seaman Behe, Seaman Benegas, at ngayon nakabreak din si Seaman Sarigal. Syempre.
2: Yes, sabi rin po ng ating super techs, ng ating mga super techs. O nga pala, dahil sila ang feature anchor na ng Puwersa Naval. Congratulations, Ma'am Charis Macaso, a.k.a. Cha. Yan ang ating Kapuwersa Cha. And siguro mag-serve lang siya sa headquarters din. Sana ma-absorb na siya ng Sambuanga para po tulungan tayo dito sa Puwersa Naval.
1: Mm-hmm.
2: Kasi si Kapuwersa Cha po ay pwedeng pang-anchor, pwede din pong pang-text, pwede pang editor, pwede sa lahat mga Kapuwersa.
1: All in one.
2: Yes. Congratulations sa yung dalawa ni Kapuwersa Chad at ni Kapuwersa Cha. Congratulations.
1: Naalala ko rin pala, no, Kapuwersa Ed. Mm-hmm. Nagpapabati rin pala yung madalas namin kinakainan sa may Bilodek.
2: Ay, si Ma'am Buhol? Ay, Bilodek. Ay, yes. Oo nga pala. Yan po, ang kapatid ng ating former Mar-Ops. Yes.
1: Good morning. Si Ma'am Delayla.
2: Yes, good morning po sa inyong lahat.
1: Every day
2: dyan.
1: Daw, ay every Saturday
2: Sabado
1: daw siya nanonood.
2: Every, bili ko doon ng mga pagkain and mga drinks, ay palaging nabubanggit nila, ma'am. One time nga, Kapuwersa Grace, nagpadala talaga ng papel para basahin isa't isa yung...
1: Babatiin.
2: Yes, babatiin. Talagang nostalgic, very, very dating, ano, gawi. Alam mo yung sa radyo, may papasulat, ganun.
1: May listahan.
2: Yes. And of course, mga kapuwersa, kung gusto niyo po yung mag-join or maging guest sa aming programa, kayo po ay welcome na welcome at pwedeng tumawag 0927-1367-411 or westmindhub.com@gmail.com mga kapuwersa. Yes, mga kapuwersa. And it's 11:50 in the morning. Bago tayo magpaalam, we'll have a prayer po, mga kapuwersa, para tayo gabayan ng ating puong may kapal. Almighty Father, we thank you for this Saturday that you've given us. And nagpapasalamat din po kami, Ama, sa pagkakataong ito para mabahagi ang mga impormasyon ng Naval Command Western Mindanao. Kami po ay nangihingi ng guidance and safety po sa inyo dahil kayo lang po ang aming nag-iisang guardian na tutulong sa amin. Almighty Father, naway gabayan mo po ang aming team, Puwersa Naval, from Super Techs and sa lahat po ng bumubuo ng DXAS at sa lahat po ng nakikinig at nanonood, guide them always, sa lahat po ng mga nagkasakit sa hospital ngayon, may you guide them and give them healing. At sa lahat po ng mga nagtatrabaho at nagtatrabaho, Almighty Father, may you guide them always, and para po ito sa kanilang pamilya. At sa kanilang pamilya po, guide them always. We ask also, Almighty Father, sa aming mga kasalanan na kami po iyong patawarin, at kami po iyong bigyang kapatawaran, Almighty Father. This we ask in your holy name. Amen. Yan po mga kapuwersa, ang inyong isang oras na pagsama sa amin. Maraming salamat po. Ako po muli, si Kapuwersa Ed, photographer's mate, third class, Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy.
1: At ako naman po muli, si Kapuwersa Grace, apprentice seaman journalist, Bethany Grace S. Ganayo, Philippine Navy.
2: Laging tandaan, pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong.
1: Magsama po tayo muli sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 na tanghali, dito lamang po sa
2: Fuerza Naval!

0: Inyong napakinggan ang programang Fuerza Naval. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0927-205-9864. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Naval Forces Western Mindanao at ng 1116 DXAS, your community radio.
1: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa gwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
2: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Nakakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
3: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. May pag-asa pa. Pwede bang sabihin natin yan? Sabay-sabay tayo. Kahit sino ang katabi mo, sabi mo sa kanya, may pag-asa pa. Alam ninyo, walang perpektong pamilya. Pero ang ating Diyos ay tapat at siya ay perpekto. Kaya ang mga marriages at ang mga pamilya na tila wala ng kapag-apag-asa, may pag-asa pa. Kayang iglu, kayang buuin, kayang patatagin ng Panginoon. At yan ang ikukwento ng mag-asawang bisita natin ngayong araw na ito. Almost a decade na magkahiwalay. Pero ngayon, masayang-masayang magkasama, magkatuwang sa buhay, nagkapatawaran. Paano nangyari yon? dahil meron tayong pag-asa sa Diyos. Mayroong pag-asa ang ating marriages at ang ating pamilya. Kilalanin na natin ang mag-asawang Jay at Anna Tangso. Yehey! Welcome, welcome sa Masayang Tahanan.
4: Thank you po. Magandang araw po sa mga kapitbahay.
3: Oo. Welcome. Kwentuhan nyo kaming konti tungkol sa inyong pamilya ngayon. How many children? How long have you been together? Ano ang inyong mga pinagkakaabalahan?
5: Yeah. We have 3 children. Mm-hmm. Yung eldest namin is already 23 and already graduated. Mm-hmm. So, yung pangalawa is 19 years old and the eldest is only girl namin siya.
4: Youngest.
5: Mm-hmm. Youngest is the only girl.
3: Uh-uh.
5: 17 years old.
3: 17 yes. years old. Pagkatapos, you have a business? Are you working? Ano yung mga pinagkakaabalahan ninyong mag-asawa?
4: Yes po. Bali, si wife ko po is working as finance head po sa JMC na mga trucks po. Then ako po ay may business po na bread.
3: Mm-mm.
4: So ay nagdi-distribute po ako ng mga breads sa mga healthy breads po.
3: Wow. So pwede yan ha sa mga diabetic.
4: Yes,
3: yung
4: po.
3: Tinapay na yan.
4: Makakatulong po yun sa mga multigrain, mga no sugar po.
3: Oo. So ito ha, magda-dive in na tayo doon sa interesting part. Dahil nga, naikwento ko sa mga kapitbahay at kaagapay natin, medyo matagal kayong nagkahiwalay. Not because of work, not because one of you was an OFW, pero nagkaroon ng conflict sa pamilya. Gaanong katagal yung separation, Anna?
5: I think it was parang 2009. Mm. Parang nag-start siya 2009. But kahit nakatira kami in one house, mm. hindi kami nagpapansinan.
3: Talaga?
5: Yeah. Sobrang hirap mm-hmm. sa aming dalawa. Kasi as parents, nakikita ng mga anak namin na mm-hmm. We're not in good terms.
3: Mm-hmm.
5: So mahirap para dun sa mga bata na i-accept din yung ganung situation.
3: So matagal itong parang cold treatment. Para lang kayong strangers under one roof.
4: Yes po.
5: Yes.
4: I guess parang 3 years po kami magkasama sa isang bahay.
3: Oo.
4: Pero hindi po kami nag-uusap.
3: Oo. Hindi nag-uusap.
4: Yes.
3: Merong
4: yes.
3: mga mag-asawa kaya ng cold treatment pero yung silent treatment hindi naman tumatagal ng 3 taon. Hindi ba? Ano yung dahilan? Bakit hindi kayo nag-uusap? Ano yung nakita ninyong ugat ng conflict ninyo?
4: Number one po, pride.
3: Yeah.
4: Dahil mga bata pa po, may mga trabaho,
3: mm.
4: siguro, kaya medyo tumaas po yung pride.
3: Mm-hmm. Walang gustong magsimulang humingi ng tawad o mag-reach out sa isa't
4: yes,
3: isa.
4: Yes po.
3: Mm. Yeah. Anna, from your perspective, looking back, bakit yung silent treatment, kung tawagin ng iba ay stonewalling, mm-hmm. bakit yung silent treatment tumagal ng 3 years?
5: Aside from dun sa pride, parang iba yung naging focus namin.
3: Mm.
5: Parang we both have different, parang ako kasi nag-focus ako on my career.
3: Mm.
5: Tapos siya, nag-focus siya on parang his business during that time. And at the same time, syempre focus on someone else.
3: Oh.
5: Di ba? Hindi naman natin yun ma... So, parang dun siya nag-start.
3: Pagkatapos, kapag napapansin ninyo na, uy, we are not spending time with each other anymore. Parang pareho tayong busy sa karera natin, trabaho natin, sa ating negosyo. Pagkatapos, napasukan pa nga ng third party, hindi ninyo in-address kaagad itong mga ito.
5: No, kasi parehas kami talaga, mataas yung namin .
3: Hmm.
5: Yung pride talaga yung nagpairal sa amin. And at the same time, parang ayaw namin na walang bigayan.
3: Hmm.
5: There's no walang bigayan sa isa't isa.
3: Mm-mm.
5: And then, siya rin, parang siguro iba, hindi pa kami mature during that time.
3: Oo. Kasi did you marry young?
5: Yeah. I'm 22.
3: Uh-oh.
5: I got married 22. 24. So 24 siya.
3: 22 at saka 24. Tapos, paano yung setup ninyo? Saan kayo nakatira nung mga panahong
4: sa
3: iyon?
4: Sa parents ko po.
3: Ah, yeah. Sa parents. So, hindi bumukod ka agad?
5: Yes. No, yes.
3: So, noong nagkakaroon na ng problema sa marriage ninyo, may intervention ba buhat sa mga pamilya ninyo?
4: Meron po.
5: Yeah. Mm-mm. Malaking impact yung hindi kayo living separately, living with your yung sarili nyong house.
3: Uh-oh.
5: Yes, malaking impact nun kasi meron ding parang conflict with the rin in-law. Syempre nakikita nila pag nag-aaway kayo.
3: Uh-oh.
5: So yun.
3: Kaya ideally talagang babalik tayo doon sa disenyo ng Panginoon na live and cleave. Kapag yeah. nag-asawa na, ang ideal talaga ay bumukod na yung mag-asawa para magsimula noong kanilang masayang tahanan, mm-hmm. hindi ba? Pasimula pa lamang po yan. Pero maganda na sa atin pong mga marriages, mag-start tayong mag-reflect. Nagtatagal ba ang conflict dahil walang gustong umamin ng kanilang pagkakamali? Nagtatagal ba ang conflict sa inyong pagsasama dahil sa pride? Pag-usapan natin yan at pag-isipan. And as you do that, eto po at sasamahan tayo ng ating inaanak, Dorcas Liedo Brion, ang ating bibang nanay mula sa Negros para naman magbigay sa atin ng mga tips on parenting. Paano nga ba natin papalakihin ang ating mga anak in a secure and safe environment sa ating mga tahanan?
6: Let's talk about the digital elephant in the room, the tablet. Alam niyo itsura ng anak niyo kapag kinuha niyo ang screen? That glazed look in their eyes turn into an instant rage. It's like you're pulling them out of a deep trance and suddenly you're the villain. This isn't just a bad attitude. It's a neurological hijack. The contrarian truth is this. Screens are the easy button for parenting, but they are the hard button for your child's development. If you use the iPad to get peace and quiet, we are just borrowing peace from the future with high interest rates. Ephesians chapter 5 verses 15 to 16 tells us, to look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time. Our children's time is a limited resource. If the algorithm is raising them, we are not. So how do we implement a tablet protocol without a daily explosion? So here are your Bibok Pinay moves. First, no screen transitions. The hardest part for a child is the switch off. Don't just walk up and grab it. Give them the 5 minute and 1 minute warning. But here's the secret sauce. Give them a bridge activity. Huwag mong sabihin, turn it off and go to sleep. Sabihin mo, when the timer go off, it's time to help me mix the pancake batter. You have to give their brain something to land on. Second, the earned, not given rule. In this house, screens are not a right. They are a privilege. Chores, reading, outdoor play must happen first. We teach them the value of work before the reward of entertainment. If they complain or throw a tantrum when the time is up, the privilege is suspended for the next day. No yelling needed, just calm consequences. And third, become the chief boredom officer. Many moms feel guilty when their kid says, "Mommy, I'm bored," and we immediately hand them a phone. Stop. Boredom is the birthplace of creativity and grit. Let them be bored. Let them figure out how to play with sticks and or draw a picture. When you rescue them from boredom with a screen, you are stealing their opportunity to develop a resourceful mind. So mga inay, we are training them to be masters of technology, not slaves to it. We want kids who can look up at the world God made and not just down at the glowing rectangle. I'm your bibong inay. Put the gadgets down, pick the connection up, and I'll see you at the next one.
3: Maraming maraming salamat sa ating inaanak, Dorcas Liedo Brion, ang ating mompreneur, bibang nanay. Alam ninyo, kapag ang mag-asawa ay nagkakaroon ng conflict, kahit pa hindi nagsasalita ang ating mga anak, damang-dama nila yon. Kagaya nga ng sinabi ninyo, di ba? Mag-asawang Anna at Jay ang ating pong kasama ngayon. Isang patotoo na kaya ng Panginoon na buuin muli ang mga tahanang nasira, ang mga pagsasama na winasak ng pride, winasak ng infidelity, kayang-kaya ng Diyos na ito ay buuin at baguhing muli. Ayan, balikan natin, Anna and Jay. Yung 3 years, so hindi kayo nag-uusap. Papaanong humantong sa totoong pagkakahiwalayan na?
4: Yung grateful naman po ako sa parents ko na mas sila yung iningatan versus sa akin.
3: Mm-mm.
4: So ako po yung pinalis ng bahay. And then doon na po nag-start yung sa sobrang ano, nagkaroon na po kami ng kasuhan.
3: Oh.
4: Nag-file na po kami na, pinailan po niya ako ng, ano, ng vowsy. So, violence ano against women.
3: May physical ba?
4: No,
3: na pananahin?
4: Sa financial support po yung
3: financial
4: under.
3: Financial support. Opo.
4: And then dun po, dun na po nag-start yung, akala namin noon is talagang, ang isip namin sa isip is parang mortal enemy talaga kami.
3: Talaga.
4: Ayaw po namin marinig yung, kahit pangalan lang, ayaw po namin talaga.
3: Galit na galit kayo sa isa't isa.
4: Opo.
3: Mm-hmm.
4: Ganun po.
3: Sino ang mas galit kanino?
4: Both?
5: Pero walang ano, basta ayaw namin makita yung isa't isa.
3: Oo.
5: Ayaw namin marinig yung isa't isa.
3: Mm.
5: Sobra yung galit talaga sa heart.
3: Ito, curious ako ha. Kadalasan, kapag halimbawa anak, no, yung anak ang kakampihan. Pero sa kaso ninyo, ang kinampihan ay yung manugang. Mm.
4: Yes, ma'am.
3: Ano yung naramdaman mo? Ayaw ka nang kasama ng asawa mo, pati mga magulang mo, parang itinakwil ka.
4: Oh, parang lalo pa po akong nag-rebel noon eh.
3: Oh.
4: So, during that time.
3: Mm-mm.
4: But I guess may purpose siguro si Lord eh, kung Mm-mm. bakit ako ginanon. Sobrang broken talaga.
3: Oo.
4: Then, ayun po, nung during that time na nag-file siya ng case, so kailangan ko sumagot.
3: Mm.
4: And then dun po na late ako ng ano eh ng sagot sa RTC, and then so nagkaroon na pala ako ng subpoena. So yun, kaya nadampot ako. And then nakulong ako.
3: So nakulong ka?
4: Opo, nakulong po ako.
3: Mas lalo kang nagalit kay Anna.
4: And ganun po talaga. Ang isip ko kasi lahat eh kalaban mo na lahat eh, kasi pati yung mga parents ko, akala ko lahat. Oh. Ano na eh. So, galit ka talaga sa mundo ng mga
3: panahon.
4: So, meron
3: pala talagang nakukulong sa bawsi ngayon, ano? Oh. Kasi yung iba eh, parang natatakasan eh, yung ganyang responsibility. Kamusta yung naging karanasan mo sa loob ng kulungan? How long were you detained?
4: Parang 2 weeks po. Pero doon ko po na-realize na sa isang iglap, kaya pong kunin lahat ni Lord.
3: Hmm.
4: Kung meron akong trabaho noon, may natitirahan ka, meron kang mga gamit or ano, doon po talaga totally wala.
3: Mm.
4: So, ang pinaka-importante lang po sa akin noon, nakakulong ako, is yung Tupperware ng 3-in-1. Dahil doon na po kakain, doon ako iinom, yun na rin po magiging unan ko sa gabi. Kasi pag di ko po inunan yon, nanakawin po ng ibang preso, wala akong kakainan kinabukasan.
3: Ito yung lalagyan ng ice cream?
4: Opo. Kaya sa isang iglap po, wala lahat, yun lang tira.
3: Oh.
4: So, kaya alam ko po yung pakiramdam talaga ng totaling walang-wala.
3: Mm.
4: Then, naalala ko nga po nung, edi, so, pag nakakulong kayo, papakantahin kayo ng ano eh, ng warden eh.
3: Uh-oh.
4: Yung jail guard, sabihin doon. O, kanta kayo, kanta, lahat papakantahin. Ang lagi kong kinakanta doon is yung Outside the Rain Begins and It May Never End.
3: Mm.
4: Pag narinig ko ngayon, o nga no, iba na po yung meaning pagka ngayon na pagka nasa labas ka at marami kang nandun yung pride mo.
3: Mm.
4: Alam mo, pagka nagkaroon ka ng ano, parang lahat ng problema,
3: Mm-mm.
4: akala mo kaya mong solusyonan lahat.
3: Mm-mm.
4: Pero hindi pala. And then doon na may doon po may dumating po na nag-ano sa amin tungkol kay Lord, may nag-aral ng Bible. Doon po ako nagkaroon ng interest.
3: So sa loob ng kulungan.
4: Yes po.
3: Doon ka na expose sa salita ng Panginoon.
4: Yan po yung medyo malalim po.
3: Oo.
4: And then doon ko po nung nakapag-bail po ako.
3: May piyansa.
4: Apo, nakapag-piyansa po ako. And then doon na po kami nagkaroon po kami ng hearing. Then sa hearing po, yung family friend po kasi namin yung lawyer. So may purpose pala siya. Hindi kagad niya ginawa yung purpose na siguro utos ni Lord yun eh. Siguro mga apat na hearing po kami saka siya nagsabi na mag-usap kayo.
3: Saglit, yung inyong kaibigan na lawyer, sino ang inabogado? Kasi dalawa kayong magkaaway eh, hindi ba?
5: Yes, kasi yung lawyer po na nag-handle nung case namin, actually ano siya, mother nung friend ko. So, siya yung nilapitan ko para at least mas kilala niya kaming parehas. Kasi since high school, college, alam niya na yung story namin. So siya yung nag-handle. Tapos ang maganda nga doon, praise God, kasi iba pala yung purpose niya. Hindi yung para
3: paghiwalayin
5: kasi,
3: kayo.
5: O kasi sabi ko nga during that time, sabi ko ang motivation ko to work is to parang earn for the annulment. Kasi nag-open up na ako about the annulment sa kanya.
3: So gusto mo na talagang gawing official yung paghihiwalay ninyong dalawa.
5: Yes, yun po yung ano ko. Yun yung purpose ko. Tapos ang purpose pala niya is parang ayusin pala kami.
3: Wow.
5: Yun. So nag-usap kami. And then sabi niya mag-usap kayo about the kids, ganyan. So hanggang sa naging everyday na. Yung parang, oh, kamusta ka, ganyan, kamusta yung mga bata. Yes, until hanggang everyday, nagsasabi na ako sa in-laws ko na parang nakakamusta na siya, kinakamusta na yung mga kids. Sabi niya, oh, kailangan papuntahin mo siya dito, manligaw siya ulit, ha, kung manliligaw siya. So sila pa yung ganoon.
3: Parents niya,
5: yes.
3: Parents niya yun.
5: Oo.
3: Wow naman. So importante rin ang role ng mga magulang talaga, no? Kasi yung iba, ang mangyayari, magkakampi-kampihan eh. Pero you have a family friend na pwede sana niyang pagkakitaan yung kaso ninyo. Pero ang inuna niya, gusto niyang magkabalikan kayo. You have your in-laws na yun pa ang nagsabi, dapat ligawan ka uli ng anak ko. Curious ako, paano ang mga bata? Kasi syempre, naglalakihan niya. Nakita na si mama at papa hindi nag-uusap, nagkahiwalay. Alam ba nila na nakulong si papa?
5: No, kahit ako hindi ko alam eh. Recently ko lang nalaman na talagang totoo pala. Nakulong siya, hindi ko talaga, wala akong idea.
3: Hindi kasi mo alam.
5: Hindi rin naman ako na-inform na ganun yung mangyayari.
3: Oo, yeah. Oo. Pero yun pala ang ginamit ng Panginoon, no? Para kunin talaga ang kanyang attention, di ba? So, paano na yung restoration? Nang ligaw ka ba ulit kay Ana?
4: Opo. Yung pong nangyari is yung inis, naging miss. Pagka-miss. Yung dati pong inis na inis ako, pagka ano, parang nami-miss ko na siya. Nami-miss ko na yung mga bata. Then, nung nag-usap po kami, unang-una pong pinag-agrihan namin kung if we were going to get back together, bumukod tayo. So, yun pong ginawa namin.
3: Ano ang nangyari dun sa third party?
4: Si Lord na rin po ang gumawa ng way. Natanggap na rin po niya na paayos naman po kasi mga pastors po yung mga kapatid niya.
3: So galing din sa Christian family pala ito. And how did that affect your view of Christians?
5: During that time, kaya nung ini-invite niya na ako sa church, hindi pa ganun kaano yung heart ko eh, na bumalik. Kasi alam ko may mga hindi ako magandang ano sa Christians.
3: Hindi maganda yung naging experience mo.
5: Yes, kasi parang yun yung pumasok sa isip ko na parang lahat yata ng Christians parang may mga ginagawang mali. I mean, alam nilang mali yung ginagawa nila pero kasi marami akong kilalang ganun na ano, may mga ginagawang mali na Christians sila. So sabi ko, bakit ako magki-Christian? Bakit ako mag-church kung nakikita ko naman na ganun sila. So, yun yung naging ano, parang tumatak sa utak ko. Kaya ayoko mag-church noon. Ayoko sumama sa kanya na mag mag-convert to Christian.
3: So, ano yung naging turning point? Nakita mo ba yung pagbabago kay Jay?
5: Yes. Hmm. Oo. Nung kasi once na sabi ko, inano ko lang siya noon, parang sabi ko, sige, pagbigyan ko na.
3: Oo.
5: Parang in-invite niya ako sa cell group kasi may cell group sila with yung cell leader po niya is may cell group din po yung wife.
3: Oo.
5: Kay Ate Christy. So, in-invite niya ako. So, yun. After noon, nagtuloy-tuloy na.
3: Mm.
5: Kasi parang dun ko nakita na yung changes, parehas kayo eh, hindi lang siya eh. Pati ako parang dun ko lalong mas nakilala si Lord.
3: Mm.
5: Dun ko mas naintindihan kung ano yung purpose mo as yun. Mas naging kami, sabay kami nag-grow in faith.
3: Yun. Ang galing, talagang nagkaroon ng genuine conversion. Okay. Hindi lang sa pagsasalita, hindi lang doon sa halika, mag-church tayo, pero nakita mo yung transformation sa iyong asawa. Ano yung mga pinapag-pray mo? Kasi nauna ka, no? Nauna yung conversion experience mo. You had an encounter with God doon sa loob ng kulungan. And then what did you pray for para kay Ana at para sa pamilya ninyo?
4: Unang-una po, Timaloy, yung forgiveness po.
3: Hmm.
4: Kasi yung repentance sa akin po, dapat ako magre-repent sa kanya eh.
3: So,
4: dapat ma-forgive niya ako. So, paano dapat kong gawin? So, dapat makita niya yung totoong pagbabago. So, pero slowly but surely, slowly lang po yun. Pero sana, hopefully, surely na makuha ko siya. Pero hindi po, nung start po kami nagsama ulit, hindi po talagang masaya na kaagad lahat ng Meron pa po kaming, kumbaga, may mga pruning process po yung...
3: Totoo.
4: Po, may mga pruning process pa po kami. So, dumating po yung point ng 2015 po kami nagsama, 2018 po, nagkaroon ako ng major na accident.
3: Mm.
4: So... nagkaroon po ng, yung sasakyan ko po, may bumanggang motor.
3: Mm-mm.
4: Then, matay po yung rider.
3: Mm.
4: So, ang tagal-tagal ko pong dala yung yung...
3: trauma.
4: Opo, pati yung parang feeling ko po may curse.
3: Oh.
4: Sa ang bigat sa negosyo. Kasi may nawala pong buhay eh.
3: Mm-mm.
4: Then, dun lang po nung nag-encounter ako sa church, mm-mm, sa JCCM,
3: mm-mm,
4: dun ko lang na-realize na matagal na pala akong forgiven ni Lord. Sa isip ko lang pala, ako nag-iisip ng daladalo ko yun.
3: Mm-mm.
4: Pero dapat pala, nakamove on na ako kasi matagal na pala akong pinatawad ng Panginoon.
3: Mm-mm. So, that guilt, no? That feeling of guilt, daladala mo. And it affected your relationship with God. It affected even your relationship with your spouse and your family. Paano mo sinuportahan si Jay nung nangyari tong aksidente na ito?
5: Nung nalaman ko ngayon, actually, parang ang bilis ko nakarating doon. Kasi sobrang natakot ako. Una, natakot talaga ako.
3: Mm-mm.
5: Pero alam ko yung nangyari sa kanya. Kasi nung time na yun, ayaw niya na mag-drive.
3: Mm.
5: Natatakot na siya.
4: Trauma.
5: Nagkaroon siya ng trauma. So ako, mm-mm, yung palagi niyang kasama. So ako yung palagi nagda-drive para sa kanya.
3: Mm-hmm.
5: So yun, pinag-pray ko lang na maalis sa kanya yung
3: mm-hmm,
5: yung guilt na yun.
3: Mm-hmm.
5: And praise God, naging okay naman siya.
3: Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Talagang kala natin kapag nagkaroon na ng transformation, smooth sailing na ang buhay, mm-hmm, pero hindi eh.
5: Yes.
3: Talagang we will go through hills, valleys, dark spaces in our lives. Pero sa bawat madilim na yugto ng buhay natin, nakikita natin yung liwanag at pag-asa na ibinibigay ng Panginoon. Pag-usapan natin, kasi kapag halimbawa merong infidelity sa marriage, isa sa mga unang nasisira, trust.
5: Yes.
3: At napakahirap ma-regain noon. Paano mo sinuyo uli si Ana?
4: Ano lang po, Timaloy, sa papakita mo lang na everyday nandiyan ka sa kanya, pero ang pinaka number one na para naging sandigan namin si Lord lang talaga.
3: Mm.
4: Sa church po, natutunan namin na mag-pray kada morning.
3: Mm.
4: Dati po, nung nag-start kami, pray sa gabi.
3: Mm.
4: Tapos naging, sabi ko, dapat inuuna si Lord. So umaga, O umaga ako nagpe-pray. Uh-oh. Eh sabi ko, bakit ako lang nagpe-pray? Sabi ko, bakit yung mga pastors namin, is family sila pa nagpe-pray? Di, in-encourage ko na siya.
6: Uh-oh.
4: Ngayon, pagka sumakay po kami ng sasakyan, kada morning, kasi mga bata po, marunong na sila mag-pray. So, pinapractice po namin sila na, oh, ikaw assign ngayon, mag-pray ka. Ikaw assign mag-pray. Wala po talagang makakapag, ano yan, kundi si Lord lang po talaga.
6: Oo.
4: Wala pong iba.
3: Napakaganda, ano. Ngayon, challenging din for the spouse na nakaranas ng betrayal ng trust na muling magtiwala ulit. Di ba? Makakapagpatawad tayo, pero minsan, ano, yung pagiging suspicious, hindi ka agad-agad nawawala yun, eh. So, ano naman yung winwork out ng Panginoon sa puso mo at saka sa isip mo, Anna, para muling magtiwala kay Jay?
5: Actually, yun, maganda kasing napunta kami sa church.
6: Mm-mm.
5: Kasi mas naging open-minded kami din. Mas madali kami, kasi mas madali kami

0: gawa niya.
1: Mm.
0: So even na kahit na nangyari sa amin yon, parang may purpose pa na si Lord sa lahat. Yun.
1: Talagang ang Diyos ang nagbabago ng puso. Ano?
0: Yeah.
1: Kasi minsan, nakaka-frustrate din yung lahat na ng effort ginawa mo, pero parang hindi tumatalab doon sa taong nasaktan natin. Napatawad na tayo, pero parang paulit-ulit na merong duda, merong suspicion, hindi ba? But really, the work of changing hearts is the Lord's business. At talagang totoo yung love triangle, yes, diba? Na si God yung nandun sa tuktok. Habang yeah, lumalapit yung mag-asawa sa Panginoon, mas lalo rin tayong lumalapit sa isa't isa.
0: Mm-hmm.
1: So how long has it been simula nang kayo ay magsama muli?
2: 11 years na po.
1: 11 years na. Paano nyo i-describe yung 11 years na yon?
2: Ah, grabe. Amazing po talaga.
1: Oh, oh. Yes.
2: Kasi, wala, parang everyday po, parang sarap pong mag-ano eh. Parang, mm-hmm, masarap na kay Lord kayo.
1: Mm.
2: Iba po talaga yung araw-araw eh.
1: Yes.
2: May mga struggle po kami financially. Pero hindi katulad dati na iisipin ka, gagawa ka kagad ng paraan.
1: Oh.
2: Pero ngayon, lalapit ka muna kay Lord. Magugulat ka. Ba, totoo nga talaga si Lord.
1: Oh. Yeah.
2: Parang, oh, tapos magkukwento ka na sa kanya. Alam mo, ganito ginawa ni ano, si Lord. Si Lord na magsosolve niyan. Ganyan.
1: Oh, oh.
2: So ngayon po, parang nagpupuri kami dalawa. Sabay kami nag-glorify ngayon kay Lord.
0: Meron nga akong story. Parang before kasi nung hindi kami magkasama, nagpe-pray ako na sabi ko, sana ano, parang kahit one weekend na magkaroon kami ng time together as a family. Kasi yung mga anak ko, para ma-experience nila na kasama siya.
1: Hinahanap na
0: yes,
1: ba siya?
0: Yes. Oo. Parang nagtatamsin na. Tapos so, sabi namin, oh, ma, one weekend, sana meron, andyan siya. So, lagi kong pinagpipray na, Lord, give me kahit one day, kahit Sunday or Saturday, basta makasama siya.
1: Hmm.
0: So, yun. Tapos ngayon, nagulat ako, sabi ko, ang galing talaga ni Lord.
1: Hmm.
0: Kasi yung prayer mo, hindi yung best talaga yung ibibigay niya sa iyo. Kasi ngayon, we are together every day,
1: wow,
0: as a family.
1: Wow.
0: So, hindi lang na one weekend yung binigay ni Lord, but every day as a family.
1: Talagang kapag ang desire ng puso natin naka-align dun sa kalooban ng Panginoon, higit pa dun sa kaya nating isipin at hingin ang pwedeng ibigay at ipagkaloob ni God sa atin, hindi ba? Ano yung mga ginawa mo, Jay? Kasi matagal ka rin nahiwalay sa mga anak ninyo, di ba? Wala silang father, tapos nakita nila, nagkaroon ng conflict between papa and mama. Paano ka naman bumawi sa iyong mga anak?
2: Ah, may story pa po ako dyan. Naalala niyo po, hindi kami nag-uusap.
1: Mm.
2: So doon ko na-realize na spirit pala yun. Kasi
0: ano ko eh, nawala din si Lord during that time eh. Yun din yung naging ano ko. Kaya very thankful ako and praise God. Kasi siya rin yung nagbalik sa akin sa church eh. Siya rin yung nag-ano sa akin. Kasi nung time na yun, parang ang daming temptation. Siyempre, yung mga kasama mo after office.
1: Yes.
0: Alam mo na, pag nag-work ka.
1: Mm-hmm.
0: So, yun.
1: Iningatan ka ng Panginoon.
0: Yes. Mm-hmm. Oo. So, nung dumating siya, totally. Transformation.
1: Yeah. Si Jay naman, kamusta yung buhay mo nung hiwalay kayo ni Anna? Bukod sa, ayun nga, meron kang dalawang linggong bakasyon sa kulungan.
2: Dati po is working po ako sa motels.
1: Mm.
2: So yun po yung ano, yung aking work dati.
1: Mm-mm.
2: So for almost 10 years.
1: Mm.
2: So, nag-start. Doon po ako umiikot yung aking ano. So, alam niyo pong medyo maraming illicit doon.
1: Oo.
2: Maraming mga hindi magaganda po talaga.
1: Mm-mm.
2: So, yun po ang buhay ko dati.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So, pero ang lahat ng yan, tinuldo ka ng Panginoon, binago ng Panginoon, at yung tila mala-imposible, eto, kitang-kita natin, muli ng pinagtagpo at pinanumbalik ng Diyos. You first experience reconciliation with the Lord.
2: Yes.
1: Pagkatapos, you got reconciled with each other. Paano ninyo inaalagaan ang marriage ninyo ngayon? Kasi isa sa kalaban ano, ng matatag at masayang tahanan ay complacency. Yung isipin natin, hindi na, pagtagumpayan na namin yan, hindi na yan mauulit, hindi ba? Pero minsan dyan pumapasok at sumusundot ang kaaway. So, how do you take care of your marriage and your covenant with each other?
2: Minsan po, nagdi-dinner kami.
1: Mm-hmm.

0: Kahit na po sa karinderya lang. Yeah. Basta enjoy kami.
1: Uh-huh.
0: Basta may magandang, may napanood akong ganitong ano, katrap, puntahan natin.
1: Mm-hmm.
0: So pwedeng fancy restaurant po. So yeah. Kahit karinderya, pinupuntahan po namin yan.
1: Uh-huh.
0: So may time kami for each other. Mm-hmm. Na separate sa mga children. Uh-huh. Na kasama yung mga bata.
1: Ang ganda niyan. Uh-huh. Meron kayong exclusive time with each other, hindi kasama ang mga bata. Kasi yung iba, ang nagiging priority na yung mga bata, no? Tapos nane-neglect yung inyong alone time with each other. Ano pa yung ginagawa ninyo, Anna?
2: Yun, more on, ano kami, spending time together talaga, quality time.
1: Yun ang inyong love language, pareho?
2: Yes.
1: Mabuti.
0: May time po, Ate Maloy, na kunwari siya nasa work po.
1: Mm.
0: So, syempre, mataas ang gasolina.
1: Uh-huh.
0: So, magdadala siya ng, hahatid ko siya sa umaga, magko-commute ako LRT pa uwi. Iwan ang sakyan doon. Kasi pag nag-gasolina pa uwi, tapos susunduin ko ulit mamaya.
1: Doble gastos.
0: Pag susunduin ko po ulit siya, pag out niya ng work, mag-LRT ulit ako. Sabay na kami uwi.
1: Ang galing naman yan. Nakatipid na. Na-strengthen pa yung time together as husband and wife. Ano?
0: So, akala ko po, wala lang yun pala. Na-appreciate
1: pala.
0: Yeah. Doon time po nung ano natin, doon niya sinabi sa akin, na-appreciate ko yun.
1: Mm-hmm. Kasi po yung nagkasama-sama kami sa isang couples retreat kung saan kami ni Attorney Hanhan yung nagsalita. Ano? Doon nila, doon sila nagsabihan kung ano yung na-appreciate nila sa isa't isa. So, yung appreciating each other, ayan, ginagawa nyo na ba yan regularly?
2: Yes.
1: Ano yung mga na-appreciate mo sa asawa mo bukod sa hinahatid sundo ka?
2: Ayan, pag morning, siguro siya yung alarm clock. Siya talaga yung alarm clock. Lalo na pag may pasok yung mga kids. Siya talaga yung gigising sa amin every morning. Yun. So, marami. Yung pagsundo, then siguro yung pag-prepare sometimes, like yung mga, i-remind niya yung kailangan mo inumin.
1: So, alarm clock na, taga-reminder
2: pa.
1: Nakakatuwa naman. Eh si Jay, anong na-appreciate mo kay Anna?
0: Timala yung malaking bagay po yung kahit pagod siya sa gabi, pag kumain kami dinner sa bahay, nagpapahanda pa rin ako. Gusto kain na tayo. Siya pa rin ang kukuha ng siya pa rin ang kukuha ng pagkain ng ano ng kanin ko ng yung simple things lang na ganun. Prepare ng ulam namin. Ganun po na sobrang appreciate ko po talaga yun.
1: Samantalang career
0: pagod
1: woman,
0: po siya,
1: pagod sa trabaho, pero pag-uwi sa tahanan, may energy pa rin to serve the husband and to serve the family. Ano ang prayer ninyo para sa isa't isa?
0: Wisdom po, unang-una. Guidance ng Holy Spirit.
1: Mm-hmm.
0: And then yung gawa po ng kalaban talaga is na ma-overcome po namin.
1: Your prayer for your husband. Paano mo siya pinapanalangin araw-araw?
2: Siguro yung strength and guidance from the Lord. Tapos bigyan siya ng wisdom sa lahat ng magiging decisions niya. Sa mga gagawin namin. Actually, every day yun yung prayer namin. Yung si Lord ang gagawa ng mga decisions, kung ano man yung ipapagawa niya sa amin every day.
1: Ang nakita ko sa inyong mag-asawa, talagang yung heart of surrender, no?
2: Yeah.
1: Una, you surrendered your pride to the Lord, and then you surrendered your heart and your life and your family to the Lord. Meron tayong mga kapitbahay dito na hirap pang mag-let go doon sa pain. Nasaktan eh. Hirap pang magpatawad, mag-release ng forgiveness. Hirap pang magtiwala muli. Ano ang message ninyo para sa kanila? Unahin muna natin ang wife.
2: Sige. Ako siguro, always put God first at the center of your relationship. Kasi when God is the foundation of your relationship, lahat yan, your love, yung respect nyo with each other will become stronger. So, kailangan lang natin na i-surrender lahat kay Lord. Being as mag-asawa, even your children, i-surrender nyo lahat kay Lord. Kasi siya yung gagawa sa inyo. Siya yung gagawa ng lahat ng mga ipinagpe-pray mo, si Lord ang gagawa.
1: At ang pag-surrender ay hindi kahinaan.
2: Yes.
1: Diba? Yung iba kasi sa atin, we are used to being in control. Mga negosyante kayo, career woman, mataas ang posisyon sa kumpanya. Minsan ang hirap i-let go nung control. Pero ma-realize natin, talaga namang hindi lahat ng bagay kaya natin kontrolin. Hindi natin makokontrol ang asawa natin, mga anak natin. Nakakapagod kung ang control ay nasa atin. And so, to release and to surrender to the Lord, that is the wisest thing that we can do for our marriage and our family. Jay, ano ang message mo sa mga asawang ayaw pang magpatawad?
0: Meron po kong bago po ko, I think 2008, na-encounter ko po itong verse na Matthew 6:33. Na seek first the kingdom of God and His righteousness and everything will be added into you. And for the longest year na sabi ko, seek first. So, nunood ako ng YouTube, ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit hindi pa binabalik lahat? Ba't puro problema pa rin ang buhay ko? Yung pala po, nakalimutan ko yung word na His righteousness. Pagka hindi mo talaga sinurrender pa lahat kay Lord, hindi talaga. Hindi talaga kayang ano eh. So si Lord nakakaalam po talaga ng seeking Him without righteousness po, mahirap din po talaga. So ngayon po, ngayon po nare-realize ko na talaga na gano'ng ka-important, gano'ng ka-halaga yung verse na yon. Kasi dun po, binalik na po sa akin lahat ni Lord eh. So natuto na po ako magpatawad, kalimutan na po yung mga dati. Ngayon po, buo na kami pamilya, may negosyo kami. Dati po kasi down na down din ang finances.
1: Ni-restore ng Panginoon.
2: Opo. Yes.
1: He restored the stolen years eaten by the locust. He restored trust, love, respect in the family. He restored what the enemy intended to destroy and kill. Ibinalik lahat ng Panginoon. Anna, Jay, maraming salamat ha. I know that this is your first time to be interviewed like this. At napakalaking pribilehyo na kayo ay nagbahagi dito sa Masayang Tahanan. I am blessed and I'm sure ang mga kapitbahay natin pinagpala rin sa mga mensahe at naibahagi ninyo ngayon. God bless your marriage. God bless your family.
0: Thank you po. God bless po.
2: God bless.
1: Sa atin pong mga kaagapay at sa ating mga kapitbahay, ipag-pray po natin ang ating mga pamilya. Maaring nasa punto kayo ngayon na gusto nyo nang magpatawad pero nasanay na kayo doon sa panahon, mahabang panahon na iningatan ninyo yung inyong pride, iningatan ninyo yung inyong mga pains. It's time to surrender it to the Lord. It's time to release and receive forgiveness. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa buhay, sa marriage, sa kwento at tagumpay sa marriage ni na Jay at Anna. Maraming salamat dahil sila ay buhay na patotoo na kayo ang Diyos na maaring magpanumbalik ng pag-ibig sa mga mag-asawang nanlamig na at nagalit sa isa't isa. Thank you, O Lord. We can forgive because You first forgave us. Thank you, O Lord. We can love because You first loved us. At sa amin pong mga kapitbahay ngayon, na ang sitwasyon nila sa kanilang pamilya, ito ay wasak pa, magkahiwalay pa sila, Panginoon. Malaimposible na sila ay magkabalikan na. Lord, the miracle that You did with the lives and marriage of Jay and Anna, Lord, we pray that You will perform that same miracle in the families and the marriages that are broken right now. Panginoon, ang panalangin po namin, magkaroon ng patawaran, magkaroon po ng panunumbalik ng respeto at pag-ibig sa isa't isa. Dalangin po namin na ma-overcome, Panginoon, ang mga conflict at magkaroon ng resolution sa mga problemang ito. Lord, build bridges. Kung saan sa ngayon ay may mga walls, kayo po ang mag kalas ng mga walls na ito at kayo ang magdugtong muli ng mga puso, ng pag-ibig, ng tiwala sa mga mag-asawang nanonood at nakikinig sa amin ngayon. Lord, bless niyo po ang pamilya ni Jay at Anna. I-bless niyo po ang mga pamilya ng aming mga kapitbahay at mga kaagapay ngayon. Kayo ang magpatatag sa aming mga pamilya at gawin ang aming mga tahanan na tunay na masaya. Gawin na kayo ang pundasyon ng aming mga pagsasama. Maraming salamat sa mga sagot na inyong ipinapadala sa aming mga panalangin ngayon. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli sa ating mga panauhin, sa ating mga guests, sina Anna at si Jay. At syempre, batiin nyo ang mga churchmates ninyo, sila yes. Nikki, hindi ba? Hello sa atin pong mga kaibigan dyan sa church nila, Jay. Salamat sa ating mga kasama dito, si Jabez, kasama rin natin si Dessa, Benji, at si Precious Grospe Cruz. Maraming salamat sa lahat ng mga kapitbahay na palaging sumusubaybay sa masayang tahanan. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala kung saan ang masayang tahanan ay hindi tahanang walang problema, pero ito po ay tahanan kung saan kasama natin ang Diyos. Kapag si Kristo ang inuna, tiyak ang tahanan ay masaya. God bless our families. God bless the Philippines.
3: Masayang nagsasahimpapawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig ng Mindanao. Ang mapagkaibigang tinig.

0: money is your greatest treasure. With all the forces trying to rip us apart, we need all the help we can get. As we face the challenges ahead, let us build our families together and win them back for God. Let us now listen to Norman and Sally Molinos as they share with us ways to help us with our family life.
1: In my family, my home. My family.
2: Ayong adlaw. Good day to everyone. And kamusta naman ang ato ang mga paghikay-hikay diha sa atong sulod sa mga panimalay, mga ginikanan, mga bata nga nagapaminaw, tanan nga membro sa pamilya. Kamusta naman ang inyohang time today? And we hope that naamoy mga pahiyom sa inyohang mga aping sa inyo mga faces, no? And again, we would like to encourage you to keep tuning in and mag-enjoy ra diha sa ato ang programa karong buntag. And of course, we would like to hear from you as well. So mas maayo gyud kung makahatag pud mo og inyohang mga unsa inyo ha mga feedback sa to mga ginaistoryahan dinhi, inyo mga insights at pati inyo mga greetings. So maghatag pud mo inyo ha mga greetings din ha kung kinsa inyo ang buot na i-greet. So again, good day to everyone those who are listening to us kanunay sa to ang programang Family Life. Kaning ato ang mga nagapaminaw sa radyo o pati ang ato ang mga naga-watch diha sa Facebook Live. So, kahit saan kayong sulok ng mundo, good day to everyone. Of course, uy, si Ate Nene. Happy listening to you, Ate Nene and Kuya Ben.
3: Yes, higala, and you are watching and listening to our program, Family Life, every Saturday. And you mm-hmm. have mentioned kaganahan, like to greet si Ate Nene and si Kuya Ben.
2: Mm-hmm.
3: No, for watching and also listening sa to ang dili lamang sa to ang programa ang matag Sabado but sa tanang programa din sa tong station DXFE. Mm-hmm.
2: Yes.
3: So again, Ate Nene and Kuya Ben, good morning.
2: Good morning. At saka dili lang siya ano, mm-hmm. dili lang siya nagapaminaw kundi nagatawag pag yun sa Ate Nene. So that's really very encouraging. Okay, so karong buntag, karong adlaw, kamusta ang bawat isa sa ato? We hope that ang tagsa-tagsa sa membro sa pamilya diha na naa sila ay mga kalipay, silang kasing-kasing and especially sa ilahang mga pagbuhat, sa ilang mga buluhaton diha sa sulod sa panimalay. Mahirap ka na bitawhan, no? Nakanang nagahimo ka diha ang mga buluhaton tapos
3: di ka malipayon.
2: Dili ka malipayon. Hmm. Oo. Na makita gayon sa imuhang mga attitude pod, mugawas ka na siya, no? So, mas maayo ka na siya na umpisahan na ito ang atong adlaw sa naay cheerful na attitude o cheerful hearts.
3: Pinood na siya. And good morning sa kay Josie Benavides. Blessed, a wonderful Saturday morning, everyone, and to you po, Ma'am Sally and Sir Norman. Thank you, Josie.
2: Thank you, Josie.
3: Kanunay ni Gapaminaw si Josie sa to ang programa.
2: Yeah, good day to you.
3: And of course, if it's your first time to watch and to listen to our program, kung asa ka mang dapit, we would love to hear from you. Kung asa ka man, or if this is your first time, okay, i-chat lang ni din sa to ang sa Facebook Live.
2: Yes. Yeah, okay. Ito ang ipang greet katong tanan nga nagapaminaw sa ato. All the way from Ati Davao Oriental, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental, Davao City, Davao del Sur, and sa part of North and South Cotabato. Of course, appeal ka na siya ang atong diha sa atong mga amigog amiga diha sa South Cotabato sa DXKI.
3: Yeah.
2: Yes,
3: mayang ato hapon diha sa inyo mga kaabyan sa Marbel and
2: yes,
3: parts, the whole part of South Cotabato area, the DXKI.
2: Yes. Wow, ang daming mga nagapanghitabuhan, no?
3: And especially diha sa South Cotabato, han, sa Rangani,
2: yes,
3: Islands.
2: Oo, naku, ano talaga, amping yun mo din ha, no? Mga igsuon diha sa South Cotabato, diya sa Sarangani, no? Talagang ano yung devastation na
3: karong ugo niya na gyoy nagay mga pagtayog, no? Sa Yuta. Even din sa Davao, no? Mabati na to.
2: Yes.
3: The last one was last night.
2: Oo, and actually, doon sa Venezuela.
3: Oh, yes.
2: Diba?
3: Sa Japan.
2: Mm-hmm. Sa California ba yun? Oo, okay. Wow, so parang daming mga ginatayog-tayog sa tua, no? But ang atua lang na kapit gudas Ginoo, no? And our hearts talagang ano good doon sa mga nasala na ano sila na apektuhan o maayo. So ang ato wala yun ta ato ang certainty na arag yun sa Ginoo kanunay, no? O nang mag-angkor yun ta sa ato ang ato mga pagtuo diha sa Ginoo, mga kaigsuunan. So siguro magmaayo siguro atong i-greet ang mga atong mga kaila, to mga friends na naga-celebrar silang birthday. And by the way, katong dili na mo matawag na naga-celebrar o naamo, nagapaminaw mo, pwede ninyo i-greet din ha ang inyohang mga loved ones, family, and relatives and friends. Okay, for today, wala akong birthday celebrant for today na mag-greet. But belated happy birthday sa kay Christy Tangkonsyan. At ang friend na just celebrated her 50th birthday. Si Lilet Chien, belated happy birthday din. And then si Luchi Villarreal, si Billy Estrada.
3: Yeah, itong kauban din is
2: yes,
3: studio.
2: Oh, belated happy birthday to you. And advance happy birthday sa kay at Manay Merlin Cocamas. Kay Jed Molinos, ato ang bata.
3: Uy, hapit na. Next week na.
2: Hapit na. Oh, appeal na. Appeal. Kauban na sila parehong birthday nila ni Casey Galicia. Advance happy birthday sa imuha. And also sa kay Brother Ted Santos, advance happy birthday sa kay Tatay Billy Molinos. Ayun, happy ng birthday
3: next
2: ni Tatay.
3: Next Saturday.
2: 101 yeah. Na siya. Wow, thank God for that. That's really a bonus. And of course, si Judge Lee Torres.
3: So,
2: advance happy birthday sa inyo.
3: Ang ating mga parinti. Oh, mga mahal sa kinabuhi nga mag-birthday.
2: Yeah. Maulad yun, maayo kong makadungog punta sa ito mga listeners and then naatili mga greetings and atong ibasahon ka ng mga greetings.
3: You know, so just ipadala lang,
2: yes.
3: Sulat lang din sa ito ang chat box, no? Kaya atong basahon ka na inyong mga greetings. Labi na yun, if this is your first time to watch and to listen o pagsunod sa itong FB, palihog isulat. And by the way, I'd like to encourage you to visit our FB page, no, Just Thai Family Life Philippines, or sa to ang website as well, no?
2: Yes.
3: www.familylifefield.ph.com. So,
2: yes.
3: Dito makita ninyo ang nagkalain-lain programa sa Family Life. By the way, Family Life is a ministry under the Ministry of Campus Crusade for Christ, or now named CRU.
2: So, ayaw ninyo kaligtaan ha sa pag-visit sa ato ang website o sa FB page. And by the way, we are offering itong mga seminars na para sa couples. We have the I Still Do seminar and also Art of Marriage. We have the Vertical Marriage Weekend to Remember. And uban pang mga seminars, no? Natay parenting seminars as well. And ang pinakalitis natin yung P4s. And of course, we have these home builders. And by the way, yung mga I Still Do, mas maayo unta kung maka, like, yeah, we would appreciate talaga, like, if you are thinking of having it in your church, mas maayo po na you can keep in touch with us. And may umaabot po tayong seminar actually sa Malaysia, no? So by July, so that's about I Still Do. And by the way, nasulti na ko ganihan na naapod tay other na mga ministries nga ginahimo, and especially kining atong regular na weekly meetings with the home builders group. So we have the home builders groups kanisya grupo sa mga couples, and we are meeting regularly every week para makatabang gayod sa pagpalambo sa atong mga relationship wed each other as husband and wife. And of course, appeal na din na atong relasyon, paglambo sa atong relasyon sa Ginoo. So, ang aming encouragement, why don't you give it a try? And by the way, if you are also thinking of having a ministry among the couples, kani pwede yun ninyo kini siya magamit kading home builders. We have home builders materials and we have also home builders facilitators training. So makatabang yun sa inyo. Kana mga kahigalaan, we hope that inyo ha kanang ginahuna-huna po na i-consider ninyo din ha. Sa inyo hang mga development, paano kayo magkaroon ng marriage development ninyo. And by the way, okay, ang ato ang date di ay, don't forget to have a date with your spouse, no, mga magtiayon din ha this weekend. Kung nakalimutan ninyo or na, siguro mo na murag daghan yun kayo yung schedule this past days, so this weekend mas maayo if you can be intentional in doing that. And at the same time, ang inyohang time po with your family members.
3: Okay, and here's our first song, Satul Tanan.

0: Ito ang panahon ng paghilom, mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Magandang gabi mga kaibigan, ito na naman po ang isang edisyon ng inyong programang hinihintay tuwing Sabado ng gabi. At ito po ang sa panahon ng paghilom. Hatid sa inyo ng 702DZAS in partnership with the Ministry ng Living Waters Philippines. Maraming salamat po for joining us ngayong gabi na ito ng Sabado. Ako po si Carmen Go Vargas. And I'm so glad na ang aking co-host ay naririto na naman and available, walang iba kundi si Ange Pantaleon. Good evening, Ange!
2: Good evening, Tita Carmen! Excited ako sa topic natin today.
1: Ay, oo, talking about topic. Ang topic ko namin ngayon ay ang Restoring Man's Honor. This is one of the teaching po ng flagship or 20 weeks ng Living Waters Philippines. Siyempre, pahapyaw lang namin mapag-uusapan, pero if you will be part of the flagship this coming June 30, maririnig nyo ang full-length topic na yan. So, yun. Pero before natin ipakilala yung guest natin, Ange, sa'yo, ano yung idea mo about our topic? When you first receive my message sa'yo na ito ang ating pag-uusapan.
2: Ako, yung initial question ko din when I attended Living Waters, kung restoring man's honor, applicable ba siya sa babae? Diba? Kung meron tayong mga listeners na babae, applicable ba yun? Relatable ba sa ating mga kababaihan yun? Yun yung initial question na, diba? But, for sure, maririnig natin from our guest kung paano yun. Kung paano ba siya marirelate sa babae. Diba? Ikaw, Tita
1: Carmen. Naman, naisip ko when this was first discussed sa Living Waters, parang anong pake ko? Ang yabang ano? Anong pake ko sa lalaki? I'm a woman. Mas ano nga sila para bang they're even... given more attention. They're more privileged. So, anong pake ko sa topic na ito? But then I realized, sitting there, listening to the topic, to the teaching ng Restoring Man's Honor, sabi ko ba, oo nga, may pagkukulang pala rin ako. And I also look down on men. And I didn't even understand na may nagagawa pala ako. Even sa aking mga kapatid, sa aking father, and most especially sa husband ko, natatapakan ko yung honor nila, unknowingly, di ba?
2: Yes.
1: And tatanungin natin din yan, Ange, sa ating guest, paano ba natin natatapakan nga ang honor ng isang lalaki, whether they're our spouse or our parent or our sibling or even yung mga kasamahan natin sa church or kahit yung ating neighbor. Yan, gusto nating maintindihan mas lalo. Yun.
2: Yes. So, how can we contribute as women in restoring man's honor, 'di ba? Yun naman yung for our side.
1: Yun. Tama ka dyan. And baka gusto mong batian ng mga men sa buhay mo.
2: Birthday ang kuya ko. So yun yung I guess siya yung number one na lalaki sa buhay ko. And yun, hi kuya.
1: Naba. What's his name? Mention his name.
2: Thomas.
1: Thomas. Hi, Thomas. Belated. Happy birthday. And ako naman, ang man sa buhay ko ay ang aking husband, si Joel. And of course, ang mga siblings ko.
2: Yes. Si, Joel Jimmy. And Tito Mon.
1: Yung aking siblings, kuya ko si Jimmy. Yung sumunod doon, yung brother kong si Kaloy, and then yung bunso, si Raymond. Yan ang tatlo kong kapatid na lalaki. And of course, ang mga pamangkin ko, hindi ko na kayo isa-isahin at ang mga apo. At sa apo, parang, oo, sa side na ni husband yung apo na lalaki. Ayan. So, yun. Okay, sige po. We would like to encourage you to listen, stay with us, pakisabi niyo sa inyong loved ones, and baka mas maganda kayong umupo at makinig ng ating pong pag-uusapan tungkol sa restoring man's honor. Ay, isa na lang. Ano nga ba sa Tagalog ang restoring, Ange?
2: Oh my gosh, di ko
1: Ibabalik?
2: alam. Hindi,
1: Ibabalik?
2: kailangan natin itanong si ChatGPT.
1: Sige. Paki-check na lang mamaya. Sige po. We'll take a quick break and then when we come back, we will talk with our guests sa gabi na ito sa panahon ng paghilom.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Sa ipabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
0: Ito ang panahon ng paghilom.
1: This is 702 DZAS at ito po ang Ministry ng Living Waters Philippines. Miyembro tayo ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ako po si Carmen Go Vargas. Kasama ko ang ating beautiful co-host,
2: Ange Pantaleon.
1: Ayan. And of course, pakikilala na namin po ang ating guest sa gabing ito. And I don't know kung ako nauna sa kanya o siya nauna sa akin, pero matagal na po itong leader at one of the seasoned leader ng Living Waters Philippines. He is the bayaw of Pastor Benji Cruz and husband ng aming teacher and nako napakahusay na worship leader, kapatid ng reyna ng Living Waters na si Hazel, walang iba kundi si Janelle. Hi Janelle. And welcome na po natin the right person to talk about this topic on restoring man's honor. Si Joshua Wahiman. Ayan, magandang gabi, Joshua.
6: Good evening. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi, gabi Ate Carms and Ange. Thank you for inviting me. Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito. I'm so honored.
1: And we are so glad you said yes kasi itong topic na to has been one of the best topic ako sa akin tingin sa Living Waters. And we hope na through this broadcast mas malinawan yung maraming tao. O batiin mo naman ng special person sa iyong buhay, yung wife mo at anak.
6: So, babatiin ko yung asawa ko. We just celebrated our 9th year anniversary, June 11.
1: Wow!
6: So happy anniversary. It's been a roller coaster ride for the last 9 years, but I'm so blessed and privileged to be married to this beautiful woman. Gusto kong ibatiin yung asawa ko. We just celebrated our 9th year anniversary last June 11. It's been a 9-year roller coaster ride, but I'm blessed and I'm privileged to be married to this beautiful woman. And we have an eight-year-old daughter, only daughter. So it's been a beautiful ride. So we're growing together, we're healing together, and we just enjoy the journey together. I'm so blessed.
1: Amen. Amen. Yan. Okay. Blessed din kami kasi pag nagtituro ito, Ans, si Josh or even si Janelle, ano, yung mga totoong pangyayari sa buhay nila. And we just see the real them, pero we also see the redemption and the healing of God sa buhay nila mag-asawa. Yun. Okay, we chose this topic, Josh, kasi this month usually is a month for men, especially fathers. And you are a father, you have a father, and of course, most especially our Heavenly Father. Pero ang tingin na ako, ang tingin ko sa lalaki, oh, nandun nga kayo. Minsan wala akong pakialam kasi ang tingin ko, hello, hindi lang kayo magagaling kahit kami mga babae. Sige, mamaya, let us know about those attitudes din ng mga babae or even kapwa lalaki towards men. So, ang unang tanong ko lang is, ano ba ang isang lalaki? What is a man?
6: So, maraming definition ang mundo tungkol sa pagiging lalaki. At sinasabi ng iba na ang tunay na lalaki daw ay dapat malakas, may pera, successful, o hindi umiiyak. Pero when we look at the scripture, a man is someone who takes responsibility for what God has entrusted to him. So, yung pag sinasabi nating responsibility, ito yung relationship niya kay God, relationship niya sa pamilya niya, sa asawa niya, sa mga anak niya, at saka sa community na kung saan siya na-belong, komunidad. So, hindi pagiging macho ang sukatan ng pagkalalaki. Ang tunay na lalaki ay isang tao marunong magmahal, magpakumbaba, at manindigan sa tama. Yun yung para sa akin ang tunay na lalaki.
1: Mm-hmm. Pero nowadays, parang bihira yung ganon. Yes, Ange.
2: Ako din ang naisip ko kasi, di ba, kung merong may biological factor definitely, di ba? I think it's something that we need to highlight as well. That it's something not just like definitions or characters, but it's also biological. Yun.
6: Mm-hmm. Yeah, I agree. Yeah. So when you say biological, kung ano yung design ni God sa iyo,
2: yes.
6: You have to stand up to it. Na yun,
2: yes,
6: yung paninindigan mo. You don't defy your design. Kumbaga, you don't define yourself as based on ano yung feelings mo, ano yung realization mo ngayon. Bukas babae ako, mamayang gabi hayop ako. So, yung ano yung definition? So, hindi ganun yung definition ng pagkatao. So, kung ano yung design ni God sa'yo, yun yung paninindigan mo. Kasi kung dinedefine mo yung design mo, you're rebelling against the very creator who created you as who you are, as what you are. Yun yung definition.
1: So, we would say that a man biologically looks like a man.
6: Yes.
1: I mean, ayon
6: yes.
1: sa ating pananaw. But not just yeah. biological as Ansh was saying, but even yung kabuuan ng pagkatao niya, isip niya, damdamin niya, especially ang relationship niya with God. So if we defy, sabi mo nga, Josh, tinatanggi natin yung pagiging lalaki, then we are rebelling against God. So would you
6: yes.
1: say na ito yung parang naging dahilan din ni Adam? Because he wants to be, you know, he wants to have wisdom or be better than God. Or maybe especially si Satan. Although Satan is not a man, Satan is an angel. So would you say na ganung ang klase si Adam? He has forgotten who he really is.
6: Yeah. So si Adam was actually created as a whole man. So basically, may identity siya. He has a purpose, may relationship siya kay God. Pero nung dumating yung temptation, nagiging passive siya. Instead of protecting Eve, nananahimik siya. Instead of taking responsibility,

0: kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo.
1: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185, sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Ayon sa pag-aaral, ang kasaysayan ng karinderiya sa Pilipinas ay maaring mauugnay sa pagdating ng mga sepoy, mga sundalong India na kasama ng mga Briton noong pananakop sa Maynila noong 1762 hanggang 1764. May ilang sepoy o mga sundalong India na nanirahan sa mga lugar gaya ng Kainta at Taytay. At sila naman ang nagtayo ng tindahan ng pagkain na may curry o curry na tinawag na karihan. Ito po ang kasaysayan ng karihan. At sa paglipas ng panahon, ang katawagang ito ay naging karinderiya. Sa kasalukuyan, nananatiling simbolo ang karinderiya ng mga pagiging masinop at malikhain sa pagsasama-sama ng mga putahing Pilipino. Speaking of karinderiya, ang atin pong makakausap ngayon ay mula sa isang organisasyon sa Pilipinas at ang purpose nila ay tumulong sa mga nagugutom. Nagugutom ka na ba? Sakto ang pag-tune in mo ngayong araw na to sa programang Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama po natin ngayong araw si Mr. Bienvenido Benji Abad Jr. o kilala bilang karinderiya ni Mang Urot.
1: Good morning po. Thank you for having me, Ma'am Jo.
0: Magandang araw po, sir. Ano masasabi niyo doon sa history ng karinderiya?
1: Ayan, nag-research din ako, so alam ko kaya nga parang karinderiya because sa curry. Kaya karinderiya. So nalaman ko rin yan, kaka-research sa Google na mga Indian ang unang nagtayo
0: sila
1: ng karinderiya.
0: Sila pala, no? Yes. Ang mga unang nagkarinderiya dito sa Pilipinas. Alam niyo po, batay sa huling datos ng Social Weather Stations, nasa 23.2% ng mga pamilyang Pilipino ang nakakaranas ng gutom o involuntary hunger. At sa latest update ay March 24 hanggang March 31. Yan po ang detail. Ano? At ilang lugar sa Pilipinas naman, may mas mataas na percentage, 28%. Sa Luzon, 22.4% sa Metro Manila at 22% sa Mindanao at iba pa. At ito po ang misyon ng karinderiya ni Mang Urot. Bawasan ang gutom sa Pilipinas. At Mang Urot, mag-start tayo sa ang layo ng pangalan mo. Bienvenido,
1: yes, yes,
0: Benji.
1: Yes.
0: Parang wala doon yung clue ng Urot.
1: Gusto niyong malaman
0: yes
1: kung ba't Mang Urot? Kasi nung natayo ko na yung soup kitchen, nag-iisip ako ng pangalan ng soup kitchen. Eh at that point, meron akong account sa Facebook. Ang pangalan ko lang doon, Mang Urot. So wala
0: galing yung Mang Urot.
1: Mang Urot kasi means to annoy. Kasi puro patama lang yung quotes ko doon. So ang nangyari,
0: parang nangungurot ka, ganun.
1: Yan, parang inaannoy ko yung mayayaman. Kung merong hindi mayaman, kayang gawin to. Di mas lalo ng maraming matutulungan kung gagawin din nila.
0: Ang atin pong bisita ay nag-aral sa University of Santo Tomas. Ang course niya ay Bachelor of Commerce noong 1991. Siya po ang founder ng kusina ni Mang Urot. Nagsimula po ito kailan?
1: May 5, 2012.
0: Ah, okay. As a soup kitchen talaga?
1: Yes, yes. Yun talaga ang goal is pakainin yung nagugutom at least dun sa community namin.
0: Mm-mm. Paanong hugot mo dito, Sir Benji?
1: I was walking along Quezon mga late April, ano. Pagtapat ko sa isang restaurant na nagtitinda ng fried chicken, nakakita akong dalawang bata kumakain ng manok. Katabi nila yung basurahan and madungis sila eh. So the assumption or the presumption was pinulot nila yung kinakain nila galing sa basurahan. Parang nakurutan yung ano eh, nagalit yung konsensya ko. Parang ba't kailangan kumain ng galing sa basurahan yung kapwa-tao ko? That triggered me to think anong pwede kong gawin para at least sa community ko, wala ng mga bata o wala ng mga tao na kakain ng mga pinulot nila sa basurahan.
0: Saan yung community mo?
1: Sa West Triangle po.
0: Ah, oh, dahil marami talaga doon.
1: Doon sa West Triangle, wala. Mayayaman sila eh. Pero yung paligid.
0: Sa paligid.
1: No? Maraming mga bata, maraming mga scavengers, maraming mga homeless na naghahanap ng pagkain. So I decided na simulan yung soup kitchen.
0: Nagkapwesto ka sa West Triangle?
1: Yung una namin sa harap ng Bank of Commerce, eh, sa Mi Examiner and Quezon Ave Streets, ano, doon sa corner, doon sa parking lot, doon nagsimula. Siguro mga 4, 5, or 6 years doon nagsimula. Ngayon kasi pinasok ko na doon sa bahay, no, doon na sa driveway namin, meron akong long table, folding tables. doon na kumakain yung mga homeless. We treat them as family na.
0: Itong nagsimula ka ng 2012, did you see it coming na after several years, magiging buhay pa rin ang karinderya ni Mang Urot?
1: Alam ko buhay pa, pero hindi ko alam na lalaki. Kasi when I saw those two kids na namulot ng pagkain sa basurahan, I made a vow to God to feed the hungry until the day I die. Hindi ko naman alam na ganito, lalaki, makikilala, dadami yung volunteers, dadami yung tumutulong. Siguro by the grace of God na. No, kasi since the start, we never solicited to survive for 14 years without soliciting. Right now, we're preparing about 3,000 to 4,000 meals every month.
0: Wow. So every day, mga ilan ang kumakain sa calendar yan?
1: Kasi ang schedule is Saturday, Sundays dun sa amin. Mm-hmm. No? So Saturday, Sunday sa Quezon City, mga 60 to 70 persons.
0: Like umaga, tanghali, gabi?
1: Hindi, gabi lang.
0: Gabi lang.
1: Tapos pumupunta kami ng Manila, mm-hmm. 300 to 350 yon Saturdays and Sundays.
0: Mm-hmm. Thursdays, so hindi lang sa Quezon City.
1: Yes, Thursdays nagpupunta din kami. Tsaka yung bahay namin, pag walang schedule, bukas yun, 24/7, anyone can knock on our door, gusto nilang kumain, we prepare food for them.
0: Grabe mga kaagapay. Parang napapahiya naman ako kasi ako ay nanay, naghahanda ako ng pagkain ng tatlong tao, dalawang anak at syempre yung aking asawa. Pero may time sa parang nakakapagod, pero ito, hello, 3,000.
1: Ma'am, ang problema kasi natin, no, nagiging minsan madamot yung Pilipino because of the family. No, lahat para sa pamilya ko, I want to secure their future and everything. Ang tinuro ko sa asawa ko, let's treat other people, lalo na yung mahirap, as members of our family. Mm-mm. So hindi tayo nagiging madamot, hindi tayo naiinis kahit tumutulong tayo. So mabuti naman na nainunawaan ng asawa ko, and that's why medyo smooth yung pagtulong namin sa mahihirap, because we treat them as family.
0: Mahalaga na naiintindihan ng asawa yung ginagawa ng bawat ng isa, no, ng kanyang partner, kasi ito yung mapagsimula ng hindi pagkakaunawaan.
1: Ang principle ko pa kasi po kasi dyan, Ma'am Jo, kung hindi siya magiging supportive sa tamang gagawin, with due respect, papalitan ko siya. Kasi sa akin, a spouse should be supportive kung tama
0: pero
1: ang gagawin.
0: Pero mabuti na lang, hindi naman ganon ang nangyari.
1: By the grace of God. Oo, no? By the grace of God. Nagkaroon siya ng spirit of compassion.
0: Mm-mm. Balikan natin yung 2012. So medyo nasa maliit kayo na area, dyan sa May West Triangle. Sino nagluluto?
1: Nung simula, ako. Ako yung anak ko.
0: Magaling ka magluto?
1: Hindi, natuto na ako.
0: Talaga.
1: I have to do it para makakain yung mga tao. Isang anak ako, medyo spoiled ako, wala akong alam. Pero nung sinimulan ko yung soup kitchen, dahil hindi pa supportive masyado yung wife ko, yung anak ko lang ang kasama ko, ako nagluluto. Ako
0: ano mga niluluto mo noon?
1: Nung simula, noodles lang kasi noodles. Wala pang funds. Tapos bibili ako ng kalahating sakong tahong. Mm-hmm. Sa May Breakwater. Mm-hmm. 2 hours kung tinatanggalan ng lumot yun. Ganon katsaga. And I was dedicated because I made the pledge to God. So walang dahilan para manimangot, para magreklamo. So I just did it.
0: So ito yung panggabi na...
1: Minsan alas dos pa lang, nag-prepare na ako.
0: Oo, kasi... Ang dami mong papakainin sa gabi.
1: Nung una, 60, 70.
0: Ang dami na rin yun. Parang lagi kang may birthday, ganun. Parang lagi kang may okasyon, di ba?
1: Yes po.
0: Mm-mm. At tumagal siya ng napakahabang panahon. Ano yung sikreto nun?
1: Ang ko kasi is God will provide. Mm-hmm. Siguro it's faith by the grace of God. Kasi hindi naman tatagal ng 14 years to na hindi nagsosolicit kung walang kamay ng Diyos dito, no?
0: Mm-hmm.
1: So siguro yon, God has blessed the action, the organization.
0: Mm-hmm. Sir Benji, tell us more about yourself. Ano ang iyong background? Siyempre, iniisip na ng mga tao, gano'n ba ito kayaman si Sir Benji para makayanan niya na 14 years ay nag-offer siya ng free soup kitchen sa community. Noong ikaw ay bata-bata pa, or let's go back 14, 15 years ago, ano ang main job po ninyo?
1: Gawin na nating 40 years ago.
0: Okay, sige. So, sige na, balikan natin.
1: So, 40 years ago, I was a struggling teenager, no?
0: Mm.
1: Makulay yung buhay ko, lahat ng bisyo meron ako. I did drugs, I went into rehab, And then eventually, nung naka-recover na ako, ayan, nagsimula na maging maayos sa pamilya. And then eventually, nasimulan ko na yung soup kitchen. So,
0: sandali lang po. Hindi ko papakawalan yung na-rehab kayo.
1: Yes.
0: Nakatulong po yung rehab.
1: Siguro, no? Kasi natanggal ako dun sa, ano, eh, no? Na, sa, mali, sa bisyo na yon. Pero usually, maliit ang success rate ng rehabilitation.
0: Actually,
1: eh.
0: So, I was about to ask that.
1: By the grace of God, sa 50 na-rehab sa amin, siguro 2 or 3 lang ang clean pa rin ngayon. So siguro, by the grace of God, ang tingin ko kasi dinaan niya ako dun para pag may soup kitchen na ako, hindi ako na intimidate dun sa mga addicts, sa mga lasing. So I can deal with these people, no. Kaya salamat din sa Diyos na dinaan niya ako doon.
0: So mula doon naging maayos yung buhay ni Sir Benji.
1: Of course, nung wala na yung bisyo, mas maayos ng konti. And then eventually nga, ayan, nabigay yung pagkakataon na mag-serve sa mga mahihirap. So I embraced it, no. Grateful ako sa Diyos na kahit ganun na nangyari sa akin, nandiyan pa rin yung family ko, nandiyan pa rin yung pagkakataon ko na magsilbi sa kanya.
0: Ano yung naging trabaho, negosyo ninyo, mag-asawa na nakapag-sustain sa soup kitchen?
1: Nung una, no, negosyante yung parents ko, pero nung nag-soup kitchen ako, hindi na ako nagninegosyo. Eh. Nagtatrabaho lang ako sa call center. No, pero by the grace of God, susupport yan, unang-una, yung anak ko, isang flight attendant, saka ano, engineer. No? Tapos may apartment kami, 3 doors. Pero kulang eh. Kaya lang, nagkaroon ng mga volunteers. And ang puhunan ko talaga dito, parang mabigat man yung silya ko, yung integrity, no? Nagtiwala sila na yung mga binibigay nila mapupunta dun sa dapat pagbigyan. So for 14 years, I have lots of donors, lots of volunteers, pero wala silang obligation to do it monthly, to do it weekly. Most of the time, if they see the need, nagbibigay sila.
0: Okay. Sabi nyo, itong soup kitchen, hindi kayo nagsosolicit?
1: Yes, hindi po.
0: So, paano po tumutulong sa inyo ang ating mga kababayan?
1: Ang ginagawa ko, nagpo-post ako ng activities eh, before the funding. Eh, no? Kasi ang nakita ko, pag nauna yung funding, baka magkaroon ng corruption kasi may pera na eh. So, pag nakita nila, may activities, yun, nagsusupport sila. And meron naman akong volunteer donor base na mga 10-8 years ko nang kasama. So, they're more than willing to bankroll whatever the activities ng karinderya ni Mang Urotar.
0: So ngayon, hindi na kayo nagluluto?
1: Bihira, no? Bawa kagaya, baka bukas walang volunteers eh. Or baka mamaya, baka mag-decide ako magpakain mamaya, walang volunteers. Ako yon, hindi ko na pinapakita sa kanila. Pero yung Saturdays and Sundays, merong volunteers because I volunteer has tied up with us. So pag naghahanap ng volunteer opportunities yung mga tao, kahit galing sa abroad, nakikita sa I volunteer, nagbo-volunteer sa amin.
0: Actually, maganda siyang awareness, maganda siyang exposure sa mga bata. Ano? Meron bang kayong na-experience ng mga bata nag-volunteer, na sila'y naghiwa ng sibuyas, repolyo, nagsangag?
1: Yes, I encourage that para mawala yung feeling of entitlement. Tsaka nagkakaroon sila ng gratitude, no? Na mas masarap pala yung buhay nila sa mga taong to. And besides that, nagiging community, no? Nawawala yung kanilang maling akala na itong mga taong ito, masasama, madudumi, yung negative thinking na ang mahihirap, eh negative. Malaking bagay na nakikita ko na nagkakasalamuha sila, na they feel that they are family.
0: Sabi mo nga, the Lord has led you na ma-experience yung rehabilitation para hindi ka magkaroon ng, o para mas maintindihan mo, maka-empathize ka doon sa mga addict, no? Mga problema ng lipunan. Was there a time na nagkaroon kayo ng problema sa soup kitchen? Like nanakawan, nasnatchan, may masamang intention, kumain na nga?
1: Doon sa activity, wala. Pero minsan kasi pinagtitiwalaan ko sa bahay na medyo tumutulong. Yun, meron, maliliit na bagay. Buti na lang, ako na lang yung nakukuhanan nila. No?
0: Gaya ng?
1: Sabaw, cellphone, no? Naiwan ko yung
0: wallet. O, di naman maliit na bagay yung cellphone.
1: Hindi, yung cellphone ko kasi mga 23,000 lang, 4,000 lang eh. Ready naman kasi ako na mangyari yun.
0: Malaking bagay din, no? Yung 3,000.
1: Ayan. Pero dun sa activities, halos zero. God has provided a peaceful environment na for 14 years, walang gulo, walang sumakitansyan, walang nag-aaway, ganun sa soup kitchen.
0: Dumaan ang pandemic. Kamusta kayo nun?
1: Ayun. Paligay ko, no? Hindi ko alam kung tama ako nung pandemic. karindiri ni Mang Urot lang ang hindi tumigil eh. We did not stop, no? From preparing foods, ang ginawa ko, from preparing yung luto, no? Ang ginawa ko, survival packs. No, isang loaf ng bread, dalawang sardinas, tapos juice. For every 3 days, umiikot ako, mga 300 to 400 packs. Umiikot ako ng Metro Manila. We did that during the
0: pandemic.
1: So,
0: hindi ka muna nagluluto?
1: Hindi pwede. Kasi hindi pwedeng magpapunta sa bahay. Hindi pwedeng magkaroon ng sama-samang tao. Mm-hmm. So, sila, nakakalat.
0: Ikaw
1: kami
0: ang
1: umiikot.
0: Nag-adjust.
1: Yes, yes. Yes. Oh, oh. Kasi nga sabi ko, mga tumigil yung ibang religious organizations, baka daw sila mahawa, baka daw sila mamatay. Eh sabi ko, kung kailan kayo, tayo kailangan ng tao. And besides, di ba, religious kayo, gusto nyo makita si Lord eh. Kung hindi kayo mamamatay, eh di hindi nyo makikita. So, just in jest, pero nakakalungkot, no? Na I think napakakonte ng tunay na umagapay doon sa mga tao during the pandemic.
0: Nahawa ba kayo? Was there a time na nagkaroon kayo ng COVID because of that?
1: After na, nung ano na, ano yun, Omicron na. Pero nung
0: kasagsagan.
1: Wala, by the grace of God. And wala ring homeless, ano? Siguro na develop din yung immunity ko dahil lagi ko silang kasama. So, it's by the grace of God.
0: Mm-hmm. Pinrotektahan din kayo ng Panginoon.
1: And ano, no, to point out, no, I risk the health of my family, the lives of my loved ones. Kasi umuwi ako eh. Mm-hmm. Doon ako sa baba, hindi ako umaakyat.
0: Kahit na,
1: nandoon
0: ka pa rin sa vicinity.
1: Yes,
0: eh.
1: Yes, yes.
0: Mm-hmm. Ano yung pinakamahirap na stage sa inyo sa pandemic?
1: Parang wala eh. Kasi sa akin, if one wholeheartedly wants to serve the Lord, walang mahirap eh. Kagaya nga ng sinasabi ko sa wife ko, no? Ba't tayo magre-reklamo? Si Kristo nga, walang kasalanan, pinako sa krus, hindi yan nagre-reklamo. So, sa buhay ko kasi, no place na magreklamo or magkaroon ng resentment. Basta focus lang dun sa gagawin para sa kapwa, nandun lang ako.
0: Mm. Pero was there a time na naisip mo na baka kailangan na mag-close down ng karinderya?
1: Paano ko gagawin yun? I made a pledge to God nung nakakita ako ng kumakain ng galing sa basurahan. And side ano, no, side story, no, pag walang ano, walang funds, we even pawn our wedding rings, no. Kasi mas importante yung tiyan ng tao kaysa sa doon sa wedding ring namin. Sabi ko nga sa wife ko, pag wala na ba tayong wedding ring, di na ba tayo mag-asawa? So natawa na lang siya, and then she supported me and I'm grateful.
0: Nabalik ba yung wedding ring?
1: Ngayon med nakasanla pa siya. And I'm grateful for my wife. Hello Jeanette, love you.
0: Ayan, at for sure grateful din naman siya sa inyo and yung buong family ninyo, lalo na yung mga anak na very selfless si Sir Benji.
1: Sabi nga, a good wife is a gift from the Lord, so I'm very grateful to God as well.
0: Mm-mm. Yung mga anak po ninyo na mana, yung inyong vision na magpakain ng marami.
1: Ang co-founder ko, yung bunso ko, she was 9 nung nagsimula ako, ngayon 23 na siya. Mm-hmm. Pero hindi ko pa rin masasabi yan hanggat buhay pa ako eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi baka naman sumusunod lang sila because natatakot sila or kailangan nilang sumunod. But I hope and pray.
0: Pero
1: na,
0: siguro at 23, hindi na gano'n na natatakot para sumunod. May sariling isip na yun.
1: Oh, pero sana kahit wala na ako, they continue to serve the community. Kasi nga sabi ko, I'd rather have kind children than successful ones.
0: And sa palagay po ninyo, bakit hindi nawawala ang kagutuman dito sa atin, sa Pilipinas?
1: Pwede bang sabihin yun? Kasi kukonti ang nakikinabang eh. Tsaka yung makapangyarihan, yung mayayaman, parang wala akong makita ang tunay na pagmamahal nila sa mahihirap. No? Parang concentrated lang ang wealth dito sa mga tao na hindi ko alam kung nandun pa ba yung konsensya. Nandun pa ba yung pag-ibig sa kapwa na nabubuhay tayo ng marangya, tapos nakikita natin kahit sa TV, yung pagpag, di ba? Yung mga bata, walang matulugan. Eh, lahat ng kahirapan nandyan. And then, if I am able to help them, why am I not doing it?
0: Mm. At ito ay hamon rin ninyo sa ating mga kababae.
1: Well, kailangan naman hamonin nila yung sarili nila, no? Again, no, may konsensya pa ba tayo? Nakikita natin kababayan natin, walang matulugan, walang maliguan, walang makain, kumukuha ng pagkain sa basurahan. And then how in good conscience can we live in abundance without helping them?
0: Mm-mm. Marami pong nagsasabi rin naman na bakit hindi mo na lang bigyan ng trabaho? Bakit pinapakain mo pa?
1: Ayan, pagka kasi inisip ko yun, baka hindi ko na sila tulungan. I see this as an opportunity to do good. No? Kasi kung lahat maayos, wala na ring mahirap, wala na akong matutulungan. Kasi sa akin, ang immediate need nila, food, pakainin natin. Kasi paano mo tuturuan kung gutom pa?
0: Tama.
1: So sa akin, pakainin ko na, kung sino man yung gustong magturo, ito pinakain ko na, kayo na magturo. Basta akong magpapakain.
0: Ano, kumusta po yung mga pagkain sa karinderya ni Mang Urot?
1: Baka maging mayabang, ano? Pero ano, pwede nyo naman tingnan yung history namin. Ano? Ang staple food namin usually is afritada and adobo.
0: Wow. Para gusto ko pumunta.
1: And ayan, you go sa June 7 kung gusto nyong kuhanan, no? During special occasions, no? We serve them lechon.
0: Lechon?
1: We serve them sugpo.
0: Parang hindi we, naman soup kitchen to, parang piyesta.
1: We serve them crab.
0: Wow.
1: Because itong may hirap, hindi to dapat maging basurahan. Na bibigyan ko ng mga damit na butas na, wala pang garter, pakakainin ko ng lugaw, tatlong oras hinahanap yung manok, hindi makita. We treat them as family. We want them to feel that they have the dignity. And gusto kong makita ng mga tao, if you want to serve, you serve all out. You serve with love, no? Hindi lang compassion, kundi yung love, and you treat them equally. Pagkakataon lang na mahirap sila eh. Pero dapat kung ano man yung nararamdaman natin, ano yung gusto natin, ganun din sa kanila. And nga pala, no, yung mga beneficiary, nag-retreat kami sa Baguio, nagdala ako ng 14, and nagdala ako ng 7 homeless sa Boracay last year.
0: Wow.
1: Mga elderly, para ma-experience naman nila yung flight bago sila mamatay, ganun.
0: And napakaganda po ng inyong advocacy. And bakit nyo ginagawa ito above all? Yes, nasabi nyo, oh, this is your promise to God. Pero going back to who you are, paano ka pinalaki ng iyong magulang? Sino ba si Benji nung bata pa siya?
1: Parents ko matulungin. Pero most of the time, kung hindi sa kamag-anak, sa church lang. No, sabi ko nga, eh, di ba, bago ko tulungan yung simbahan, tulungan ko muna yung mahihirap. Pero bottom line siguro, I hate to see injustice. Every time I see injustice, parang nag-aalma yung aking konsensya. And I believe hunger is injustice.
0: Pag kumakain ba, may kailangan ID?
1: Wala. Basta gutom ka, kahit yung kapitbahay kong mayaman, gusto niyang kumain, welcome, kain ka. Kasi ang utos naman ng Diyos, feed the hungry, hindi naman feed the deserving.
0: Ano po yung normal na challenges na kinakaharap ninyo dito sa inyong soup kitchen?
1: Kasi with the complete surrender, parang wala. Pero bilang tao, no, syempre yung financial, no, eh, yun namang mga volunteers, okay naman. Usually yung financial lang kasi I have to pawn my wedding ring, my yung jewelries, no. Kailangan kong mangutang sa mga kaibigan ko. And again, salamat sa Diyos na nagtitiwala sila. Yun lang ang challenge kasi kung meron namang resources, andali namang magpakain ng mga tao. Eh.
0: At hindi ko alam, syempre, kung paanong nagpapatuloy ang grace ng Panginoon, ano, sa inyong buhay. Ang alam ko lang ay hindi nauubos ang biyaya ng Panginoon. Lalong-lalo na sa mga tao na tumutulong sa kapwa, kagaya ni Sir Benji ng karinderya ni Mang Urot. Siyempre, ang perspective natin sa karinderya, may bayad, di ba? Kada kain mo, may bayad. Paanong may mga napakain na ba kayo na nag-give back, na bumalik sa inyo, na nagpasalamat sa inyo, na through the years?
1: Kukonti. Pero hindi na namin tinitingnan yun. Basta naibsan namin o nabigay namin yung immediate need nyo ngayon, okay na kami. Kung meron mang bumabalik, salamat. Pero we do not expect that. We just expect ourselves to continue to serve them with wholeheartedly. Yun lang yung sa amin.
0: And yung wife po ninyo, tumutulong din siya sa pag-prepare ng food.
1: Sabi nga, no choice kasi baka mapaltan siya. No? Pero of course, yes, tumutulong siya. Siya yung nagluluto. Siya yung nagmamanage ng kitchen sa mga volunteers. Parang, ewan ko, alter ego ba yun? Nakaupo na lang ako. Siya na yung nagpapalakad.
0: Na-pass on mo na yung vision sa kanya.
1: Yes, and na-inspire din siya kasi nagkaroon siya ng bagong community. Parang kaibigan niya yung mga volunteers. Sometimes lumalabas sila.
0: Talaga.
1: Nagkaroon ng ano, parang extended family. So malaking bagay yun. Nababawasan yung stress sa family.
0: Again nga po, ilan yung mga natutulungan po ninyo in a week? Nag-mention po kayo ng overall numbers. Tapos yung schedule ng karinderya ni Mang Urot?
1: Ang schedule namin is Thursdays, Saturdays, Sundays, no. Ang na-provide namin na dinner packs is about 2,500 to mga 3,000 dinner packs a month. Mm-hmm. Ayan.
0: Dami. Tapos saan area kayo?
1: Sa Quezon City, sa West Triangle. Tapos sa Manila, sa Calao, sa post office, sa Liwasang Bonifacio. And then doon sa mga Mabini, yan, Del Pilar, yan, naiikot-ikot kami dyan.
0: Alam na nila yan, inaabangan na nila kayo.
1: Doon sa Mabini, sa Calao and sa Plaza Loton, yes, no. Talagang alam na nila. Pero wala kaming definite schedule kasi I don't commit. Pero parang alam na nila eh, dadating kami talaga ng Thursdays, Saturdays, and Sundays. And parang they're already members of our family.
0: Sa situation po natin na ngayon na paiba-iba yung presyo ng gas, hindi stable ang ekonomiya, kamusta po ang karinderya?
1: Ayun, battle cry, God will provide. If He has provided for us for 14 years, I believe for another 20 or 30 years, He will do that for us.
0: And sa palagay po ninyo, paanong makakatulong pa yung mga kababayan natin sa ating kapwa? Paano makakapagtulungan ang bawat isa?
1: As I have said before, no, na I am here to propagate not the organization but the action, no. Instead na tutulong kayo sa akin, why not start a small karinderya ni Mang Urot or whatever you call it doon sa communities nyo, no? Na sigurado naman ako, unless sa Forbes ka nakatira, or dito sa Makati na mayayaman, pero kung nasa ordinary kang lugar, merong mahihirap dyan, merong mga gutom dyan. We can provide for them na magtayo tayo ng association or grupo na every Sunday or every week, magre-reach out tayo para yung mga gutom dun sa mga lugar natin, makatikim naman ng medyo masarap na pagkain.
0: May mga supplier po ba kayo na kinukuhanan? Kasi malalaking bulto yung inyong niluluto.
1: Wala eh. Dumadating lang yung provisions. Dumadating. Siguro, ang supplier ko lang na kinukuhanan na regular, yung bilihan ng kutsara, tsaka yung bilihan ng yung styrofoam. Sa Q-Mart yun, mura. Dun ako nagpupunta. Pero yung sinasabing, oy, kailangan kong umorder dito. Kasi hindi ko alam kung gaano rin karami yung perang darating eh. I make it a point kasi within the week, dapat yung perang na donate maubos. Sabi nga ng wife ko, ba't di ka magtira para next week? Sabi ko, ang trabaho ko magbigay. Hindi magtira. Kasi nakikita ko pag nagsimula akong mag-hoard ng pera, dyan magsisimula yung corruption eh. So kaya gusto ko, by the week's end, lahat ng donation for that week, nagamit na.
0: Na-remit.
1: Yes.
0: Opo. Sa budget po ninyo, magkano yung in a week na nilalaan o magkano yung nagagasa? So let's say sa isang linggo, magkano yung
1: basta
0: budget?
1: Lumalabas 70 to 80 pesos isang meal eh. So kung 2,500 to 3,000, so di mga 240,000 sa isang buwan.
0: Grabe, no? Ang laking pera niya. Pagkain pa lang to.
1: And the challenge is you can open my bank account. Pag lumampas ng 5,000 yung laman niyan, nagnanakaw nga ako. No? So, yun yung challenge. I have to maintain a very low balance and I have to keep the supplies running.
0: Was there a time na nagkaroon ng major challenge itong karinderya?
1: Challenge na ano?
0: Whatever. Pagsubok na para bang hindi na matutuloy ang pagpapakain sa marami.
1: Alam niyo, sabi nga, pag gusto, may paraan eh. Diba? Pag ayaw, may dahilan, no? So, hindi naman din ako ganun kahirap. Pwede kong isanla yung kotse ng anak ko. Pwede kong ibenta yung TV ko. Pwede kong ibenta yung sofa ko. Basta ako, because it is my vow, I will do everything to continue this.
0: And ano naman po yung nakukuha po ninyo na parang gain na sabi niyo nga hindi naman kayo kumikita, hindi kayo mayaman, pero syempre there is something na ipinapauwi sa inyo ang Panginoon.
1: Well, yung siguro yung feeling ko misilbi pala ako, di ba? I have purpose in life, no? And hindi lang 'yon, yung mahal ako ng mahihirap, kinararangal ko 'yon, di ba? Maraming tao mayaman, makapangyarihan, takot sila sa mahihirap eh. Hindi nga sila makapunta sa lugar ng mahihirap eh. Ako kinararangal ko na I am associated and Ang alam ko ha, mahal ako nitong mga taong may hirap na pinapakain ko.
0: Baka iniisip ng iba eh, kakandidato siguro to si Mang Orot.
1: Eh di dapat dati pa, no? Even 14 years. No? So, mahirap eh, no? Baka matuto pa akong magnakaw kung pumasok ako sa politika. Di lahat ng pinaghirapan ko na kaunting kabutihan, matatapon pa. So, never siguro. Never.
0: Mm-mm. Kung nagbabakasyon kayo, ipinapaubaya nyo sa volunteers?
1: Yes, yes. Ang mga volunteers take over, nagte-take over. Sila na ang bahala.
0: Mm-mm. May family time pa si Sir Benji?
1: Incorporated na kasi yung soup kitchen sa family. So hindi na hinahati, this is family time, this is the soup kitchen, hindi. All of this is incorporated dun sa affairs ng family. Kasama na yon sa kilos ng pamilya, yung to support this soup kitchen.
0: Mm-mm. Ano po ang hamon ninyo sa ating mga kaagapay na very much interested na mag-volunteer para sa karinderya ni Mang Orot?
1: Oh, kung magbo-volunteer kayo, punta kayo sa amin, no? You can go to Google, hanapin yung karinderya ni Mang Orot. My phone is 0995-205-4282. And our address is number 1 Dalisay Street, West Triangle, Quezon City. But better na gawin nyo sa communities nyo, no? So you can feel na talagang you are taking care of those who need help. So again, I want to propagate the action, not the organization. So I want to see, sana, no? Every barangay or every city or every district, merong mga nagtitake care doon sa mga nagugutom sa kanilang lugar.
0: Mm-mm. Bukod sa pagpapakain, ano pa yung pwede nilang gawin?
1: Ito nga, naiisip ko, no? Though hindi ako politiko, no? Open up your barangays, your churches, paggamit nyo yung mga CR, maglagay kayo dyan ng tutulugan nila. Kasi parang nakikita ko, no, ang daming barangay, ang daming simbahan, they want to serve, they want to help. Pero bakit natutulog yung homeless dun sa mga pintuan nyo? Ba't hindi natin papasukin? Why not start to really treat them as family? Yun sana gawin natin.
0: Mm-mm. May plano po ba kayo na mag-evolve ang soup kitchen sa parang mini staycation or kung saan magsistay ang mga homeless for a few days and then...
1: Ginawa ko na dati yan eh. Uh-huh. Kaya lang nag-pandemic, no? Mm. So dati meron akong shelter, no?
0: Yun, shelter.
1: Pero kasi medyo mas mahirap ang shelter eh. Kasi prone to abuse, baka tumulog, doon na tumira.
0: Uh-huh.
1: No? Siguro okay na ako doon sa pagpapakain. Doon sa shelter and everything, nandiyan ang gobyerno, nandiyan ang simbahan, no? Mahalin yung totoo yung kapwa natin. Nakikita naman natin everyday, di ba?
0: Sa palagay po rin nyo, Sir Benji, maaabot ba ng Pilipinas na wala nang magugutom sa bansa?
1: Zero gutom is malabo yun. Pero kung 2%, 5% gutom, kaya yun eh. No, kung lahat merong puso para sa kapwa, magagawa natin yun. Hindi naman kailangan maging mayaman eh. Kung hindi ko kayang magpakain ng 100, di magpakain ako ng 1, 2, 3. Eh ilang milyon tayo, no? Kung 22% lang yung nagugutom, so may 78% na kayang magbigay ng kanilang sobra para mabawasan yung mga nagugutom.
0: Mm-hmm. So yung mga tao na gustong magbigay po sa inyo, pwede mga binibigay sako-sakong bigas, ganun.
1: Pwede naman, anything, no? Kung ano yung makakatulong sa mahirap. Wag lang, ano, no? With due respect sa inyo, wag lang yung mga pinaglumaan, ano? No, we treat them with dignity.
0: Ano pong pinaglumaan?
1: Mga old clothes, di ba? Mga lumang shorts, butas na, wala pang garter.
0: Minsan, pero kung pinaglumaan na maayos naman po, I mean, pinagliitan.
1: Ganito yung masasabi ko sa inyo, if you are able to buy those things, di ba, kaya nyo rin namang bumili ng, kung bumili tayo ng isang mamahali na 1,000 na damit, ang halaga. Yung 1,000, pag dinila mo sa divisoria, 20 pesos ang t-shirt, bago pa. Alagaan natin yung dignidad ng mahihirap. Huwag po natin silang gawing basurahan.
0: Ang ganda po ng hamon ni Sir Benji. Ano, siya po ang ating kausap ngayon. Founder ng karinderya ni Mang Orot, si Mr. Bienvenido Abad Jr. na huwag po natin or let us treat yung mga kababayan natin na maralita na mayroong dignity. At unang challenge po doon ay yung pagbabahagi ng pagkain para sa kanila, no? And hindi po biro na ikaw ay magpakain sa napakaraming tao sa loob ng napakaraming taon for 14 years. At sabi nga ni Sir Benji, hindi niya nakita yung sarili niya. Niya na envision that the soup kitchen will last for over 14 years and wala na siyang planong tumigil.
1: Wala na, wala na. Vow ko sa Diyos to. So sabi ko, Lord, I will feed the hungry until the day I die.
0: Parang dito po sa FEBC, kami naman ang aming ministry is until all have heard. Ang lahat ay makapakinig ng mensahe ng Panginoon. And ano yung pangarap mo para sa mga bagong generation ng mga kabataan?
1: Labanan natin yung materialism, no? At saka yung pagiging selfish, no? Character is not defined by what we own, but by what we sacrifice for mga kapwa-tao natin. So, sana, no, no, mawala sa bagong generation yung feeling na they are defined by what they own.
0: Pakipaliwanag nyo nga po yun.
1: Kasi nagiging madamo tayo pag gusto natin, ma-define tayo na meron tayong maraming gamit, magagandang gamit, mahal na gamit. Kung marunong tayong makontento sa simple, maraming ma-free tayong resources para magamit natin sa pagtulong sa mahihirap.
0: Mm-mm. Nagkaroon na po ba kayo ng mga bashers sa Facebook?
1: Siyempre meron. Marami. Kasi of course, parang mahirap paniwalaan na may ganyang tao. Pero that's just noise sa gilid. Ano? Nakafocus lang ako. Sige, basta gagawin ko to. Mag-bash kayo ng mag-bash hanggang gusto nyo. Paminsan-minsan, papatulang ko kayo. Di ba? Pero ang focus ko is to feed the hungry until the day I die.
0: Ang galing, ano, mahalaga na merong focus, determinasyon na gagawin ang isang bagay kahit gano'n ito kahirap. Grabe yung commitment.
1: Tsaka may ituturo ako sa inyo, no? Marami sa atin, ito Christian Broadcasting, hinahanap natin ang Diyos, eh, di ba? So nandito ang Diyos. Ano sabi niya? Whatsoever you do to the least of your brethren, that's what you do to me. Kaya po ganun ako ka-focus sa pagsisilbi sa mahihirap, nakikita ko ang Panginoon sa kanila.
0: At nakikita nila ang Panginoon sa iyo. Sa pamamagitan ng pagpapakain mo. Kasi okay. Diba, yung Mang Urot, yung karinderya ni Mang Urot, brings physical comfort eh. Hindi naman sabi mo nga kanina, hindi mararamdaman ng isang tao ang isang bagay na gusto mong i-absorb niya. For example, di matututo ang isang tao kung gutom siya.
1: And of course, no, minsan naririnig mo sa kanila pag binabutan mo, salamat sa Diyos. Yeah. No, so God is praised.
0: Mm-mm.
1: And we are blessed because sabi nga, di ba, the Lord hears the cries of the poor. Sasabihin ng mahirap sa amin, pag-abot namin, God bless you. Mm-mm. That's more than all the riches in the world. No? The poor people blessing us. Mm-hmm. And God hearing it. Siguro yun yung satisfaction din namin.
0: Mm-hmm. Na ibinabalik rin ano, sa inyo yung pasasalamat.
1: Yes, pero of course, kaya kami nakakapagbigay kasi kami yung unang binigyan. Mm-hmm. So we do this in humility, no, in service and in total surrender to God.
0: Mm-hmm. Nabanggit niyo po yung humility, yung talagang kababaan ng loob. Kasi hindi lang determinasyon, hindi lang focus, grit yung kailangan dito. Kailangan din na humble ka.
1: Of course, ganito yun eh. Pag nagluluto ka para sa mahirap, pinaghuhugas mo ng pinggan yan, hinahanap mo ng pondo para makakain, that is humility.
0: Yes. Mm-mm. And hari nawa, ano, mga kaagapay, ito yung maging goal ng marami po sa atin, ng mga ka-Pilipino ngayon na nasa, sabagay, lagi naman tayong nasa krisis, pero ngayon kasi mas heightened yung krisis. Ano. Yung hamon sa atin ng karinderya ni Mang Urot na wag lamang tayong tumingin paloob, tumingin din tayo papalabas. And ano po ang panalangin po ninyo naman para sa mga nasa posisyon sa gobyerno?
1: Una muna ang tunay na krisis ay kadamutan eh, no? Pero yung greed, yung nasa gobyerno, yung nasa positions of power, matuto lang tayong makontento. Hindi natin sinasabing huwag tayong magpayaman, pero makontento tayo. Makita naman natin yung mga taong wala nang makain, wala nang pampagamot, wala nang pampalibing, wala nang matulugan. Para naman, kaya natin harapin yung sarili natin sa salamin at sabihin mo, tutunay ako nagsisilbi sa kapwa.
0: Mm-mm. So maraming mga nangungutang po sa inyo.
1: Eh mas marami akong inuutangan dahil mas marami akong pinapakain. Pero meron din. So ano ang ginagawa ko pag mas kailangan niya, kung hindi ko naman kailangan, dun ko na muna ibibigay.
0: Mm-hmm.
1: And then bahala na si Lord ulit mag-replenish. Parang cycle lang, parang ako lang yung tagahawak ng yaman eh. Pag merong may kailangan, bigay.
0: Mm-hmm.
1: Pag may magbibigay sa loob, parang ganun lang.
0: Mm-hmm. Words of encouragement po ninyo sa mga kababayan natin na kagaya nyo, walang planong tumigil sa pagtulong?
1: Encouragement comes from the Bible, 'di ba? Trust God lang eh. 'Di ba? Minsan kaya tayo natatakot tumulong, hindi naman dahil madamo tayo, kundi dahil we don't really trust God, no. If we trust God, everything will fall in place. Pababayaan ba ng Diyos yung isang tao na ginagawa yung will niya? So, let's start trusting God instead of trusting things, instead of trusting wealth, instead of trusting people.
0: Maganda po na pinunto po ni Sir Benji Abad ng founder ng Karinderiya ni Mang Urot na tayo po ay laging umasa sa kakayahan ng Panginoon. And we are all just stewards of the resources of the Lord. And lagi yung wisdom ano, na tayo ay magbigay because the more we give, the more we will receive. Tama po ba yun sa buhay ni Sir Benji?
1: Baligtad ako eh. Tayo yung magbigay kasi tayo yung unang binigyan, ano? Kung wala naman tayong sobra, hindi tayo makakapagbigay. And I believe there is always a person poorer than us. So walang dahilan para hindi tayo tumulong sa mas nagigipit sa atin.
0: Mm-mm. Sir Benji, panghuling katanungan, paano nga po ba maging isang ehemplo?
1: Hindi ko alam eh, pero ang sinasabi ko nga, di ba, sa mga post ko eh, conscience above all, di ba? Sundin lang natin yung konsensya natin. Inukit naman ng Diyos yung kanyang alituntunin tsaka mga batas sa puso natin. We just have to search our heart, our conscience, and then obey it. Diba? Lagi nga sinasabi, diba, pagka nagiging madamo tayo, may konsensya ka pa ba? Hanapin natin yung konsensya natin at sundin natin. Ganun lang po kasimple yun.
0: At nawa, ano, itong program po na ito na ehemplo ay nagtataguyod ng mga kababayan natin, ng mga Pilipino na maaari nating tularan lalo na sa kanilang mga katangian na tumutulong din naman sa ating mga kababayan. Paano maging isang maunlad na Pilipinas? Kasi no man is an island, tama po, di ba? And dapat ay tayo ay magtulungan imbis na magsiraan, imbis na batuhin ang kapwa, ay bakit hindi natin tulungang iangat ang bawat isa sa atin. And Sir Benji, meron na po bang bumalik sa inyo na napakain nyo years back at ngayon ay medyo nagbago yung kanyang buhay?
1: Konti lang, siguro mga 2 or 3% lang eh. Nagkaroon na ng trabaho, meron naman na meron na yatang nakapag-abroad ulit, no? Pero maliit na maliit na percentage kasi parang sanay na sila sa ganyang buhay eh. No, parang mas gusto nila na nasa kalye sila. But we don't take that into account. Basta kami, may kailangan ka na sa amin, bigay namin sa iyo.
0: At kung ikaw naman ay natulungan, no, ng Karinderiya ni Mang Urot, mano ba namang bumalik at magpasalamat, no, tapikin sa balikat si Sir Benji and tell him that he is doing a great job.

0: pag-asa. Trabaho lang, kabayan.
1: Bago po tayo magtapos, syempre pabatiin natin si Sir Benji.
2: Okay, hello dun sa wife ko, si Jeanette. Sa mga anak ko, Bianzino, si Bridget and Bianca, sa son-in-law ko, Mike Benaventura, sa daughter-in-law ko, Je, sa mga apo ko, si Lexi, si Chrisla, and si Bianzino the fourth, si Vin. And then sa incoming kong apo, si Art Rafael. And of course, sa mga volunteers ko and donors, maraming salamat sa inyo, pati na rin dun sa beneficiaries, no? Kung wala kayo, wala kaming pagsisilbihan. God bless you all, Dakila, si Bathala.
1: Maraming salamat po, Sir Benji. May kilala ka ba ang isang ehemplo? Kung meron po, ibahagi niyo po sa amin ang kanyang kwento. At ang ehemplo po, nagtatanghal ng mga karanasan at syempre ng mga Pilipino na exemplary sa kanilang mga larangan. Kagaya po ng ating bisita ngayon, si Sir Bienvenido Benji Abad Jr. Salamat po sa ating production team, kay Aileen Valdez, kay Angelica Kalayag. Thank you rin kay Faith and Brian De La Cruz at kay John B. Reyes. Ako po si Joe Cabrera Alabastro. Nagpapaalala, san man, kailan man at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka kay Biken.

0: What's special about your father?
1: I remember I broke my dad's nose playing basketball one time.
2: I have no idea.
3: Even though my dad was very busy with his job and also a farm, he always took time to play games with us kids.
4: The other thing about my dad that I like is that you cannot stay mad at him. He just looks at you and has a little grin, and you say, "Stop it, Dad," and you can't be mad at him.
5: My dad is special to me because he taught me a good work ethic that whatever you do your absolute best at it. And if you fail, you learn from your mistakes, and you try it again.
4: The thing that I remember the most about my dad is every morning he would get up very, very early, and we'd come downstairs, and he'd be reading his Bible and praying.
0: Some thoughts worth thinking about from inside Our Daily Bread.
2: Happy Father's Day!
6: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
7: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Magduck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Indi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
8: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin, happy listening po sa inyong lahat. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
1: At ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Bellica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakinggan at napapanood rin po sa ating pong Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV.
0: At tayo ay sinasamahan pa rin ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Lourdes Magtuna, Protex na sina Benjo Murano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, gayon din yung ating RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site.
1: At sa punto naman ito ay nais naman nating pasalamatan ng ating pong mga kaagapay na patuloy po nating nakakapartner sa Ministeryo ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta ay 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nais naman pong maging kabahagi po ng ating pong gawain, maaari po kayong mag-message sa aming pong Facebook page ng 702-DZAS-FEBC Radio TV or bisitahin niyo na rin po ang aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po'y one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona, sa isa pa hong napakahalagang usapin ng batas ay pagkain, pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Efeso chapter 4 verse 32. Ang sabi po, sa halip, maging bait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo.
0: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon. Napakahalagang topic ito, Attorney, no? Kaya kapag po kayo ay nakibahagi, ay pati kayo magpadala ng mensahe, no? Sa ating Facebook page, maging ang inyong legal na katanungan. Yan po ay sa ating Tabas ng Batas, FEBC. At habang naroon kayo, please like and share. Tayo po ay magpo-pause lang for a break at sa ating pagbabalik ay tutungo na tayo sa isang napakahalagang topic na nabanggit ka natin kanina. Attorney, gusto na namin bumati ngayon pa lamang Happy Father's Day. At sa lahat ng mga kaagapay natin na mga talagang masisipag at talaga na mamapagmahal sa pamilya ng mga tatay ng tahanan, kami po ay bumabati sa inyo at nawa po ay mapagpala ang bawat isa ng Panginoon sa pagdiriwang po natin ng Father's Day. Pero yung pag-uusap natin patungkol sa topic na yan ay sa ating pagbabalik. Matapos lamang ang ilang sandali at ilang mga paalala sa ating himpilan. Dito pa rin po sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Panata para sa tunay na pagbabago.
4: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
5: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol

0: hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
1: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
2: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
3: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
4: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
5: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
6: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
7: Christmas ay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAS.
7: Agapay ng sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa punto por punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
9: Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
10: At ako naman po si Attorney John Cruz Gonzalez. At napakahalaga ng ating pag-uusapan. Ito po ay may kinalaman sa napakahalagang papel ng ama sa pamilya. Ayan, kasi nga po ay Father's Day celebration. Kaya dapat naman ay bigyan natin ng pansin, ano, at importansya ang pagdiriwang. Hindi lang pagdiriwang na isang araw lang, ano, attorney, no? Dala sabi, isang araw lang ang Father's Day, the rest of the year, Mother's Day. Oo, wag naman. Bigyan natin ng pagpapahalaga, ano, ang napaka-importanting papel ng ama sa ating pamilya. Hindi po ito usapin, ano, ng pagmamaliit naman sa ina. Hindi po. Tayo po, meron ding pagdiriwang na sarili, ano, noong nakaraang buwan. Pero bigyan natin po ng pansin ang napakahalagang disenyo, napakagandang disenyo ng Panginoon sa role ng nanay at ng tatay sa pamilya. May dakilang papel ang nanay sa tahanan, pero meron ding dakilang papel ang tatay sa tahanan. Pero kailangan nating ipaliwanag ito, Attorney, no? At napakagandang ang mga batas natin, may pagkilala rin, ano, doon sa role na yan ng ating mga tatay sa tahanan. Mayroong kasing duty, meron ding obligation, at meron ding accountability, no, pananagutan sa pamilya. Kaya attorney, ayan, ama, ang ama ang haligi ng tahanan.
9: Oo, lagi yang sinasabi. At ang ama daw ang haligi ng tahanan, ano? At tama-tama kasi nung makailang linggo lamang ay nakaranas ng matinding pagyanig, no? Ng earthquake at na talaga nakakalungkot dahil napakadaming mga haligi ang bumagsak. At makikita natin kapag ang haligi ay bumagsak, ay talagang napaka laking
10: pinsala.
9: O pinsala, no? And isipin na lamang natin na sinasabi ng ating kultura ng Pilipino na ang ama ang haligi ng tahanan. Isipin natin kapag ang haligi po ng mga tahanan natin ay bagsak at wala pong matibay na pundesyon, ay ang buong tahanan po ay guguho talaga.
10: Tama,
9: so,
10: yes.
9: Dahil ang tunay po na leadership ng isang ama ay hindi po patungkol sa pagiging isang diktador. Ano po, kaya ibig sabihin na siya na lang at siya na lang ang nasusunod at, na, at hindi nakikinig sa kahit anong payo. Pero fatherhood is really about accountability, no? Ang pananagutan, sino ho ba ang may responsibilidad patungkol ho sa protection na binibigay po ng mga tatay, tayo pong mga tatay.
10: Yes.
9: And ito pong maganda, yung provision.
10: Mm-mm.
9: Ano po? Yung provision, ibig sabihin, sabi nga po ang pro, ibig sabihin, ito po yung dalawang word, no? Pag sinabi, ano daw ang keyword ng provision, diba? Ito po yung vision, hindi po siya provide, no? Pero pag sinabi provision, yung pro pala, ibig sabihin ito yung nagbibigay o yung sang-ayon, di ba? Ibig sabihin,
10: yes,
9: pro and cons, no? Ibig sabihin ito yung pabor.
10: Mm-mm.
9: Ang provision pala, ang tatay ang provider, ibig sabihin siya ang nagbibigay ng pangitain, no?
10: Yes.
9: Ng direksyon, no? Ang ganda, no?
10: Oo.
9: And pati yung moral guidance,
10: ayan,
9: no? Sa mga tatay, hindi naman sapat na tayo ay nagbibigay lang ng provisyong financial, pero dapat tayo din pala ang mga moral leaders ng ating pamilya.
10: Yes.
9: Kasama rin dyan, syempre, ay ito, no? Yung disiplina, lalo na mga tatay, minsan eh, lalo na kung ang anak ay babae, di ba? Eh minsan, huwag mo na disiplinahin, okay na yon. Pero iba pa rin talaga, no? Syempre, si nanay, laging nariyan, no? Laging nangangaral at pinapangaralan ng mga bata. Subalit, kapag ang tatay ang siyang talagang nanguna sa pag-impose talaga mismo ng struktura at ng disiplina sa bahay, ay iba talaga ang dating sa mga anak sa atin, ano? Di ba?
10: Yes.
9: Ernie
10: True.
9: Chona, no?
10: True.
9: Siguro kapag si tatay na ang nagsalita.
10: Ay, oo.
9: Medyo hindi na rin, no?
10: Talaga makikinig ka.
9: Kailangan mo makinig, no? And syempre, ang pagiging isang tatay ay dapat nagiging isang ehemplo.
10: Yan.
9: No? Ikaw ay mabuting ehemplo sa iyong mga anak, no?
10: Mm-hmm.
9: At kung paano mo tratuhin ang iyong may bahay, paano mo ikaw magkaroon ng dedikasyon sa ating Panginoon, dahil ikaw din naman ang meron, tayo din naman, no? Di pala.
10: Yes.
9: Tayo din naman ang merong tinatawag na panawagan for spiritual leadership.
10: Yes.
9: No? Na sa ating mga asawa at sa ating mga anak. No? Parang ano ba? Parang ikaw ang pastor ng iyong pamilya.
10: Yeah, exactly.
9: No? So,
10: yes,
9: ang katanungan niya siguro natin, paano nating kikilalanin ang mahalagang papel ng ama sa tahanan ayon sa ating konstitusyon, no? Kayo din sa ating batas, no? Nandiyan na family code. At merong mga ibang mga panukalang batas na sinusulang ngayon, no? Na sinusubukong tanggalin ang leadership ng tatay.
10: Yes.
9: At ano bang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa usapin ng role at kahalagahan ng tatay, no? So yan, mas makikita
10: Oo.
9: Pa natin sa ating diskusyon ngayon.
10: At marami tayong i-unpack ngayon, attorney, no? Mula sa ating mga batas. Pero umpisa natin sa konstitusyon natin, mm-hmm. ano? At napakahalaga kasi ang Article 2, Section 12, madalas na to na naririnig sa atin, ano? Pero bigyan pa rin natin ng pansin ngayon. Kasi ang sabi, the state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family. Ganda, di ba? Protect and strengthen, ha? Ang family, yan po ay mandato ng Estado, no? As a basic, kasi ang pamilya ay basic autonomous social institution. Gayun din, ang Estado raw shall protect, equally protect the life of the mother and the life of the unborn from the conception. Hindi ka namimili. Parehong protection sa kanilang dalawa. At take note, from the time of conception. At ang natural and primary right and duty of the parents, so natural, primary, right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and development of moral character. Alam mo, ito hindi po ito basta nakalagay lang sa konstitusyon, no? Ito ay kailangan sundin. Kailangan po talaga itong ipamuhay, ano ho? And shall receive the support of government. So ang pamilya po, alalahanin natin, muli nating bigyan ng pansin, hindi creation ng Estado. Hindi po ang batas ng tao ang lumikha at nag-establish ng pamilya. Galing po ito sa Panginoon.
9: Amen.
10: Kaya ang disenyo, ang plano, ang layunin ay sa lumikha. Ito po ay kinikilala lamang at pinoproteksyonan at dapat proteksyonan ng Estado. Ngayon, ang pagpapalaki po naman sa mga bata, napansin natin doon sa binasa natin, attorney, no? Yung pagpapalaki sa bata, paghubog sa mga anak, yan po ay natural. Oh, natural, ano po, talagang God-given yan. And primary right and duty of parents, hindi ng Estado.
9: Tama.
10: Oo, paulit-ulit po kami riyan dahil napakahalaga niyan at meron pong mga attempt, merong mga sumusubok na pahinain ang role ng parents ano over their children, ano, kaya tayo po ay mag-iingat riyan. So kasama dito ang tatay at napakahalaga niyan. Kung ang gobyerno ay ating support system, eh hindi po siya ang replacement ng parents. 'Di ba? In fact, meron tayong pagkakasunod-sunod sa family code ng mag-exercise ng parental authority. So pagkatapos ng parents, maaaring yung grandparents. Wala
9: yes.
10: sa listahan ang Estado.
9: Mm.
10: Hindi sila kasama. Kaya kung primary ang parents, aba, eh, hindi rin pwedeng maging absent ang tatay. The same way, ha? Hindi rin pwedeng absent ang nanay. Ano? Kaya joint ano yan, parental authority yan. Ano? So, tingnan naman natin ang isa pang artikulo dito sa ating Constitution, Article 15, Section 1. Favorite natin ito, attorney, di ba? The state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Oh, so, ang pundasyon po ano ho, ng ating bansa ay ang pamilyang Pilipino, ang pamilya natin. Kaya kailangan yun ang palakasin, patatagin, talaga pong establish natin, proteksyonan, para po naman yung bansa natin tumatag din. Ano ho, at hindi humina, ano ho, dahil ang pundasyon, pamilya. Kaya, it shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. Yan ang role ng Estado. Kung ang pamilya, ang pundasyon ng bansa, mahalaga po, alalahanin natin, ho, pag siya yung pamilya, nanay at tatay yan.
9: Mm-hmm.
10: Yung asawang babae at asawang lalaki, ano ho, sa pamilya, mahalaga po ang tatay sa nation building.
9: Yes.
10: Yeah. Talagang malakas ang yes ng ating party. Tama naman po dahil aba hindi po naman kompleto ang pamilya kung wala ang tatay. Ang mabuting ama ay tumutulong pong bumuo ng matatag na pamilya. Ang matatag na pamilya ay tumutulong naman bumuo ng matatag na bayan. Kaya po ang isa pang bigyan natin ng pansin, attorney, at pasadahan natin ito, no? Ano ba ang mga sinasabi naman ng family code patungkol sa parental authority?
9: Well, napakadami pero pipiliin natin yung ilang mahahalaga, ano?
10: Yes.
9: Ang sinabi kasi sa ating family code, lalo na sa Article 210 ay patungkol sa parental authority. No, sinabi parental authority and responsibility may not be renounced or transferred except in cases authorized by law. No? Ang ibig sabihin na to, hindi mo pwede palang takasan ang pagiging ama. Ang tungkulin mo na pagiging ama at napakahalaga na to, no? Kasi minsan iniisip na mag-aanak tapos hindi ka naman magiging tatay. Diba? And kadalasan sabi niya, ang mga bata na nagiging asanhi ng sakit ng ulo ng lipunan ay nagsisimula talaga kadalasan sa kawalan ng tatay.
10: Yeah.
9: No?
10: Yeah.
9: At ang pagiging tatay ay hindi siya optional, no? Pwede kang maging isang tatay ng biological father, pero ang pagiging ama, di ba? Ay talagang ito ay hindi mo pinipili lamang, pero ito'y minamandato ng batas, no? Kaya ang parental authority ay hindi lang siya karapatan.
10: Yes.
9: Na ako ay tatay, ako ang may karapatan dito. Pero ito pala ay pananagutan, no? Mismo ang ating society nire-recognize ang kahalagahan na merong isang ama na nangangalaga sa mga anak, no?
10: Yeah.
9: Ngayon,
10: yes.
9: Meron din sa Article 211, ano, sa Family Code, ito naman yung joint parental authority at syempre yung role din ng father pinapakita dito. Ang sinabi, no? The father and the mother shall jointly exercise parental authority over the persons of their common children. Ibig sabihin, ang tatay at ng nanay, pareho silang merong joint na authority sa pagpapalaki ng anak. Hindi lang si nanay, ha? Kadalasan kasi, hayaan na ni tatay, pala si nanay. Basta nagbigay tayo ng provision, ay maling-mali po yan. No? At in fact, ang sinabi doon, pagpapatuloy ng provision Article 211, that in case of disagreement, naku, madalas yata yan, ano? May mga ganyan talaga na kung hindi nakakaintindihan, no, sino ba ang masusunod? Ito ha, in case of disagreement, the father's decision shall prevail. Wow! Unless there is a judicial order to the contrary. Ibig sabihin, kung sakaling hindi malaman, magkaiba talaga ang desisyon ni nanay at ni tatay, ang sabi ng batas mismo natin, ang desisyon ng tatay ang siyang dapat masunod. Maliban na lamang kung merong pinag-uutos ang korte, no, na hindi dapat yun ang masunod. Ibig sabihin, nagkaroon ng hearing at nakita ng korte na sandali, parang hindi talaga makakabuti at ito'y makakasama mismo sa mga bata. Ano? Pero children shall always observe respect and reverence towards their parents and are obliged to obey them as long as the children are under parental authority. Na, ito pa, paano ito na tinuturo ng banal na kasulatan, no? Tayo sumunod sa ating mga magulang, lalo na kung sila, tayo ay nasa ilalim pa ng kanilang puder, no?
10: Yung
9: parental authority. So, ang joint authority ay sa ama at ina, no? Hindi lang si ina, no? At hindi sinasabi ng batas na walang boses ang nanay. Hindi ho yun ang sinasabi, no? Pero kapag meron pong disagreement, ang tie-breaking role ay ang ama.
10: Yes.
9: Diba?
10: Yes.
9: Ang ama po at ang ganda ng itong batas na to ay ayon na rin sa kaugalian ng Pilipino. Kaya hindi rin pala pwede si tatay hindi nagdi-desisyon.
10: Oo. Hindi, tsaka attorney, kasi talagang, diba, let's face it, may pinanggalingan din naman kasing pag-aaral, ano, kung bakit yan ay ang nailagay sa ating family code. Ano, kasi ang mga kababaihan, syempre may mga pagkakataon, syempre lalo na kung mga serious yung mga sitwasyon na kinakaharap, tendency talaga emotional. At pag masyadong emotional, ang tendency hindi ka makapag-isip. Meron tong ano ha, may basis to sa psychology ya. Pag ang sinasabi niya, amygdala mo raw ay talagang heightened, ano, puro emotion 'yan. Hindi makakapag-isip ng mabuti. Ang prefrontal cortex mo, yung rational, 'di ba, kung saan nag-iisip ng rational na logical, natatabunan siya. Kaya, ang ganda rin ang disenyo talaga ni Lord, eh, hindi ba? Kaya, sa mga ganong pagkakataon, Kaya binibigyan ng pagpapahalaga ang desisyon ng tatay. Kasi nga, hindi natin sasabi wala emosyon yung tatay. Pero, di ba, mas heightened kasi ang emosyon ng nanay eh. No? Being a woman, ganun talaga, no? Kaya mas mainam na pagka merong mga very serious situation ay at nangangailangan agad ng kagyat na desisyon, it's the father's decision that shall prevail. At yan ang nakalagay nga sa batas natin.
9: Mm-hmm. Napakaganda nung paliwanag mo, attorney, no? Buti ikaw na rin ang nagsabi at hindi sa akin galing na. Kasi baka sabihin ng mga tayo. Pero totoo po yan, ano? There's a biological and scientific basis. Mm-hmm. Hindi lamang dahil ito ay simpleng kaugalian lamang. Mm-hmm. Ngayon, tingnan naman natin yung Article 220, no? Ito yung duties ng mga magulang. Ano ba ang duties ng mga magulang? Kasama na rin ang tungkulin ng isang tatay ayon sa batas, no? Yes. Sinabi dito, una is to keep them in their company to support, educate, and instruct them by right precept and good example, and to provide for their upbringing in keeping with their means, no? Mm-hmm. Pangalawa, no, to give them love and affection, yan, no? Advice and counsel, companionship and understanding. Number three, to provide them with moral and spiritual guidance.
10: Oh, nasa batas yan, ha?
9: Oh, nasa batas to, no? Give moral and spiritual guidance, inculcate in them honesty, integrity, self-discipline, self-reliance, industry and thrift. Stimulate their interest in civic affairs, nako, and inspire in them compliance with duties of citizenship. That's number four. To enhance, protect, preserve, and maintain their physical and mental health at all times. Ang ganda, no? And number five, to furnish them with good and wholesome education materials, supervise their activities, recreation, and association with others.
10: Oh,
9: protect
10: ayan.
9: Them from bad company.
10: Yes, role natin yan.
9: And prevent them from acquiring habits detrimental to their health, studies, and morals. Okay. Number six is to represent them in all matters affecting their interest. And number seven, to demand from them respect and obedience ba, no? To demand, no? Sinabi, no? And number eight, to impose discipline on them as may be required under the circumstances. Ah, disiplina, no? And number nine, to perform such other duties imposed by law upon parents and guardians, no? So ito pala yun, ito ang pinakamalakas na description ng batas patungkol sa pagiging isang magulang. Di ba? Ang ganda, no, ng ating batas, no? At ito ay ina-apply mismo sa mga tatay. Dahil ini-expect ng batas na ang mga tatay ay kinakailangan maging tayong mga tatay ay dapat present, supportive, loving, morally guiding, spiritually guiding, protective, disciplined, and of course, a good examples. Kaya ang ama ay hindi lang pala siya talagang provider financially.
10: Yes,
9: not
10: really. Yes.
9: Pero siya isang teacher, protector, guide. And actually, tayo ang parang pastor ng ating mga pamilya.
10: Tama. At napakaganda binigyan daan natin yung enumeration na yan. Imagine, nasa batas pala yan, hindi ba?
9: Oo.
10: Yung mga pag-exercise ng parental authority na yan at in-enumerate pang isa-isa kung ano ibig sabihin noon. Ngayon, yeah. Ito ngayon, attorney, no, at nais natin ipagbigay alam sa ating mga kaagapay na meron po kasing panukalang batas sa mababang kapulungan, ang House Bill 7018. Basahin lang natin yung title, no, kasi pag binasa mo yung title, eh, parang tila ang ganda niya, no? An Act Ensuring the Fundamental Equality of Men and Women Under the Laws on Marriage and Family Relation. Actually, pag tiningnan mo ang family code as it is now, no, noong yan ay na-ratify ano, noong 1987 at naging epektibo na yan mula noon, talagang ipinantay na ang karapatan ano, ng husband and wife, ng mother and father. Kaya nga may joint parental authority, may joint administration of property, even in, ano, ha, in household administration, jointly na rin yan, ano? Kaya hindi mo na sasabihin, ah, ano lang, ito gawain pambahay sa mga kababaihan lang yan, sa nanay lang yan. Hindi na po gano'n kasi jointly na, no? So, pantay na, no? Ano kaya ito, attorney, na nais pang ipanukala, ano? At nais pa specifically amending ang Articles 40, 96, 124, 211, 225 nitong Family Code. So, parang pag tinignan natin, uy, maganda yung title ha. Papantay ang katayuan ng men and women, ano, sa pamilya, no, sa marriage, no. Dapat daw po ay may pagkakapantay-pantay sa hindi lang sa kasal kundi sa marriage relation. Pero tingnan po natin, ano, kasi ang napansin natin, attorney, tinatanggal na yung provision binigyan din mo kanina. Yung father's or husband's decision will prevail in cases of disagreement. Yun ang gusto nilang tanggalin. Yun ang proposed change ano nitong House Bill 718 dito sa Article 211 na binigyan mo ng pansin kanina. So lalabas na ganito na, no? The father and mother shall jointly exercise parental authority over the persons of their common children. Etong amendment nila na pinopropose. In case of disagreement, parents shall make earnest efforts to settle their differences, taking into consideration the best interests of the child, provided that they should or should they fail to enter into a compromise, either parent shall have recourse to the court for proper remedy. So, tingnan natin, ano, para, uy, maganda naman yun, ah, di ba? Parang there's nothing wrong naman doon. Pero titingnan po natin ang implikasyon noon, ano ho? Children shall always observe respect and reverence towards their parents and are obliged to obey them as long as the children are under parental authority. Binasa mo yan kanina, attorney. So ngayon, nais ngang tanggalin ang father's decision shall prevail. So, mapansin natin na may earnest efforts naman to settle na dinagdag. May best interest of the child namang nakalagay doon. At pupunta pa rin sa court kung hindi magkasundo yung mag-asawa. Parang ang patas, no? Parang patas naman siya, no? Pero ang concern natin, pinahina ba natin ang role ng father in the family? Pinahina rin ba natin yung kanyang decision-making and leadership role sa family? Hindi kaya magkaroon at hikayatin natin ang mas maraming family disagreements na dalhin pa sa court para ang korte ang mag-ayos dahil dito, hindi ba? So meron din ano, na panukalang batas sa Senado at maging sa House of Representatives. So, noong 18th Congress, may Senate Bill 1287. Itong nakaraang 28th sa Congress, meron Senate Bill 28. So, mas gusto ng paigtingin yung parang pagtatanggal ng male preference, pagbubura, no? ng preference ng male, ng mga kalalakihan, or father preference provision in the Family Code. Ang magiging direksyon ng mga panukalang batas na ito ay itanggalin na ang karapatan ng tatay ng husband ano doon sa pagde-decide ano para sa kanyang pamilya. So can we promote equality, attorney, without erasing, no? Okay, may equality, may equal naman ngayon ang footing, no, ng husband and wife, father and mother sa pamilya. Pero parang tila dito sa panukalang batas na ito, i-erase, tatanggalin ang distinct leadership and accountability of fathers. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa issue ng role ng father in the family?
9: Yan. At mahirap yan, ano? Kasi hindi lang natin sinasalungat yung batas o nakaugali yan. Pero mismo ang salita ng Diyos, ano? Yes. Kasi sinabi ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 6 verse 8, no, nung nagturo ang Panginoon ng panalangin, no? Our Lord's Prayer ay nagpakilala ang ating Diyos bilang Ama.
10: Yes.
9: Sabi noon, pray like this, no? Our Father in heaven, hallowed be thy name. So ibig sabihin, napakahalaga na makita natin na ang Diyos mismo ay nagpapakita na kanyang role ay parang role ng isang tatay. Ibig sabihin, meron talagang role ang tatay.
10: Yes.
9: The Bible gives actual importance to fatherhood, no? Na ang ating Diyos mismo ay nagpakilala na bilang Ama. No, so ang mga natin dito sa lupa, tayong mga earthly fathers, ay kinakailangan pala mag-reflect ng care, ng pag-provide, protection, discipline, and compassion, at syempre yung pagiging tapat sa ating panawagan. Ano?
10: Yes.
9: And sinabi rin ng Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7, ang patungkol naman sa obligasyon at panawagan ng mga tatay na magturo sa kanilang mga anak, no? Sa ating mga anak. Sinabi dito, "And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall ask, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, when you lie down, and when you rise." Yeah. So ang fathers pala must not be silent in the moral and spiritual formation ng mga bata. Hindi pala natin dapat pinauubaya sa mga nanay, dahil ang ating mga tahanan ang kauna-unahang mga classroom. At tayo po ang teachers. No? Ang parents po, lalo na po ang mga tatay, ay teacher din. Guro.
10: Yes.
9: No? Ang tagapagturo po, at wag ho nating ibinibigay sa mga institution ang pagtuturo sa ating mga anak. Ano po? Gayun din po, kinakailangan din ang tatay ang nagdidisiplina without actually provoking yung kinagalit mo lang. No? Hindi objective natin na galitin ang ating mga anak o inisin. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 4, "Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord."
10: Yes.
9: Ang sinasabi na yes, ang fatherly leadership kasama ang disiplina. Pero hindi pwede yung abusive. No? Hindi pwede yung dinidisiplina mo to the point na nagre-rebelde na sa'yo dahil unreasonable lang yung mga terms.
10: Yes.
9: At ikaw ay abusado kasi ibig sabihin hindi mo ginagawa yung iyong sinasabi. Pero dapat pala tayong mga ama, we should continue to lead with firmness and with much love. No,
10: yes.
9: Sa ating mga asawa, katulad ng ating Diyos, sa kanya pong iglesia, sa kanyang katawan, at gayon din sa ating pong mga anak. And sinabi rin po ng banal na kasulatan that fathers must not discourage their children.
10: Yung
9: Colossians chapter 3 verse 21.
10: Yan,
9: fathers,
10: yan.
9: Do not provoke your children lest they become discourage.
10: Yeah.
9: Ha? Sinabi, do not provoke your children, mga fathers, because baka sila ma-discourage.
10: Mm-mm.
9: Ano ba yung ibig sabihin ng discourage? Yung nawalan ng courage.
10: Mm-mm.
9: No, nawala yung lakas ng loob, pinanghinaan ng loob dahil sa labis ng pang-criticize, pang-aaway,
10: pagkasalita na hindi maganda, attorney.
9: Hindi maganda, no? Pagmamaliit, no?
10: Oo, may epekto talaga siya.
9: Meron talaga. At sinabi ng banal na kasalita, no? Kaya dapat pala maingat tayo mga tatay sa ating salita.
10: At mga nanay din.
9: At mga nanay.
10: At
9: mga tatay sa ating mga nanay, sa mga asawa. Minsan naririnig din ng ating mga anak. So,
10: yes.
9: Pala maingat tayo. At dahil ang tatay, maaari pala nating masugatan ng malalim. O kaya naman mawalan ng lakas ang bata dahil sa atin, no? Dahil biblical fatherhood requires what? Tenderness, gentleness, wisdom, and self-control.
10: Yes.
9: At sinabi rin na ang tatay ay provider. Yan ha, malinaw, no? Sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, "But if anyone does not provide for his relative, especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever." Parang hindi ka pala, sinasabi mo Christian ka, pero hindi ka naman talaga nagsusumikap para mag-provide sa needs ng iyong pamilya, ay mas masahol pa pala tayo sa parang hindi nakakilala sa Panginoon. Kaya ang attorney, ano ba ang mga pwede natin makitang takeaway natin sa napaka-exhaustive talaga na usapan natin.
10: Ganda nito, ano, attorney. Kaya gusto po nating linawin ang heart of our discussion. Ano, ang pagbibigyan po ng importansya at pagde-defend natin sa role ng fathers in the family, hindi naman po nangangahulugan na dinidiminish, binabawasan na natin ang importansya ng mothers. Hindi naman po ganoon. May kanya-kanya pong disenyo ang Diyos sa pagkalikha sa atin at tayo ay buuin ng Panginoon bilang isang pamilya, may tatay at nanay, kanya-kanyang role, kanya-kanya pong responsibilities and duties and accountability before God. Ang mga nanay meron pong deep and noble and irreplaceable role in the home. Totoo naman po yun. Meron pong tayong napaka-special, unique ano na place ano sa ating pamilya sa paghubog sa ating mga anak. Subalit, ang mga tatay po dapat kilalanin natin na meron ding distinct, special, important at talagang napakabigat din na role na dapat pong i-protect. Kailangan i-strengthen ano ng mga batas natin, hindi po pahinain at lalong hindi dapat burahin. Kasi ang disenyo ng Diyos ay merong pagkakapantay na eh, no, sa nanay at tatay, pero may kaibahan sa maaring maiprovide nila sa kanilang mga anak at parehong mahalaga. Kaya po ang role ng tatay at ng nanay, magkaiba man, pero magkatuwang sila eh, no, sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. So, nais din po natin bigyan ng pansin ano, na ang solution po sa broken families, eh hindi po yung lalo pa nating pahinain ano ang position, ang role ng mga tatay. Dapat 'to palakasin natin para ho matulungan natin ang nanay at tatay kung may disagreements ay talagang magkasundo, magkaroon ng pagkilala na sila po ay hindi lamang nagdesisyon na magsama kundi ang Panginoon ang nagtakda na sila ay maging buo bilang isang pamilya. Ang solution po ay to have better fathers. No, natulungan natin yung mga tatay natin na mas lalo pang maging tunay na tatay na magagampanan yung kanyang tungkulin. Fathers who fear God, fathers who love their wives, fathers who are present for their children. Mahalaga po ang presensya. Sabi nga, attorney, no, ano ba yung quality time? Ang quality time is spelled as T-I-M-E. Time pa din. Oo. So, fathers who lead by service, naglilingkod, talagang, alam mo, attorney, laging ganun, no? Susubo na lang ng tatay, bibigay pa sa anak, ano? And praise God, we have experienced that. And let us teach our fathers ano, the same. Fathers who protect, provide, teach, discipline, and even sacrifice for the family.
9: Kaya nga po, tandaan ho natin, ano, kapag tumayo ang ama sa kanyang tungkulin, ay lumalakas po ang tahanan. Kapag lumakas po ang tahanan, lumalakas din po ang bayan. Kaya nga po, sa bawat ama, nakatulad ko, ano?
10: Yes.
9: Siyempre, Happy Father's Day din kay
10: Kuya
9: Manz.
10: Oh, no? Yes, thank you. And to your dad, of course, si Bishop Bush at mga kapatid.
9: Sa mga kapatid ko, ay huwag ho tayo dapat mawawala. Huwag ho tayo dapat manahimik. Huwag ho tayong umurong sa mga pagsubok, pero dapat tayo po ay tumindig at tumayo. Hindi ko para maghari o mang-abuso, kundi para magmahal, maglingkod, at tayo po ay managot sa ating pong Panginoon para po sa ating mga pamilya. So, sa amin hong pagbabalik, wag ho kayong aalis. Babalik po kami ni Attorney Chona para sagutin ang inyong mga katanungang legal dito lamang sa Tabas ng Batas.
7: Tabas ng Batas! GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

0: mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
1: Alright, so tayo po'y nagpapatuloy sa ating pong programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong blockbuster segment na Payo de Asunto.
2: Payo de Asunto, yes!
1: Kung saan susubukan po namin ni Attorney John ang sagutin ang inyong mga katanungang legal.
2: Kaya bigyan daan na natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
3: Good morning po. Ano pong dapat gawin sa notary public na nag-notarize ng 3 falsified public documents with my fake signatures? Hindi niya tiniyak kung ako talaga yung signatory dahil sa kanya nabenta ang 3 titled properties ng mother ko. Salamat po.
2: Ayan, attorney. So ito po ay paglilinaw natin ano sa role ng notary public. Ano ho? Sila po ay naglilingkod bilang official impartial witness. To defer or deter rather fraud para po maiwasan ang fraud, ang panloloko at i-verify po kailangan ang authenticity ng mga legal documents. Ano ho? Sila po ang magkukumpirma sa identity ng mga pumirma at sisiguruhin po nila na yung mga pumirma roon ay nag-sign freely and voluntarily. At i-verify din po ng notary public kung nauunawaan ng mga pumirma doon yung nilalaman ng dokumento. Attorney, mukhang hindi nangyari dito yun. Ano? Kasi nga, sabi niya, finake po ang kanyang signature. Ano? Finake ang aking signature. Hindi niya tiniyak kung ako talaga yung signatory. Eh, dahil po doon, nabenta yung 3 title properties. Ah, mukhang hindi po nasunod ang role talaga ng notary public na ito. At dahil po riyan ay may depekto, ano, attorney, itong mga dokumentong ito at pwede talagang questionin. Ano, dahil nga lumalabas, hindi niya talaga signature, ni hindi siya humarap sa notary public, hindi niya napatunayan na iyon ay kanyang inexecute, ano, at talagang naunawaan niya ang nilalaman ng dokumentong iyon. May pagkukulang ang notary public na ito kung totoo yung kanyang nailahad sa atin, ano, kaya maari pong ipagpawalang bisa, ano, tong anumang dokumento na ito kasi nga po sabi ninyo hindi yan talagang signature ninyo, hindi niyo talaga naisin na ibenta yung property na yan, ano ho? At nako, mukhang meron ding criminal liability, attorney, kasi falsification of public documents ito, hindi ba? Kaya maging maingat pa tayo rito, no? Kinakailangan na kung meron kayong mga ganitong dokumento, lalo ng bilihan, ano, deed of sale, etc., eh kinakailangan maharap po kayo mismo sa notaryo publiko at kayo ay pipirma sa kanyang harapan, papatunayan yung kayo yon at naunawaan ang nilalaman po ng dokumentong inyong pinipirmahan at isinusumiti sa kanya para po kanyang tatakan, ano, ng kanyang seal, magkapatunay na totoo po yung dokumentong yon at kayo talaga ang mga partido na sumasang-ayon doon sa dokumentong iyon, ayon na rin sa inyong pagkakalagda ano, sa nasabing dokumento.
1: Okay.
2: Ayan, so tingnan natin, ano, attorney naman, yung isa pa, mayroon pang katanungan na pinadala sa atin mula sa ating listener.
4: Hello po. Meron po ba talagang rule na 10 PM lang pwedeng humingi ng tulong sa barangay for noise abatement? Marami po kasing umaabuso nito na palibhasa maaga pa until 10 PM sobrang lakas magpatugtog ng videoke. At pag tumawag ka sa barangay, wala daw silang magagawa dahil wala pang 10 PM. Napaka-frustrating talaga ng bansang to na para bang ikaw ang yung may mali pag naghanap ka ng peace and order. Salamat po.
2: Ayan, attorney. Yeah, no. So, common yan.
1: Common, no? Sa mga gustong malaman kung ano ba. So, ang sagot po dun sa inyong katanungan, hindi ho tama ang blanket answer na wala hong magagawa. Kasi hindi pa alas 6 ng gabi. Ang mas tama pong rule ay marami pong maraming LGU at barangay ordinances na nagbabawal ng videoke o malakas na tugtog after 10 PM. Pero hindi po ibig sabihin na to na legal na ang sobrang lakas.
2: Oo.
1: Bago mag-alas 10, no? Dahil yung 10 PM ay karaniwang cut-off po, no? Na ibig sabihin dapat kahit mahina ay dapat mas silent na po at hindi na ho dapat makakapangbulahaw. Pero sa ating pong civil code, meron pong tinatawag na nuisance, no? Ang Article 682 ay sinasabi ang anumang building, anumang lupa na subject sa easement ay by prohibiting nuisance through noise and similar causes, no?
2: Oh,
1: Ito po ay sinasabi
2: yes.
1: katulad ng mga nakakabulahaw, nakaka-istorbo at offensive na mga panggugulo at ingay, no? Sa atin pong paligid. Katulad na rin ng sinabi ng DILG, inurge ng DILG mismo ang mga LGUs na dapat ang excessive noise at lalo ng mga video kay operations beyond 10 p.m. dapat tigil na. Pero hindi ho ibig sabihin na wala hong pinagbabawal na pwedeng ang sobra at labis-labis na ingay bago mag-alasis. Kaya ang practical po ninyong gawin ay humingi ho siguro kayo ng kopya ng ordinansa mula sa barangay or dun nyo sa inyo pong city, no? At tingnan po ninyo ano ho bang sinasabi. May provision po bang nagsasabi na hindi sila dapat umaksyon bago mag-alasis? At least magagamit nyo rin po. At magpa-blatter na rin po kayo report, no, kahit po bago mag-alas 10 ng gabi. I-request po ninyo na hindi na hindi agad na hulihin, kundi palalahanan man lang yung kapitbahay. And syempre, i-dokumento po ninyo yung disturbance, videohan po, at pag ito po hindi ho inaksyonan ng barangay, pwede nyo po itong itaas sa barangay concerns, barangay bureau, or even sa police desk. Ano po, para kayo po'y matulungan. So may karapatan po kayong humingi ng peace and order kahit pa po bago pa mag-alas 10
2: yes.
1: na.
2: Yan po ang naging talakayan natin. Pwede po niyo napakinggan ng buo ang ating kasagutan sa mga tanong na ating tinalakay. Pwede niyo pong balikan sa ating Facebook page, ang 702DJS-FEBC Radio, o sa Tabas ng Batas FEBC.
1: At kung hindi ho namin nasagot ang iyong mga katanungan na naipadala na, ay abangan nyo na lamang po sa susunod na mga Sabado kung saan amin pong susubikaping sagutin po ang mga ito. Sa mga may legal concerns, maaari ho kayong magpadala po ng inyong katanungan sa amin pong Facebook page. Ngayon ay dadako na po tayo sa atin pong prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit at nagpapasalamat because you are the good father.
2: Yes,
1: ikaw ang Diyos
2: yes,
1: na yes. Ang aming ama sa langit. Lord, kami pong mga tatay dito, Panginoon, sa lupa, ay maaring marami ho kaming shortcomings, Lord. Mga kahinaan, o Diyos, minsan ay napanghihinaan din ang mga tatay. Subalit, Lord, salamat na ikaw ang tunay na ama na hindi nagmamaliw, hindi
2: yes,
1: nagkakamali,
2: yes,
1: at laging naririyan. You are always present.
2: Mm-mm.
1: You're always good, Lord, and you love us with an unfailing love. You are
2: yes,
1: always
2: Lord.
1: Potent and strong, Lord.
2: Mm.
1: Kaya mong gawin ang lahat ng mga bagay, lalo na, Lord God, ang arugain ng iyong mga anak. So oras na ito, Panginoon, kalingain mo, Lord, yung mga tao na may mga problema, problemang legal, financial, relational, Lord God, at kayo din sa aming bayan, O Diyos. Ikaw din po ang siyang kumalinga sa aming bayan. At Lord, ang pagharian mo, O Diyos, ang amin pong mga puso at isipan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen.
1: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube, at sa Channel 185 sa Signal TV sa pamamagitan po ng GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica.
2: At ako naman po si Attorney Chana Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parang oras sa ating pilan. Kaya't lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin,
1: kakampi mo ang batas.
0: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: Kumusta ka na? May problema ba?
6: Hindi ko alam. Pero
5: Unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
6: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
7: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
8: Anak, anong binibilang mo?
7: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
8: Ano nga yun, anak?
7: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
8: Eh bakit mo binibilang?
7: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
8: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
7: Ilan po?
8: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
7: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
8: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
7: Hindi po siya nagsasawa?
8: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
9: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bugos nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Ako po si Pastor Paulo, napapakinggan po tayo sa FEBC Radio TV at napapanood bumabati at sana mag-shoutout din kayo sa Facebook Live.
1: Yes, welcome back Pastor Paulo. Mahaba-haba ang iyong break from God is Able program. Ayan, bukod po dyan, tayo po ay napapanood sa YouTube channel ng 702DCAS. Ang God is Able po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Ayan, mga contact numbers natin, ano, Pastor Paulo, 0999, just in case gusto nyo pong mag-send ng message, 223-5675. Ulitin ko po, 0999-223-5675 at 0916-296-6622. Yan. Welcome back again, Pastor Paulo. So nice to have you again here on the Disabled Program.
0: Praise God. Kinagagal ako po na makasama tayo muli at maka-encourage, maka-abot sa mga kaagapay natin na affected ng kapansanan. At tunay nga, Ate Raquel, been listening to the previous interviews and conversations. Salamat po sa inyo nila, Peggy, at sa ating team. Napakaganda po ng ating ginagawa. So, praise God.
1: Praise God. Ayan. O, sige po, naku, nakakatuwa. Kasi meron tayong isang professional, isang specialist na ito po ay kapartner talaga ng mga may disability, lalo na po sa area ng verbal communication. Isa ito sa talaga namang kinailangan namin noon, ano, nung habang si Toy ay lumalaki as a person with autism. So, salamat muna kay Dr. Ferds Danda. Di ba? Kasama natin sa God Disabled na siya pong nag-refer ng ating guest para sa episode na ito. Sige, Pastor Paulo, pakilala na natin siya.
0: Oh. Opo, binabati natin sila Doc Ferd, sila Ma'am Penny at ang mga partners natin sa UP Camp. Sila po ay napakahalagang partner po natin, especially sa ating mobility services. And so, ipakilala na natin nga po, Ate Raquel, dahil marami tayong matututunan today at nawa maka-encourage sa ating mga parents, ano po, affected po ng particular condition sa kanya pong sinaserve at tinutulungan. She is actually practicing and teaching SL sa Batangas right now and also taking up her graduate studies. At yun nga po, hindi po ito ang first time na encounter niyang God is Able. Certainly looking forward na makasama siya sa mga future missions ng God is Able. I-welcome po natin po isang speech therapist, si Ma'am Layden Lois Kabakungan. Welcome po to God is Able.
2: Magandang umaga, hapon po sa inyo lahat.
1: Ayan, napaka-cute ano ni Teacher Layden. Teacher Layden na lang. Sige, sabi mo nakasama ka na sa camp ng God is Able, no? Kailan ba ito, Teacher Layden?
2: Hello po. Nakasama ko po yung GIA as one of the faculty members po. May mga joint courses po or activities yung UP Camp with GIA. So, as one of the professors or one of the preceptors po nung college, so ako po yung isa sa mga sumama doon. So, I believe it's one of the seminars or conferences with families and especially the parents po of people with disabilities. So, parang doon po sila tinuruan kung ano yung mga different strategies or parang testimonies. They shared testimonies po on how they could support one another in terms of being with or handling.
0: Wow, nakakatuwa naman Ate Raquel na nakasama natin siya and I hope na naka-minister, nakatulong din sa ating mga health professionals, allied health professionals, what we do in God is Able. Naku, marami pa po tayong piniprepare for that and certainly not the last time. Naku Ate Rax, gusto ko na talaga malaman ano nga ba ang kanyang specialization, ano ba ang kanyang service. So siguro my first question lang ma'am, teacher din is usually mayroon preconceived notion ang isang tao, isang magulang about speech therapists and siguro yung iniisip nila, tinutulungan yung anak nila mag-pronounce ng tamang syllables, tamang letters, makabuo ng words. Hmm. But we think it's much more than that. So para sa kaalaman ng ating parents at ng public, ano nga po ba ang inyo pong ginagawa at ano pong mga services ang available na ino-offer po ng mga tulad ninyo?
2: Yeah. So, ang speech language pathologist po, so it is a professional who screens, assesses, diagnoses, and manages or gives treatment po to people who have difficulties in terms of communication and swallowing.

0: tayo. Bakit malungkot na naman kayo, Tay?
1: Hindi. Masayang-masaya ako dahil nandito kayo, mga anak.
0: Hmm? Naaalala niyo si Inay, di ba? Yan o, may luha kayo.
1: Ikaw talaga. Pag ganito kasing kaarawan ko, maaga pa yung gigising at may almusal na ako.
0: Naalala ko, Tay. Hawak mo ako at si Kuya sa kamay at si Lisa naman ay karga mo nung namatay ang nanay.
1: Napakasakit na alaala yon, Christy.
0: Tay, alam kong mahal na mahal mo si Nay at kami. Tignan mo, hindi ka na ulit nag-asawa. Nagsakripisyo ka na sa amin.
1: Hindi ako nagsakripisyo, anak. Masaya ako sa ginawa ko para sa inyo dahil ginawa ko yon sa pagmamahal ko sa nanay niyo.
2: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Ning, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan na imbag grabe. Ken naragsak nga oras yu amin nga danunan ken sarongkaran. Toy programa tayo ng bagong Pinoy ditoy 1062 DXKI, your friendly boy South Cotabato. Akapsat ke daytoy ni ka Rudy nga umay makikaaruba, makidanggay, makitungtong.

Nalpas mo na yun, no? Ano, nalpas di 30 ka minutos nga intayo panagdadanggay, panagka-fellowship. Kaya tiyabkas ni Karudi, kanda ito'y programa tayo ng bagong Pinoy. Iti anos yu kan isom yu nga nakipagpasit kayong kuwana. Ngunod intingin kayo pa nakipag-fellowship kayong kuwana, iti last od, iti 30 ka minutos. So for the meantime, kaya pumakadan ni Karudi, and iti programa tayo ng bagong Pinoy, dito ay 1062 DXKI, your friendly voice, South Cotabato po lamang mga kaibigan, na imbag na rabii, kaya saan tayo nga liplipatan, life is beautiful.

This is the day that the Lord has made, so let us rejoice and be glad in it. Welcome po sa Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng KBP. Ang ibig sabihin po ng KBP ay kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At ako si Maria Cielo Ibasco, or simply ma'am si your host, broadcasting live from FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. At ang programang inyong napapakinggan at napapanood ay ang programa po na Movie Mates, isang missions mobilization program. Alam niyo po, ang salitang missions advocacy or ang salitang mobilization ay connected po sa pagpapagalaw. Yan, our God is providing ways so the church ay ma-discover po niya ang kanyang iba't ibang papel na kailangang gampanan upang magampanan o matupad yung ipinag-uutos ng ating Panginoon. Ang tawag nga po doon ay Great Commission. So, bawat isang miyembro ng kanyang katawan, ng kanyang body dito sa lupa, yung mga meron ng personal na ugnayan sa ating Panginoon ay meron pong papel o mga papel na kailangang gampanan. Bawat isa po sa atin ay merong role, hindi pwedeng hindi o wala. Baka lang kasi kaibigan, hindi mo alam. So I hope na makikinig at manunood ka sa programang ito so that you stay informed. Mm-hmm. Para mailagay nga po natin ang Great Commission in the highest priority. Kasi yun talaga ang pinakapuso sa utos sa atin ng Panginoon. Yun ang pinakauna na dapat po natin gagawin ngayon sa panahon ng church or sa church age na tinatawag. At syempre, pag sinabi po natin mobilization, God is the one who has been putting things into motion. So, yung kwento niya na nagsimula pa doon sa creation time. Hanggang likhain ng tao, pumasok yung kasalanan at hanggang sa ngayon. Ito po ay kwento niya at kasali tayo doon sa kwento niya. So yun ang ibig sabihin ng salitang history. His story, at malaking privilegio sa atin. Nakasali tayo doon sa kanyang kwento. Yan. Mahigit ng 2,000 taon ang nakakaraan nung ipadala niya ang kanyang bugtong na anak para gawin po yung isang bagay na hindi natin kayang gawin sa ating sarili. Dahil nga sa kasalanan, we could not really save ourselves kahit na anong gawin natin. Hindi natin maabot yung pamantayan ng Panginoon. So, ayun na nga, ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesucristo at siya po ay namatay dun sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan at ma-restore yung relationship natin sa kanya. Pero hindi lang po ito tungkol sa atin. Tungkol din po ito sa mundo ng kanyang didika na kailangang ma-restore. Ayan. So, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are always working together to invite us in. Iniimbitahan po niya tayo, patuloy siya nag-iimbita na makisali sa kanyang ginagawa. Hindi po siya ang sasali sa ginagawa natin, ha? Tayo ang makikisali sa kanyang ginagawa. At syempre, yung mga nasa Missions Mobilization Ministry or Missions Advocacy Ministry, minsan po tinatawag na advocates, mobilizers, and syempre, movie mates. We inform you, we inspire you, pero hindi po mabawala na hamunin namin kayo to take your part and join in the World Christian Journey. Kaya pagbati mo, Happy Tatay Day sa'yo, kay Papsi, at sa lahat po ng mga tatay out there, o mga ninong, kasi yung mga ninong, second tatay daw yan, eh. Yung mga spiritual tatay, ayan, anyone na gumagampan sa role ng isang tatay, we remember you today at pagbati po sa inyo. At syempre, pati na po yung mga nagdiriwang ng kanilang birthday, wedding anniversaries, church anniversaries, pagbati din po sa inyo. Sana nga nagtatanong, asan ba ang Care 104.3 The Way FM? Nandito lamang po tayo sa Barangay Arimbay, Legazpi City. Nasa tabi lamang po tayo ng National Highway. At kung nais po ninyo makipag-ugnayan sa amin, ito po yung aming smart number, 0998-843-0573. At baka hindi nyo po matapos pakinggan sa inyong mga radyo ang programang ito because you are on your way na sa inyong mga church fellowship. Abay, pwede nyo pong balikan
through our social media platforms. Sa Facebook po, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, Ang Daan FM, The Way FM. And then sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Then you can also listen sa live streaming po. Ang ating pong link doon ay bit.ly, maliliit po na letra, bit.ly/thewayfm. At kung nais po ninyong sumali sa ating mga huntahan at usapan, abay, meron po tayong official chat group sa Messenger po, Carians Official GC. You can request po na maging bahagi po kayo dito. Samantala, eto po.

0: Napakaganda ng awitin kanina dun po sa mga nakikinig sa radyo ano, at saka sa ating online streaming. Napakinggan niyo po yung awit. Ibibida kita, Jesus. Ibibida kita sa buong mundo. Alam niyo po, hindi maliit na gawain o hindi maliit na achievement yung ginawa ni Jesus na hindi natin ipagsabi. Talagang super laki, super ganda. Wala nang iba pang makagagawa ng kanyang ginawa. Kaya dapat lamang na ibida po natin siya. Ibida natin ang kanyang ginawa. And this is what mobilization is all about. Mga kaibigan, hayaan niyo po na balitaan ko kayo sa isang conference na naganap. Nito lamang po June 9 to 12. Ito lamang po kasalukuyang buwan. Ano, isang conference po ang naganap. Yung Asia Conference on Church and Mission na naganap po sa Manila. Ano? At ang venue po ay sa Green Hills Christian Fellowship South Metro. Dinalawhan po ito ng 210 delegates mula sa 25 countries across Asia and beyond. So, ito po ay inorganize ng Asia Evangelical Alliance or AEA in collaboration with the Philippine Council of Evangelical Churches or PCEC. Ang na-highlight po dito yung 7-year vision. At ano itong vision na ito? Ito po, to usher in a movement of dynamic disciple-making churches across the continent by the year 2033. Ang tinutukoy pong continent ay ang continent ng Asia. Pero mga kaibigan, bago itong conference na ito sa Manila, mayroon ang nauna pang dalawang milestone gathering na kinonvin po ng AEA. Yung isa, yung AEA's 11th General Assembly in Ulaanbaatar, Mongolia noong August 2024. Doon po sa August 2024 conference na yun, unang ginamit yung banner na quote, disciple or die, end of quote. Or mas kilala sa Disciple or Die 1.0, kung saan Christian leaders from across the region, dito na po na sound yung alarm. Dito na po talaga nagkaroon ng trumpet na nagbibigay ng babala tungkol sa kalagayan ng discipleship sa Asia continent. At ang isa pang milestone gathering ay ang Asian Evangelical Leadership Forum na ginawa naman po sa Seoul, South Korea last year, June 2025. At ang theme naman dito ay Disciple or Die 2.0. Disciple or Die 2.0, kung saan mas lalo pa pong pinalalim ang strategic na usapan sa pag-mobilize ng mga leaders para sa intentional disciple making. So, itong gathering na ito sa Manila nito lang nakaraang June 9 to 12 po, ano, tinawag ito ng mga organizers na Disciple or Die 3.0. It is no longer a time for discussion alone, but for committed, measurable action. Sa opening session na may temang Revive Us Again, O Lord, hango sa Habakuk 3:2, nagbigay po ng talumpati si Ginoong Godfrey Yugaraha. Si Godfrey po ay ang chairman ng Asia Evangelical Alliance at siya rin po ang chairman ng International Council of the World Evangelical Alliance. Nasabi ni Ginoong Yugaraha na ang mga salitang daw na disciple or die ay pwedeng magdulot ng uncomfortable feeling sa iba. Pero ipinagdiinan din niya na dapat lang naman. Ang hugot kasi ng mga pananalita niyang ito ay nanggaling po sa nasabi ko nga kanina ano, na kalagayan ng Asian Church kasama po ang mga churches dito sa Pilipinas na nangangailangan ng urgent and bold approaches dahil nga po hindi na effective ang mga moderate approaches sa discipleship o yung mga pangkasalukuyan nating mga methods. Nasa 4 billion ang population ng Asia at nasa malaking bahagi nito ang mga tao po na never pang narinig ang pangalan at ginawa ni Jesus Christ. So, sa kanila, sa mga taong ito, sa mga lugar na ito, dapat po nating ibida si Jesus Christ. Ang dahilan kung bakit hindi pa nila naririnig ang gospel, it's not really because walang resources or kulang sa resources. Meron po. Pero ang pinaka-reason talaga ay ito. Dahil sa ang church ay lumihis na sa kanyang central mandate. Now, wika ni Ginoong Yugaraja, and I will quote, "Somewhere along the way, the church stopped making disciples and started making attenders. Pinupuno natin ang mga upuan, we built buildings, we ran programs and events, but we forgot the Great Commission." So, mula sa Matthew 28:19, binigyan din niya na ang pinakapuso ng verse na ito ay hindi yung mag-go or humayo, hindi rin ang mag-baptize at hindi rin ang mag-teach. Ang mga ito yung pamamaraan para magawa ang pinakapuso ng verse. At ang pinakapuso po ng verse ay ang gumawa ng mga disciples, gawing alagad, to make disciples. And this thing is non-negotiable. Wika pa niya, "We have no right to call ourselves the church of Jesus Christ if we are not doing the one thing He commanded us to do above all else." Sunod kabaliktaran ng pagtukoy sa problema, Mr. Yugaraja spoke about the 2033 dream. Yan. At may sabi po siya doon na 50% daw ng mga members ng National Alliance, ng Evangelical Alliance across Asia ay maging disciple-making alliances, and mula doon sa 50% na yon, 40% naman ng mga member denominations would actively pursue the mandate, and mula sa mga denominations, 30% or more of local churches ay disciple-making churches. At mula sa mga churches na ito, at least 20% of adult members are personally making disciples. Wika niya, "This is not an impossible number. It is simply enough yeast to leaven the whole batch." So, in practice po, it would mean 1 in 5 church members ay hindi lang basta mag-a-attend ng mga pananambahan, but investing. Sitting with someone over a meal or a cup of tea or coffee, opening scripture together, walking through life, refusing to let that person stay where they are until sila man po are walking alongside someone else. Samantala, pinaalalahanan naman ni Dr. Bambang Budianto, siya po yung General Secretary and CEO of the AEA, pinaalalahanan niya ang mga delegates tungkol sa 10 taong paglalakbay na ngayon, 2026, ano po, humantong na sa tinatawag niyang decisive inflection point. Binalikan ni Dr. Bambang ang Asian Evangelical Alliance noong 2016 sa Indonesia, kung saan AEA first turned its focused attention sa crisis ng discipleship. Noong mga panahong po yun, 2016, yung research po ng Barna Group ay nalathala na. At sinuri o siniyasat ng nasabing research ang kalagayan ng Great Commission sa American churches. At nakabakakabahala po yung kanilang mga natuklasan. Na 20% lamang daw ng mga American Christians ang talagang nag-i-engage sa anumang uri ng discipleship activity. At meron ding nakausap na isang researcher, si Dr. Budianto, at sa pakikipag-usap niyang ito, na yung 20% daw sa US, it would mean globally, including Asia, mas mababa pa actually sa 5% talaga ang genuinely obeying the Great Commission and making disciples. Hindi raw statistics ang labis niyang ikinababahala, kundi ang kawalan ng tugon ng mga institution. So, ang wake-up moment pong ito noong 2016, ang naglagay sa AEA sa direction kanyang tinatahak ngayon. At sabi nga po niya, 10 years journey na ito. At sa pagtitipon sa Mongolia at sa South Korea, dito na-address yung definition, yung concept, and theory. Disciple or Die 1.0 and Disciple or Die 2.0. Sabi pa ni Dr. Budi yan to, Disciple or Die 1.0 and 2.0, they're finished! They're done! Sabi niya, Manila is for action. Naobserbahan ni Mr. Budi yan to na ang pangkaraniwang model daw ng mga churches sa ngayon sa karamihan sa mga Asian churches ay ang tinatawag niyang, quote, weekly event-based church, end of quote. Ang ibig sabihin po, ang mga congregations ay naglalaan ng 70%, ang taas nito, 70% ng kanilang resources, energy sa paghahanda sa Sunday services. Wow! Sabi niya, and I will quote, how to move from event-based into a movement of disciple-making community, that's the task. End of quote. At ginamit po niya yung illustration ng isang bridge o tulay na nakadisplay dun sa conference area, ano, sa mga materials. Sa kabilang side, nandun ang mga churches na unti-unting namamatay. At sa kabilang side naman po, nandun yung mga churches, dynamic disciple-making churches. At sabi niya, ang responsibilidad ng bawat leader na naroon ay tulungan ang kanilang church na tumawid mula dito sa unti-unting namamatay na church, patawid doon sa pagiging dynamic church. At ang welcome address naman po on behalf of the host ay ibinigay ni Dr. Bishop Noel Pantoja, ang National Director and CEO of the Philippine Council of Evangelical Churches. So, na-express po niya yung appreciation at yung privilegio na ma-host po ang event na ito dito sa Pilipinas. Pero una na po na po niyang na-highlight yung 7.8 magnitude earthquake na naganap a day before the conference. So hiningi po niya sa mga delegates to post a while and pray. At naulat din niya that the PCEC's Philippine Relief and Development Services was already on the ground conducting rapid assessments, and he called on churches, denominations, and international partners to mobilize in response. So, nawika din po niya ang kalagayan ng mga churches dito sa Pilipinas. Kasabay ng mga churches yung mga disaster, hindi lamang yung social, kundi yung economic and political and cultural difficulties. Pero sa kabila nito, sabi niya, we are reminded of our role as the Church of the Lord Jesus Christ in Asia. At sa panghuli, sabi po ni Dr. Bishop Dr. Pantoja, and I will quote, if we miss the Lord's design and purpose for the church, we risk losing hope for the world, end of quote.
1: Want to be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? Listen to MMQ, your meaningful mission quote for the day.
0: Ang meaningful mission quote po natin ay nabanggit ko na kanina sa ating pagbabalita, ano. Pero napakaganda ng sinabi ni Godfrey Yugaraja. Siya po yung chairman ng Asia Evangelical Alliance. At siya din po ang chairman ng International Council of the World Evangelical Alliance. Ano ba yung sinabi ni Ginoong Godfrey Yugaraja? And I will quote, we have no right to call ourselves the Church of Jesus Christ if we are not doing the only one thing He commanded us to do above all else. So, ulitin ko po, we have no right to call ourselves the Church of Jesus Christ if we are not doing the only one thing He commanded us to do above all else. End of quote. You love me, you hate me, you know me.
2: Ako si Bin Cordial. Nakatira ako sa Barangay Malbo, Zone 1. Pagkatapos na Yolanda, diyan na ako tinawag ng Panginoon. Pagtawag sa akin ng Panginoon, hindi nahirapan sa response ko. Hindi nahirapan. Kasi, pag ang tao talaga tinawag na ng Panginoon, wala nang magagawa.
3: Pasalamat ako sa Panginoon na tinawag niya ako maraming buhay na nawala sa akin. Lahat ng bisyo ko nasa sa akin. Lahat ng mga bisyo ko nawala. Kung tawagin niya ako, maganda na ang landas ang tinataha ko, hindi parehas noona. Wala pa ako sa kanya. Parang ang buhay ko parang walang patutunguhan. Kaya sabi ko, Lord, paano na ngayon kung wala ako magkakilala sa iyo? Pati yung pamilya ko, karaming tao dito sa mundo, binili kami niyo. Sabi ko sa kanya, binibigay ko na yung buhay ko sa iyo. Sabi ko, maski sa ano, paraan, basta lusundin ko ang kagustuhan niya. Hanggang ngayon, maski saan ako makarating, pinagmamalaki ko pa ang anak ako ng Diyos. Sabi ko nga, yung Diyos namin buhay, hindi na iwan sa cross. Papasalamat ako sa istasyon ng 97.5 DYFM. Araw-araw, nakikinig ako sa salita ng Diyos. Yung istasyon na yan na ipinagamit ng Panginoon para lahat ng tao dito sa mundo makarinig ng salita ng Diyos. Kaya yung radyo namin pagka madaling araw, pinalalakasan namin para lahat ng tao dito makarinig ng salita ng Diyos para sila bumalik sa Panginoon Diyos. Sabi ko sa kanila, yung radyo namin, hindi namin pinabuksan na hindi sa salita ng Diyos. So, alasin ko pa lang, nakikinig na kami. Noon na namin devotion kapat. Tapos, nakikinig kami ng 97.5 ng salita ng Diyos ni Pastor Sito. Lahat, katapos, yan, hanggang sa maghapon na yan, pinakikinggan namin. Masakit sa akin na nagtawagin ako ng Panginoon. Wala talaga akong tamuang-muang sa salita ng Diyos. Kunti lang naintindihan ko pagbasa ng Bible. Siya ang nagturo sa akin ng pagbasa sa Bible. Patuloy tayo. Kasi pag sa poder tayo ng Panginoon, hindi na tayo matatakot kung ano oras tayo mawala dito sa mundo. Dapat ibigin natin ang Panginoon kasi ang Diyos ang pag-ibig. Hindi pupunta siya dito na hindi tayo minahal. Lahat ng pag-ibig ng Diyos para yan sa salibutan, diri sa isang tao na maski anong oras, sinusuportantan tayo niya. Na-discuss yan yung na-sandwich ako. Palayo pa yung tingin ko sa truck. Paglampas ko sa tricycle, tinambaan, malakas ang tama. Ang lakas ng impact ng ano ko. Pero walang nangyari sa akin kasi araw-araw kasama ko ang Diyos. Nagkasakit ako ng kidney. 50-50 na ako. Binarin na ako. Pero naawa sa akin. Meron pa talaga plano sa akin ng Panginoon. O, papasalamat ako na ang pagpunta nyo rito, malaking pasalamat ko sa inyo na.
1: How do you go from point one to point two?
4: How?
1: Move, Moby Move. Moving people from their first step to a deeper missions involvement through purposeful talk. Let's move them with Moby Move.
0: Again, sa mga nakikinig po sa radyo at saka sa ating live streaming link, napakaganda nung awitin, ano, the harvest is plenty, but the workers are few. Nananatili pa rin pong malawak ang aanihin. Alam nyo ba kung bakit? Kasi po, araw-araw may ipinapanganak, dumadami ang population. Kumbaga, may mga bagong generation na lumalabas, ano po. Kaya nananatili pa rin po na malawak ang harvest at nananatili pa rin na kokonte ang mga manggagawa. Pero ito mga kaibigan ha, ang mga kokonteng manggagawa na yan, karamihan po dyan ay matatanda na rin. Ayan. So we need young people to rise up. Ayan. Kaya po ang topic natin ngayon ay may kaugnayan sa pag-mobilize sa mga younger generations. Pero hindi lamang po ito para sa mga younger generations, para din po sa kagaya ko, ano, na dalawa na ang citizenship. Yan, kagagaling ko lang po sa isang short-term mission trip at talagang malaki ang hugot ko sa topic natin na ito. But then, ang material po natin ay galing po sa panulat ni Alex Tufano. Our short-term mission trip, worth it! Yan, pang pag-uusapan natin ngayong umaga. Kaya mga kaibigan, kung nais po ninyo na kung may idea kayo o may karanasan kayo, pwede po kayong mag-send ng message yan sa comment section natin. Ano? At hayaan nyo po nabasahin ko at ma-share po natin yan sa iba to inspire others also. Iba't iba po ang karanasan, yung mga nakaranas na sa inyo sa mission trip, ano? Iba't iba po ang karanasan at walang iisang formula para gawin ito. Ayan. So, short-term service mission trips can be of immense value both doon sa sending church or yung pinanggagalingan ng grupo na magta-travel. At ganun din po pakinabang ito sa malawak na mobilization ng mga mananampalataya toward long-term missions. So, pero hindi lamang po kasi yung mga manggagawang pupunta sa field ang minomobilize natin. Pati po yung mga maiiwan. Ini-inspire natin, hinahamon natin, minomobilize po natin to continue on the role, yung prayer, yung care, pag-support, and yung sending, yung financial aspect, at yung kaakibat po nito. So, dito po sa Movie Mates, ano, minomobilize po natin yung buong church. At sabi nga po kanina, merong iba't ibang role at minomobilize po natin ang lahat towards the different roles. At ngayon, nabanggit nga po na yung short-term service, dalawang salita, service and

related na gawain. May kasabay pero naandun yung gospel presentation, well, that is a missions trip. Pero kung ang grupo ay pupunta lamang doon sa location just to help construct a building or magtayo ng resource ng water supply na wala pong proclamation ng gospel, hindi po yan matatawag na missions trip. Ang tawag po dyan ay service trip. Yan. So, wag daw po nating lalagyan ng missions trip yung mga service trip kung wala naman talagang pagpapahayag ng gospel. So, it's not worth it, sabi po ni Alex. Pangalawa, when they are disconnected from ongoing ministry. So, imagine a group goes on a trip to a different location at doon sa location naranasan po nila ang pagkilos ng Panginoon. Tapos umuwi na sila. Pag uwi nila, parang walang nagbago ba? Pareho pa rin sila bago umalis. So hindi nila na-apply yung mga natutunan nila doon into everyday life. So very common po yung ganitong scenario. Kapag ang mga short-term mission trip ay hindi po naka-align sa mga ongoing priorities ng church, yung sending church o yung church na pinanggalingan nila, then, ang mga travels po na ito ay ginagawa lang dahil gustong mag-travel pa lang, para bang gusto lang magbakasyon. So, ang result nito sa members ng grupo, malilito sila at malalabuan sila instead of clarity and compassion. Iisipin nila na ang paglilingkod ay gawain tuwing summer break lamang. And this is not a normal part ng pang-araw-araw na buhay. And then, tinutukoy din ito yung mga dangers sa trip na ito na hindi connected sa isang ministry. Pumunta ka doon, di ba aalis ka? Kung wala kang maiiwang ministry doon, eh anong nangyari doon sa nasharean mo ng gospel? Di ba? Inuutos ng Great Commission ang paggawa ng mga alagad, pagtuturo at pagbabautismo. Etong mga ito po, hindi ito makokompleto sa loob lamang ng isa o dalawang week. Kailangang merong magpatuloy nito. Yung nangyari, yung nagawa ng team, ito turn over nila dun sa local ministry. And they will continue on. So, mahalaga po na mayroong connection sa ongoing ministry. Pangatlo, when they discourage partnership in favor of transaction. So, ang ibig sabihin po nito na yung mga organizers, pinipili nila yung location na mura ang gastos at hindi masyadong mahihirapan yung team. So, ganun lang yung mangyayari. Pero kasi sa context ng short-term mission trip, ito ay nangangahulugan na kailangan maturuan yung grupo ng tamang theology ng mission. So, kailangan maging purposeful po sa pakikipag-partner sa mga ministries involved. Ngayon, ang tanong naman po natin, when short-term mission trip are worth it? Kailan mo masasabi na worth it ang mission trip? So, sa kabila po ng mga pitfalls na sinabi ko earlier, generally, short-term mission trips are worth it. Napatunayan na po ito sa nagdaang maraming taon. Pero kung ano ba ang pananaw natin tungkol dito, kung paano natin ito ipepresent, at kung paano ito patatakbuhin, syempre sa preparation stage, these are important components. Being purposeful and theologically informed makes the difference. So, short-term mission trip are worth the investment kapag kauna, they support ongoing ministries and encourage ongoing relationships. Diba po, God is omnipresent. So when we say God is omnipresent, it means He is personally active everywhere at the same time. So hindi lamang siya nagpapatikim lang. Nagpapatikim lang kanyang presensya sa bawat lugar. He is really personally active everywhere at the same time. Kapag ang mga short-term mission trips ay nakikipag-partner sa mga local, ongoing ministries, they recognize and teach this truth. So yung
inaay o iniisip na pupuntahan nila, meron na silang contact person doon. Meron na doong ongoing ministries. Yun pang ibig sabihin nito. Ngayon, meron kasing concept na bibit-bitin nila si Jesus. Instead of bringing Jesus, yung team, dala-dala nila si Jesus tapos ibibigay dun sa location. Parang ganun po ba yung idea? So, hindi po ganun. Instead of bringing Jesus to a lost place, yung team ngayon is joining in the work God is already doing there. Alam nyo po, napag-aralan ko sa isang advocacy course na sasabihin natin, oh, zero church dito, wala pa man talagang ano, meron ditong konti lang na believer, isa, dalawa, tatlo. Pero alam nyo po ba that God is already there? Nagsisimula na siyang mag-work doon. Diba po ba yung dalawang klase ng revelation? General and special revelation. So, God is already there. At binibigyan sila ng kakayanan ng Holy Spirit na makita. When the team is there, the Holy Spirit is giving them the ability na makita yung mga tangible examples kung paano na gumagawa, kung paano na kumilos ang Panginoon in a different context. Later, nagiging malaki ang pakinabang kapag ka from the team ano, merong bumalik at nag-commit doon sa ministry. At kung mas nagiging regular na yung pagpunta, relationships are formed and partnership extends beyond a couple of weeks. Lalong-lalo na kung ang contact person at ang ministry ng contact person na ito ay ang missionary or ministry na sinusuportahan po ng inyong church. Pangalawa, they are connected to regular ministry through training, debrief, and follow-up. Alam nyo po, yung gawain ng short-term mission trip team ay imposible kung wala man lamang silang anumang level ng training. Pero syempre, kung service trip lamang ito, well, kung ano yung profession at skill nila, pwede po yun. Pero kung sasalihan po natin ng spiritual aspect, kailangan somehow ay merong level ng training. Kapag ang short term ay suportado ng puspusang training and during the trip, sa biyahe po nila, constant yung debriefing, merong araw-araw na debriefing, ano yung team, ano yung low light mo ngayon, ano yung highlight mo ngayon this day. So, constant po yung debriefing. At pag uwi, yung follow-up, tuloy-tuloy, pagkatapos ng trip, pwede silang ma-connect sa mga ministries sa pagbabalik po nila sa kanilang home church. Pangatlo, worth it ang trip when they challenge students to take risks and encourage them in their gifting. Okay. Sa aklat po na may pamagat A Defense of Youth Ministry, may present na framework yung author nito, si Dr. Ron Bell Sterling, kung paano uunawain ang adolescent discipleship sa pamamagitan ng attachment relationship. Sa madaling sabi, kung gaano ka-secure yung members ng team sa kanilang relationship sa Diyos at sa kanilang relationship sa kanilang mga pamilya, malaki po ang role na gagampanan yan pag nandun sila sa field. So, isa sa mga bagay na kailangan ng mga team members na securely attached sa Panginoon at sa kanyang mga pamilya ay ang tinatawag na risk, R-I-S-K. Ang mga short-term mission trip ay nagpo-provide po ng mga opportunities for healthy risks. Siyempre, unang-una na dyan, yung pag-raise po ng support. Siyempre, magbabayad ka ng transpo, kakain ka doon, and so accommodation. So, kailangan talaga ng support. Pangalawa, yung pagta-travel somewhere sa isang bagong lugar at kasama mo magpo-form ng bagong trust kasi hindi mo kapamilya itong mga kasama mong ito. So, itong ganitong mga klase ng biyahe po ay nakakatulong din sa mga team members na ma-identify po nila yung kanilang mga kakayanan, yung kanilang mga skills, o yung kanilang mga gift. At doon, nabibigyan sila ng opportunity na gamitin at ang mga ito.
So, mai-encourage sila ngayon na makita ang mga pamamaraan na magagamit pala ito ng Diyos sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At pang-apat po, they provide students a window into the universal church. So, they provide the group, hindi lang mga estudyante, yung professionals, yung adults, or combinations po ng tatlong ito. Alam nyo po, isa sa pinakamahalagang benefit ng short-term mission trip ay ang ito, ma-open up yung pang-unawa ng mga team members. Dati, ang karanasan nila doon lang sa apat na corners ng kanilang church, ano? At dahil ngayon sa trip na ito, sa biyahe na ito, makikita nila na ang kanilang connection pala sa Universal Church ay napakalawak. Madali lang isipin ng team members na this is the way we worship back home. Ganito yung mag-preach sa church namin. This is how a ministry is run. Yan. And this is how we live out our faith. Aakalain nila na ganun din everywhere. Alam mo, pag hindi ka lumalabas yan sa church mo, dyan ka lang. Mayroon ka ng mindset na akala mo ganoon lahat ang pattern anywhere in the world. Short-term trips can open our eyes to the beautiful diversity of God's people. So, makikita mo na iba-iba pala ang pamamaraan. At, di ba ang author ng iba't ibang lahi ay ang ating Panginoon? So, iba't iba ang pamamaraan. Malaki po. Somehow, masasabi ko na pagkatapos ng trip na ito, yung member ng grupo ay hahakbang sila pataas into steps of maturity. So, malaki talaga ang pakinabang ng short-term mission trip sa character forming, sa maturity level, kung merong calling, doon mangungusap ang Panginoon, at higit sa lahat, yung relationship niya sa Universal Church ng ating Panginoon. Yung marami po na sumasali o sumasama sa mga intentional cross-cultural trips na ito will later on be sent to the nations. Pero lahat po dapat merong renewed vision for God's glory and the unreached, and a deeper commitment to live it out within their local church. So, ang idea po ng mission trip should be cross-cultural. Cross-cultural. Kasi kung pareho mo lang, gaya ko, Bicolano, mag-mission trip lang ako within Bicol na kapwa Bicolano ko, well, may impact din po yan, pero mas malaki ang impact kung magta-travel ka at ang pupuntahan din yung community ay cross-cultural, iba yung lahi. Yan. The Great Commission is not just an ambition for the gifted or the brave. Mula noon hanggang sa ngayon, it is the invitation of Christ for every believer. So, this is a command at iniimbitahan po niya tayo na makisama. And short-term trips, kapag ito po ay nagawa ng tama, can be one of the most effective tools the church has for educating, motivating, and mobilizing believers into that mission. Sabi nga po nung team na kasama ko, nito lang nagdaang May to June mission trip, ano, sa aming debriefing, sabi po nila, they will never be the same again. Naalala ko yung kanta, I will never be the same again. So, mga kaibigan, hinahamon ko kayo ngayon. After na ma-inspire ko kayo, now I am challenging you. Inilalahad ko po sa harapan ninyo, why don't you organize a mission trip? Hindi po ito mura, gagastos talaga kayo. Pero alam nyo po, kapag ito ay kalooban ng Panginoon, He will provide. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Kung sino man ang nakaisip ng idea ng short-term mission trips, Lord, na-prove na po sa nagdaang maraming taon na isa itong magandang tool
na makapag-raise up ng mga manggagawa. Nahahayo sa malawak mong ubasan. Napatunayan din po na isa itong magandang tool sa pag-raise up ng mga senders. Yung hindi hahayo kundi mananatili sa kanilang mga churches to support those who go and to mobilize yung church within sa pananalangin. Kaya dalangin ko, Lord, na naway ma-inspire ang maraming mga church leaders, ang mga pastors, na i-present sa kanilang church ang idea ng short-term mission trips. Panginoon, nananatiling malawak ang iyong ubasan. Nananatiling malawak ang need, and this is very urgent. Kasi kami kung kami lang, Panginoon, we are already saved. Na-secure na namin ang aming kalagayan before you dahil sa ginawa ni Kristo. Pero naway maantig ang aming mga puso na araw-araw merong mga namamatay. Hindi lang sa paligid namin, kundi dun sa mga hindi ma-access na area. Ipinapanganak sila, nabubuhay at namamatay na lang na hindi nila narinig ang pangalang Jesucristo noon na laman man lamang ang ginawa ni Jesus Christ. Lord, sa conference na naganap sa Manila nito nakaraang June 9 to 12, I pray for those who attended, especially yung mga Filipino leaders, leaders ng mga denomination na nando doon. Hamunin niyo sila, Panginoon, na ibaba sa kanilang mga members ang hamong natanggap nila and to really design their own denominational framework kung paano magiging discipleship, intentional disciple-making churches ang mga churches na hinahawakan nila. And for every believer to be intentional disciple-making believers. O Lord, Holy Spirit, Ikaw po ang mag-mobilize. Kung paano mo minobilize si na Paul, naalala ko din po sa Book of Acts, hindi yung mga members na walang gaanong ginagawa ang minobilize mo, kundi ang ipinadala mo. You sent out the leaders and the best leaders sa church. Lord, change our mindset. Kung ang mga mindset namin na ito ang nagiging hadlang na kami ay maging intentional disciple makers. Oh Lord, I pray for your mercy. I pray for your mercy. This is my prayer. In Jesus' name, Amen. Mga kaibigan, the greatest mobilizer is calling his church to work with him. We are blessed to be a blessing. We are saved so that we can join him in saving yet others. Kaya, sama na po tayo sa World Christian Journey. Until all have heard, let us live a life on missions with God. Ako po si Ma'am Cicelo E. Basco at sa technical side, nakasama po natin si Tatay, si Papa, si Daddy. Mon Diaz, Happy Father's Day sa lahat! Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: I'm Bob Bowman. Since leaving the Haven of Rest broadcast to help found the Far East Broadcasting Company, my wife Eleanor and I have had much joy in helping build 32 international broadcasting stations overseas in the Philippines, South
1: Korea. Good morning. You are tuned in to 1062, DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao. DXKI is a non-commercial radio broadcast station owned and managed by the Far East Broadcasting Company, as authorized by the National Telecommunications Commission with license number BSD-0081-2016. DXKI operates daily on 1062 kHz amplitude modulation with a power of 5 kilowatts. Its studios and transmitter are located at Barangay Morales, Coronadal, South Cotabato. DXKI is being maintained and operated by the FEBC personnel, licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Enjoy the insightful messages and inspiring music here on 1062 DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao.
2: Profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
3: Mayong aga, Abian. Welcome naman sa aton Bible Study sa Kahanginan, WRBS. Kag maluyag ako, Abian, magpasalamat sa imo. Sa imo masunsun, kag mapinadayunon nga pagpamati sininga Bible Study sa Kahanginan. Kabay pakaroon nga adlaw, mapakamaayo naman ikaw, kag makabulig ininga Bible Study sa pagpaligon sang imo spiritual life. Sa gihapon, ang imo labing kubos nga weekend Bible teacher sa Kahanginan, Paso Parkon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Isyo Kawayan, Negros Occidental. Ang title sa aton Bible Study karon nga adlaw, Reasons Why Jesus Christ Delays His Coming. Kagbasahon na ako ng 2 Peter chapter 3, verse 9. Sulat ni Apostle Peter nga nagasiling, "The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance." Mga 2,000 years na abyan, nga mga tumuluon, nagatulok sa ibabaw sa langit, nag-look forward sa pagkariliwan ni Ginoong Jesus, as He promised. Ang mga early believers nag-expect nga magakarisya sa madali lang. Pero tubtub karon nga adlaw, madamo sa gihapon nga mga tumuluang nagapamangkot nga nga wala pa si Jesus nagbalik liwan. Ang iban gani nga mga skeptics nagamak, nagahikay, nagayamuhat sa promise ni Jesus Christ sa iyang second coming. Kaginhambal ko many times nga madamo nga mga tumuluo na ang daw natak-an, kag ang iban nga tumuluo daw nadula ng ila paglaom kag pagsalig sa second coming. Pero dumdumunta ini abyan. Ang Bible nagatudlo sa aton nga ang pagkariliwan ni Ginoong Jesus is certain. His delay is not due to forgetfulness, weakness, or a change of plans. Why pa siya nagkaritob-tob karon? Hindi tungod nga nalipat siya. Hindi tungod nga fickle siya. Hindi niya masarangan tumano ng iyang promise. Hindi tungod nga nagbalhin ng iyang mga plano. Kaya nahibaluan naton nga ang plano sa Diyos is established kagwa ay nagaliwan-liwan. Rather, God has wise and gracious purposes for allowing more time before the second coming. May maayo nga plano ang Diyos kung nga ang nag-delay ang iyang second coming. That is why, i-consider nato ng pila ka mga biblical reasons abyan why Jesus delays His coming. Number one, amo ini, sa ginbasa naton sa 2 Peter 3:9. Jesus delays His coming because of His long-suffering mercy. Wala siya nagkaripa, tubtub karon. tungod sang iya malawig nga kaluoy abyan. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Abyan, ang tagipusoon sang Diyos na punan sang compassion for sinners, na punan sang mercy sang kaluoy. Kayang hambal gidya sang Bible, He takes no pleasure in the destruction of the wicked. Hindi siya maluyag nga silutan ang mga malauton. Ginahatagan niya sang chance. So, ang delay sang second coming ni Jesus Christ, isa ka manifestation sang iyang mercy. Ang tagsa kadugang nga adlaw nga wala pa siya nagkari is another opportunity for men and women to repent and be saved. Ining ginadugang nga mga adlaw abyan, dugang ina nga opportunities. Agud ngang mga tao maginulsol, kag makatuo, kag makabaton kay Kristo nga ila personal nga manluluwas. Imagine bala naton abyan, kung si Kristo nagkarina kahapon. Kabalugid ko nga madamo sang aton hinigugma. Linibo-libo nga mga tao nga waay pa nagbaton sa iya nga ila personal nga manluluwas. Kag kung nagkari si Kristo Jesus kahapon, pwede nga ini nga mga tao mapa-infierno sila. Pero gin-delay sang Diyos sa iya nga coming, kag siling na kun the very delay that some complain. Ina bala ang delay, ina bala ang pag-angan-angan sa pagkari ni Kristo. Nga daw ginareklamo na naton, amo na abyan ang kabangdanan kagrason kung nga aman, madamo nga mga tao pa ang nakakilala kay Kristo kag nagbaton kay Kristo nga ila personal nga manluluwas kag nabaton nila ang everlasting life. Kung nag-delay ang pagkari ni Jesus, it is because of His mercy giving people, sinners, a chance to be saved. Salamat sa Diyos abyan sa iyang patience. Salamat sa iyang mercy. Kag ikaw karon nga adlaw abyan nga nagapamati, kung wala pa ikaw naluwas, wala pa nimo na baton si Jesus nga imo manluluwas, wala pa nimo na hinulsulan ng imo sala, himuha ina nga paginulsol kag pagbaton karon nga adlaw. Don't mistake His patience for indifference. Ang iya abyan nga delay is an invitation to repentance. Himuha ina nga paginulsol. Himuha ina nga pagbaton. Himuha ina nga pagtuo abyan. Ikadua amon eh, Jesus delays His coming so that the gospel may reach the nations. Nagadelay ang pagkari ni Jesus agud ngang gospel maglambot sa bugos nga kalibutan. Siling sang Matthew 24:14, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." So before the end comes, God desires that the message of salvation be proclaimed throughout the world. Anti siya magkari, amo niyang iya kabubuton nga ang mensahe sang kaluwasan ma-proclaim sa bugos nga kalibutan. Ang church abyan, ang iglesia, amo ina siya ang gin-entrust sang Ginoo na hanungod sa Great Commission. Sa iya ginhatag ang mando, ining dako nga mando, ining Great Commission. That is why sini nga mainadlaw, ang Diyos sa gihapon padayon nga nagabukas sa mga gawang, mga ganhaan para sa missions, para sa evangelism, para sa Bible translation, para sa church planting. Kay amuin na ang plano sa Diyos anti siya magkari nga ang maayong balita magalambot sa bugos nga kalibutan. Every generation that passes brings the gospel to more people groups and more nations. Kung nagkari si Jesus Christ abyan, kahapon, ang akon anak hindi na makagwa nga mangin missionary. Gina-announce ko sa akon mga manugpalamati ngang akon anak nga babae. Nagaisahanon nga anak nga babae, palangga nga anak nga babae, magagwa siya subong isa ka missionary. Ginbayaan niyang iya trabaho. Ang akon anak may ara doctorate degree sa business. Nagatudlo sa isa ka college. Ginbayaan niyang iya nga profession. Kay ma-missionary siya. Nag-resign siyang iya bana nga isa man ka license nga architect. Ginbayaan man niyang iya trabaho. Agud nga mag-upod sila sang akon anak nga mag-missionary. Kung nagkari si Kristo kahapon, hindi na sila makamisyon. Salamat nga na-delay. Makagwa sila as missionaries, agud ang iban nga nasyon, makabati ka makakilala kay Jesus Christ nga ila personal nga manluluwas. Amo ina nga may amon kami ginapadala nga mga appeal, mga request sa mga churches nga buligan pangamuyo ang akon anak na si Jasper kang iabana nga si Daniel nga masupport sila sa ilang ministry o bringing the gospel to other nations, other countries. So every generation that passes brings the gospel to more people groups and more nations. Amo ina abyan, rather than nga magpungko lang kita ka maghulat sa pagkariliwan ni Kristo, kita nga mga tumulo kinahanglan mangin active sa pagparticipate sa misyon sa pagpalaptas ang gospel nga ginhatag niya sa aton. Kay nagadelay ang second coming ni Jesus Christ, agud iya nga matipon so that he can gather all his elect from all over the world. Amo nang hambal sang John chapter 6 verse 37. All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me, I will by no means cast out. Ang Diyos abyan sa iya kaalam, sa iya gugma, sa iya bugay, sa iya kagamanan, nagdetermine sang kadamuon sang mga tao nga iya ginpili agud nga maluwas paagi sa pagtuo kay Jesus Christ. Kagwala sang bisan isa sa sining ginplano niya, ginhandom niya, nga ginwill niya nga maluwas, nga hindi maluwas, nga mabilin sa iya second coming. That is why, before Christ returns, every person whom God intends to save will have the opportunity to hear and respond to the gospel. Ang buot silingon abyan, ang divine harvest is not yet complete. Hindi pa kompleto ang ani. Kinahanglan kompletuhon. All that the Father gives me will come to me, and no one who comes to me, I will by no means cast out. Kagbasi ikaw abyan nga nagapamati subong, isa sang mga pinili, isa sang mga ginpanginmatya ni Jesus nga kinahanglan magkari kay Kristo, isa sa mga ginpili nga maluwas nga kinahanglan magkari kay Kristo sa kaluwasan, sa paghinulsol sa iya sala, kagpagtuo kay Kristo subong personal nga manluluwas. Hindi kita abyan madulaan sang paglaom sa mga miyembro sang aton panimalay nga waay panaluwas. Aton mga kaabyanan nga wala panaluwas. Aton mga neighbors nga wala panaluwas. Kay nga aman, God may still be drawing them to Himself. Ang Diyos sa gihapon, dagadugang sa mga tao nga luwason niya, kag pwede nga ini nga mga tao, mga abyan naton, family members naton, mga neighbors naton, isa sa mga tao nga luwason ni Jesus Christ, anti siya magkari abyan. And then, lastly, kay sugpunan lang ni naton next time, nagadelay ang second coming ni Jesus so that believers may mature spiritually. Kabalo ka abyan, ang Bible nagahambal, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing." Isa sang plano sang Dios sa aton kabuhi abyan, nga mangin hamtong kita spiritually, nga mangin mature kita spiritually. Kaginagamit sang Dios ining present nga panahon, agud abyan nga masanctify niyang iya mga katawhan. Ngang iya katawhan mangin putli, mangin himpit, mangin mature, mangin kasubong ni Jesus Christ ang ila mga kabuhi. That is one of the purposes of God in salvation. Nga hindi lang luwason kita nga magpalangit, hindi lang luwason kita nga makapalayo sa infierno, kundi luwason kita agud nga mangin balaan nga mga tao, sanctified people of God, mangin mature abyan, nagakabuhi subong sang kabuhi ni Jesus. Madaming salamat sa imong pagpamati, Abian. Sugpunan naton ini next week, same time, same station. And God bless you richly.
2: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Ang yadto nga kalantahon ginatigluhan, "Be still my soul." Kag ginakabig ini siya, "Hymn of Comfort." Isa ka kalantahon nga naghatag sa aton sing pahalipay, kasiguraduhan, kag subong man pagpahamtang sa aton nga kaugalingon. Kita nga tawo ambot na notaran ninyo nga gusto naton niya nga tanan-tanan niya butang kita ang nagakontrolar. Kaya hindi kita nanamian sa sitwasyon nga hindi naton makontrolar. Ilabi na gid nga pahulaton kita o kon patindugon lang kita ya kagpatanahon. Hindi kita nanamian sana. Kaya gusto naton niya kita gid ang magpangamot. Kita ang magplano, kita ang magbuhat, kag kita ang magtuman sa anuman niya butang nga ginabuko naton. Apang sa aton espirituhanon niya pagkabuhi, nagambal ang iniya kalantahon, "Be still my soul." Ti ang Biblia nagambal man, "Be still and know that I am God." Ang muna maisaman kalambalanon, "Let go and let God." Ano ba't silingon sini? Buyan naton, kag tugutan naton niya ang Ginoo, amo ang maghimo sa sini nga butang. Na wala ini nagapakita nga ambot silingon sini nga samtang nagahulat kita, samtang nagapahimuyong kita, ti amon na lang na, mapadikwatro na lang kita, magkrus imano na lang kita. Pero kung lang taon niya natin sa Biblia, samtang nagahulat kita, ang pagtuo, ang pagsalig, kag subungman, ang pagpati, yara sa aton niya nga tagipusoon. Amo na ang matutuod nga pagpahimuyong, amo ina ang matutuod niya pagpahuway, amo ina ang matutuod niya pagulat nga ginhambal sang pulong sang Ginoo sa aton. Amo ini nga sa tunga sang aton niya pagpangabuy subong madamo sang butang nga daw hindi naton ma

tawhanon, bala nga mga ginikanan, kung mag-ingos ang bata, ano ang ginahimo naton, pahugon naton, agod ni magipos. O kung magibi ang bata, kaya sakit ang iyang atyan, anong ginahimo naton, hataga naton sang dulce, lollipop, no? Agod nga malingaw siya sang kaon kay matamis, nga malipatan niya ang sakit sang iya nga tiyan. Di ang hambal niya, hindi amunay ang Diyos. Wala lang kita ginalingaw sang Diyos sa mga iban-iban nga mga bagay, agod niya malipatan naton ang matutuod niya problema naton. Kung hindi ginataga niya kita sing kaalam, bugay, agod nga matubang naton ang matutuod nga problema o kung crisis nga ginaatubang naton. Kag-amugid ini ang natabo sa kay Habakuk. Kung aton niya usisaon ang ini nga dinalan. Habakuk, ang key verse niya ara sa chapter 2, verse 4, sa idalom lang sang aton niya passage of the day. Kag ano ginambal niya? Yari karon, nagahabok sa iya kalag, siya nga indi matadlong sa sulod niya. Ano ang bot silingon sini? Amo ining paglarawan sang aton Ginoo sa isa ka bugalon nga tawo, tawo nga tungod sa iya nga bugal para sa iya makasarang siya sa pagpangabuhi nga wala Dios. Indi iya kilang nanon ang bulig sang Dios. Indi niya kilang nanon, niya kilalahon niya ang Dios nga among nagaupod kag nagabugay, agod magpatinad sa iya. Ti para sa iya wala iya sang Dios. Kag kon may Dios, indi niya kilang nanon ang Dios. Kag andaman naton kay may posibilidad nga ikaw kag ako wala man aton ginahungod ang ini nga butang, pero sa aton nga buhat may posibilidad ginahimo naton ini. Amoning aton andaman, amo na may isa ka man nagwali. There are a lot of Christians that can be considered as practical atheists. Ano ba't silingon sini? No? Magambal kita practical atheists sa ila nga binuhatan daw pareos lang nga wala sila nagakilala sa Diyos. Paano ini? The moment we serve the Lord through the flesh, gapangalagad kita sa Diyos. Prang ato niya pagpangalagad, paagi sa aton galiya nga kusog kabakod, wala ina singpulos. The moment we help others with ulterior motives, then we can be considered as atheists. Ano ba't silingon sini? Kung nagapangalagad kita sa Ginoo, nagabulig kita sa aton si kapareyo, naghimo kita sa iyang bulaton, pero ginahimo naton ini, suno iya sa kusog kagabakod naton, dupras lang na nga, Ginoo pa ba ilang ko? Ako lang iya bala kung paano takaalagaron. Hindi amon sina. We need to walk in the Spirit. We need to be filled by the Holy Spirit. Amo nga baldra sa Biblia sa aton. Gani kon aton gili iyang alantaon, ang baldri ni Habakuk, amo ini ang pahayag sang Ginoo, kag amo ini ang ginsulat ni Habakuk diri, niya amo ini ang isa ka tawo nga bugalon, wala sang Dios sa iyang kabuhi, pero amo ini ginabal niya apang ang matarong magakabuhi paagi sa iya pagtuo. Apang kon sa aton paari, amo ni ang kahimtangan sang bugalon. Habakuk, amuni ang kahimtangan sang matarong. Ang matarong magakabuhi paagi sa pagtuo. The just shall live by faith. Now this is the response of God to the complaint of Habakuk about injustice. Amugin na ang makita na tundra, no? Walay hustisya ang mga magaranon, ginaabusuhan ang mga imol. Ang may impluensya, ginabakal ang hustisya. Ang may posisyon bilang pangulo sang pungsod kag susyudad, ginaabusuhan nila ang mga pumuluyo. Injustice, ti anodri ang ginhambal sang Diyos sa kay Habakuk. Amo ini ang mga di tumuluo, bugalon,
amo ini ang matarong kag ang matarong magakabuhi sa pagtuo. Now, this is a very important phrase. The just shall live by faith. Why? This particular statement was also recorded 3 times in the New Testament. Dra sa Roma Kapitulo 1, Versikulo 17, "For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Ang ini kuno nga dinalan, kahit may tatlo ini ka mga labing importante nga mga pulong nga gingamit. Diri, just, live, faith. Ang mga tatlo. Now, sino sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo? Ang Roma Kapitulo 1, Versikulo 17, ang i-emphasis ara sa just, the just. Sino ini ang mga matarong? Amo ini ang mga katawhan nga nagsalig sa Ginoo, nagpangayo sang kapatawran sa ilang mga sala, kag subong man nagtuo sa Ginoo sa ila nga kaluwasan. Kag tungod sini nangin matarong sila. Wala ini nagkapakita nga ini nga makatawan tungod kay just sila, matarong sila. Wala nagit sila sin sala. Kun hindi, makita naton gali nga mga tumuluo ini ambot silingon. So paano kita mangin matarong? Paagi sa pagsalig sa Dios bilang aton nga manluwas. Amo ini nga the righteousness of God is revealed from faith to faith. Pag-abot nato sa Galatians 3:11, dra naman nato makita ang ikaduwa. The just, Romans 1:17, shall live. Galatians 3:11. Paano? "But that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith." Living. Paano magkabuhi? Paano magpadayon ang isa katumuluo sa iya nga kabuhing Kristohanon? Si Pablo nagambal nya mga kauturan sa Galacia, hindi pwede nga nagtuo ka mo sa kay Kristo, tapos yung pagtuo, karon kay Kristohanon na kamo, sundon ninyo ang napulo kasugo, agod nga mapadayon ang inyo kaluwasan. Hindi pwede. Ginsuguran yung ina sa bugay sa pagkamatarong ni Kristo Jesus. Kag dapat padayunon yung ina sa bugay man kag sa pagkamatarong ni Kristo Jesus. Kay ang matarong magakabuhi sa pagtuo. Hindi siya magakabuhi kung sa anong bagay, kung hindi sa pagtuo. So amo ini nga kung aton gililang taon sa pulong sa Ginoo, we can continue in the faith. The saints can persevere. Why? Because of the finished work of Christ at the cross of Calvary. Ang ika tatlo diri, the just, amo ina ang Romans 1:17, shall live, Galatians 3:11, and then by faith, pagtuo, Hebrews 10:38. Ano ding makita nato sa Hebrews 10:38? "Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him." Anong ba't silingon sini? This is actually a call to persevere, to endure, to continue on in spite and despite of. Amoy ni makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan nga magpadayon kita sa pagtuo. Kay pagtuo ini tanan-tanan. Kay kun aton yun naton sa pulong sa Dios, makita naton nga gintuuhan naton si Kristo Jesus, nga aton niya manaluwas. Siya man gyapon ang dapat naton tuuhan nga magpadayon sang aton kaluwasan. Kag siya man ang aton nga pagatuuhan nga maghimpit sang kaluwasan na ginahatag niya, kag ginpadayon niya, kag karon himpiton niya. Amo ni ka matuuran diri nga makita naton sa pulong sang aton niya Ginoo. So amo ini ang hambal diri sang Dios. Habakuk, "You might not and you will not fully understand my ways, but I want to teach you this truth. The just shall live by faith." Tuuhi lang ako
Kay kung tuuhan mo ako, everything will fall into its right place. Kay kung lang taon naton sa kay Habakuk, amo ni problema ni Habakuk, nakita niya nga kinanglanon gid nga hukman ang katawhan sa Dios sa Israel. Kay ti nagsalawayon, nagtalikod ang katawhan sa Israel sa katipan nila sa Dios. Ang indi lang maintindihan ni Habakuk nga agamiton sa Dios ang pungsod sang Babylonia nga amo ang maghukom, magdisiplina sa ila. Tinagsabat ang Dios. Kay ang hambal diri ni Habakuk nga Ginoo, mas lala pagid gani sila, mas indi sila matarong, mas malaot pa sila sobra sa amon lang tawab lang ila ginaubra. Kung abusado kami, mas abusado sila. Kung gapamigos kagapamatay sila sang mga magagmay nga mga ginarian tungod kay dalaggo sila ya, ginpakadyos nila ang ilaya ng mga soldado, ti kami wala na namon ginagani, ginahimo, Ginoo. Lantawa ang ilang nga mga pangulo, abusador, palainom, babahidor, mga malaot ina sila Ginoo, sobra pa sa kalautan sang amon nga mga pangulo. Pero ano nga baldra sang Ginoo? Hulat ikaw kay indi pa amo ini ang tion sang pagukom sa pungsod sang Babylonia. Katahom sina no? Amo ina nga ang hambal sa Biblia sa aton dapat magulat, magpaymuyong, maglaom kita. Kay nga man, amo na bla sa aton diri nga passage of the day, bisan magpalantang hulata ini kay sa pagkamatuod magaabot ini. Indi ini magpalantang. Ti ano ba't silingon sini? Kun lang taon na to ng ininga dinan sa kasulatan, bisan nga magpadayon pa ini, pero may katapusan gid ini. Ining pulo nga ginagamit sang iban, magsanting ang kalat. Di ba? Dukatulad bala sa isa kasapat nga higdan ni mo, ti mayong iyang liyong-liyong dra sa hinigdan niya. Pero may chimpo nga asta lang gida siya. Kay dra lang asta ang kalat. Amula na kalaba ang kalat. Nagsanting na ang kalat. Naguntay na ang kalat. Amo ini ang hambal sang Diyos sa kay Habakuk. You know what? Kung aton yung alang taon sa pulong sa Ginoo, ang aton gidyatani nga gusto nga makita naton dayon ang katarungan, ang hustisya. Gusto ta nga ang tao nga nakahimo sa amuning sala, pagkadason ni adlaw, hukman sa dayon. Kung isang aton niya nga paunona, pagid nga tani, labaw pa ang ginukom sa iya sang sasala nga ginhimo niya. Pero anong leksyon niya makita naton sa kay Habakuk? Let us trust God. Let us learn to commit it to God. Kaya nga man, ang ambal sa Biblia sa aton, nga itugyan talang sa Ginoo, isalig talang sa Ginoo. Kag sa tunga sini, may kalinong ikaw, kag may kalipay. Man, kung magulat lang kita, madamog isang butang nga magapabilin sa aton. Pero kung naghahandom, gi kita naghahandom, kung kaisa ang katabo, daw nag-ugtas pa kita, nga akadugay, ginong hukman mo siya, nga akadugay nga mag-abot ang ininga butang sa iya, sang himo niya ininga butang, nga ang bunga sang iya ginimo, wala pagyapon, nag-abot sa iya. Pero kung magulat, kaya matugyan natin sa Ginoo, we will find peace, we will find joy, and we will find contentment. Padayon na natin ininga pagtuon natin sa Madison niya broadcast. Ininyo byan, alagad sa kininan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
1: Isang magandang araw ang sumayon niyo, mga suki at giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako muli ninyo mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. And of course, ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Kumusta na po kayong lahat? I'm sure marami sa atin ngayon ang nagsisimula ng bumalik sa pagkatapos ng napakaraming pangyayari nitong mga nakaraang buwan. Sa ang dalangin po natin ay bawat isa ay maging mapanalangin para sa ating bansang Pilipinas dahil talaga nag-independence day tayo, tama. Last week tayo nag-celebrate ng ating Independence Day. Ibig po sabihin, malaya po tayo. Hindi lang bayan natin Pilipinas, kundi tayo mga mamamayan, malaya rin tayo. No? Malaya tayo mula saan? Malaya tayo mula sa mapaniil na mga kaaway ng ating bansa, no? Nung mga nakaraan. Kaya kasi under tayo ng Spain for many years. Naging dumaan tayo sa mga Amerikano, dumaan tayo sa mga Hapon. Kaya tayo nagkaroon ng Independence Day. Pero tayo bilang mananampalataya, tayo rin ay lumaya. Hindi mo ba? Ang kalayaan natin ay yung araw tinanggap natin ng ating Panginoong si Yesu Cristo. Lumaya tayo mula sa kasalanan, lumaya tayo mula sa paniniil ng kaaway ng ating espiritu. Yan, mga si Satanas, yan, yung mga princess of the air, sa inaika nga na sinasabi sa Biblia. Tayo lumaya dun sa kamatayan na dala ng kasalanan. At hindi ba isang napakagandang celebration yan para sa ating mga mananampalataya that we are free from the bondage of sin. And that is true, of course, because of the blood of Jesus Christ, because of His death and His resurrection. Sabi nga, yung kamatayan ni Kristo, kalahati lang ng istorya eh. The other half of the story is the resurrection of our Lord Jesus Christ. And because of His resurrection, we also have been resurrected. We have been freed from sin. We have been freed from the bondage and from the slavery of sin. And now we have been resurrected with Him. Tayo po'y malaya. Happy Independence Day sa ating mga kaibigan at mga kapatid na talagang patuloy na naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Pero today is also a special day kasi Father's Day ngayon. So binabati natin lahat ng tatay. Last month ay Mother's Day. Ngayon naman, Father's Day naman. So today is a special day. And because today is a special day, tayo po ay may special guest din sa ating programa ngayon na PPSY. So itong kaibigan natin ito, matagal na ating kaibigan si yung ating papakilalang guest. No? Mahigit 20 years siguro, mahigit 20 years, 25 years, mga ganon. Nagkasama rin kami sa ministry ng One Hope at ngayon patuloy yung aming relationship bilang kapwa pastor at kapwa mananampalataya at lingkod ng ating Panginoon. So hindi ko na ito pahabain. We would like to welcome our guest speaker for today. Yan, si Pastor Menen Roque. Magandang araw sa iyo, Pastor Menen.
2: Mas magandang araw po sa iyo, Pastor Rodel.
1: Yan, oo. Naku, excited kami dahil nakasama ka namin ngayong araw na ito.
2: I am more excited and privileged and thankful to be a part nitong PPSY.
1: Amen. Praise God. Si Pastor Menen po ay matagal nating, sabi ko nga, matagal nating nakasama at siya ay may isang asawa at dalawang anak. Buti na lang, no?
2: Hanggang ganun na lang.
1: So, ang kanyang may bahay ay si Sister Bing at ang kanyang mga anak ay si Patrick at saka si AJ. Inaanak ko si AJ. So, magkumpare kami nito ni Pastor Menen. So, kumusta ka naman, Pastor?
2: Ay, sa kabutihan at sa biyaya ng Panginoon, going strong.
1: Amen. Kwento mo kami, Pastor, ikaw ay involved ngayon sa inyong church, sa Social Brethren Church.
2: Yes, sa mga taga Social Brethren Church, kumusta po kayo? Ano po? Ang Social Brethren Church sa Pilipinas, meron kami 7 mga simbahan. No? At ang pinakamalayo namin nasa Benguet.
1: Okay.
2: So ngayon, ako ay nabigyan ng pribileyo na pangunahan ito back in 2009 until today. So I've been leading the pastors, 9 pastors and 7 churches. And currently, pastoring 2 churches, one in Quezon City and one in Calamba, Laguna.
1: So ngayon, Pastor, pag bumabiyahe ka sa mga churches natin, lalo na sa Benguet, ano mga activities doon ng mga kapastoran natin o mga kapatiran natin doon?
2: Ngayon, bumabiyahe ko, I committed this year to travel every quarter kasi I will be mentoring yung mm-hmm. ating pastor at mga leaders doon mm-hmm. with regard sa discipleship nila doon. Mm-hmm. Kasi parang sila medyo na nakaremote, nahuhuli dito sa aming sa Maynila.
1: Si Pastor Menen, maraming ginagawa ito. Dahil si Pastor Menen ay dati naming kasamaan sa WANO. Ano namin yan eh, sa film ministry coordinator namin, yes. Si Pastor Menen, yung The Godman. At nung siya ngayon nag-transition out, siya na may kinuha namin translator. At kuminsan reviewer ng mga bago naming product. Kumbaga siya yung theologian, isa sa mga theologians namin. Pinapakita namin sa kanya yung mga produkto ng WANO. At tinitingnan niya, are they, yung pagkakabuo ba nito, theologically sound ba yung mga articles and everything. So, si Pastor Menen talagang, ever since talagang ang gawain ng Panginoon, ang talagang priority nito. Kaya,
2: Pastor, laging honor sa akin, para sa akin, na yung maging bahagi ng something bigger doon sa aking lugar lamang. And that is, One Hope Ministry.
1: Siyempre, sabi nga natin, hindi naman natatapos yung trabaho natin sa kaharian ng Diyos. Patuloy yan, no? Dahil masyadong marami tayong inaabot ng mga bata at kabataan, hindi lang dito sa Pilipinas, of course, at sa ibang bansa rin.
2: Happy Father's Day pala, Pastor.
1: Happy Father's Day.
2: At sa inyo pong lahat ng mga kasama namin today, Happy Father's Day po sa inyo lahat.
1: Amen. And speaking of Father's Day, tamang-tama dahil si Pastor Menen ngayon mag-share sa atin about the fatherhood of God. Yan. So hindi na po natin patatagalin ito. Excited tayong marinig yung sasabihin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng salita sa pamamagitan ni Pastor Menen na ihatid sa atin ang mensahe ngayong araw na ito.
2: Thank you, Pastor.
1: So Pastor Menen, God bless you.
2: Salamat
1: and,
2: po.
1: The time is yours.
2: Okay. Pinagpalang umaga po sa araw sa ating pong lahat. Let me share with you, celebrating the fatherhood of God. No po? Again, Happy Father's Day po sa ating pong lahat ng mga katatayan. Can I ask you one question? You can answer this sa inyo pong kaisipan lamang. What's the first word or phrase that comes to your mind when you think of your father? Siguro iba sa inyo ay provider, protector. I just want to read to you itong isang bagay na nabasa ko. Nung sinagot niya itong question na ito, ganitong kanyang pagkakasabi. When I think about my dad, I think of a kind-hearted, loving parent who is my best friend and will always be on my side. He is always there for me and would never replace me. I know that he loves me very much because he says it and expresses it. On the other hand, my stepdad, he is an abusive husband to my mom, an abusive father to me and my four siblings. I hate him for everything he has put me through and hope nobody else has to experience what he did. Ilan po sa atin, kagaya po ng binasa ko po sa inyo, ay lumakis na may mga ganitong mga tatay na para pong short of the ideal. Mga tatay na cold or kaya ay distant, nagagalitin or critical, na maging kanilang sariling struggle ay kumukuha ng ating mga kalakasan. Marami mga kabataan, marami mga bata na ang impact ng pagiging tatay, ng kanilang mga tatay sa kanila ay negatibo. Let me share with you a short testimony of mine. I grew up in a broken family. Ang aking tatay at ang aking nanay separated when I was 2. At according sa story ng aking mga lola at lolo, kasi doon kami lumaki, 2 years old ako na humiwalay ang aking nanay sa aking tatay. So I never had the experience ng pagkakaroon ng isang tatay all my toddler's, teenager's life. And it devastated me. No po? Sobra yung struggle, sobra yung lungkot, sobra yung feeling of rejection na akin naramdaman noon. Thankfully, I was freed from that, sabi nga ni Pastor Del, no, araw ng kalayaan. Dumating ang araw ng kalayaan ko sa lahat ng mga negative feelings of fatherlessness when I was 14 years old and came to know Jesus as my Lord and my Savior. Salamat sa Diyos. Father's Day. Ito ay meant to celebrate and remember the wonderful fathers sa ating mga buhay. Subalit wala na pong ihigit pang ama kaysa sa ating amang nasa langit At ito po nais ko pong ibahagi po sa inyo sa umaga pong ito, sa araw na ito, para po sa ating lahat, and hopefully, this will bring a realizations para po sa bawat isa sa atin kung ano ba ang ibig sabihin ng Diyos bilang ating Ama at ano ang kanyang ginagawa sa ating mga buhay at paano nito hinuhubog ang ating mga buhay. Alam niyo po ba, ang topic po nito na Fatherhood of God ay nagdadala po ng napakalaking significance sa buhay ng napakarami, lalo na kapag ang usapin ay Father's Day. Ang salita pong Father sa ang Panginoong Hesukristo, ito ang kanyang primary title na ibinigay when he was speaking about God. Nakatutuwa pong malaman, alam niyo po, na sa Lumang Tipan, meron pong 15 beses itang salita na Father ay pumapatungkol sa Diyos. Pero nagkaroon ng dramatic shift nung si Jesus po in the New Testament ay nirefer ang God as Father. At ito'y umabot po ng 165 times sa apat na ebanghelyo ng Matthew, Mark, Luke, and John. Sa Juan po lamang, sa Gospel ng Juan lamang, umabot ng mahigit na 100 ang references sa Diyos bilang isang Ama. Ano po, para po sa akin, may ang sinasabi po nito, kung mahalaga kay Jesus ang topic na to, mahalaga rin po ito para sa ating lahat. Wala pong higit na nakakakilala sa Diyos maliban sa ating Panginoong Hesukristo, who himself nang galing mula sa Ama. At sinamit niya ang salitang Ama, primarily, the primary title ng every time na i-address niya ang Diyos. Kaya nga, bagong-bago nito sa pandinig ng mga nasa kanyang kapanahunan. Understanding God's fatherhood equals Christianity. Isa sa mga paborito kong Christian author ay si J.I. Packer. Doon sa kanyang aklat na Knowing God, sabi niya rito, "What is a Christian? The richest answer I know is that a Christian is one who has God as Father. If you want to know how well a person understands Christianity, find out how much he makes of the thought of being God's child and having God as his Father. If this is not the thought that prompts and controls his worship and prayers and his whole outlook in life or on life, it means that he does not understand Christianity very well at all." Yan po ay si J.I. Packer sa kanyang aklat na Knowing God. Grabe po, no? Medyo mabigat yung kanyang binitawang statement about the fatherhood of God. Pero ito ay punong-puno po ng katotohanan. Sapagkat ang ating pagiging Kristiyano, pagiging mga anak ng Diyos, ay in a large part flows out of an understanding of who we are as God's children. Alam niyo po, ang makilala po natin ang Diyos bilang ating Ama, ito po ay central sa ating pagkaunawa na tayo mga Kristiyano ay tunay na mga anak niya. And it fills us with great joy, unshakable hope, o yung pong pag-asa, kagaya po itong programa natin, pag-asang para sa iyo, and solid rock or rock solid security. I'd like to share with you at least 5 passages po mula sa salita ng Diyos that talks about God being our Father. Unang-una, our Father, we're talking about our Father in heaven, 1, graciously adopts, o tayo ay mabiyayang kanyang inampon. Mula sa Romans chapter 8 verses 12-17, dito po pinapakita po at makikita po natin ang Diyos na pinapakilala bilang ating Heavenly Father who graciously adopts us. Huwag niyo pong kakaligtaan yung pong salitang graciously. It comes from the word grace. Ito po ay napakahalaga sapagkat nagsisimula rito yung pong kung paano tayo na nagsimula ng isang father-child relationship with God and become part of His family. Mabilisan po, nais ko pong basahin po sa inyo ang salita ng Diyos. Mula po sa verse 14 ng Romans chapter 8. "For all who are led by the Spirit of God are sons or children of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ." Grabe po, ano po? Dito po sa passage na to, sinasabi po sa atin ang patungkol sa pagiging ama ng Diyos. Alam niyo po, si Paul dito sa aklat ng Romans, ang isa sa mga kanyang pangunahing naisin dito ay ang turuan ng mga mananampalataya ng taga-Roma mamuhay sa kabanalan. Pinakita dyan na sila ay hindi na nga nasa ilalim ng kasalanan, wala na rin sila sa slavery o pagiging alipin ng kasalanan, hindi na ito yung kanilang kalalagayan. Patay na sila doon sa master ng kasalanan. At sila, nagsimula lahat ng yon nang sila ay makatanggap ng spirit of adoption as sons and daughters of God. Na kung saan dahil po sa pag-ampon o mabiyayang pag-ampon sa atin ng Diyos, tayo pa'y makasasabi sa Kanya ng Abba. This, ang Abba po ay salitang Aramaic na ang ibig sabihin po niyan ay daddy o papa o itay. Ito po ay a term of endearment. Number one, it invokes a sense of intimacy. Intimacy doon sa iyong daddy God, sa iyong papa. No? Pagka ina-address natin ang ating mga tatay nang di naman natin sinatawag ngayon na father, ang tawag natin sa kanila ay daddy. Ang aking mga anak, ang tawag sa akin ay dad. Ito rin nagpapakita po sa atin, hindi lang ito nag-i-invoke ng sense of intimacy, it also provides the freeing power to live our lives of holiness, kagaya na sinasabi ni Paul na kung saan tayo ay tinawag. The title of intimacy and love. Abba, nakakatuwa na hindi po pinalitan yung sa English translation, hindi pinalitan yung salitang Abba. Minsan pagka nanonood po ako ng Netflix at ang mga pelikula ay Eastern, parang mga nasa Eastern part, naririnig ko ang tawag ng mga bata sa kanila. Pag sa Arabic ay Abba din. It's a term of endearment. At ito po pa ay nangungusap din po sa atin ng intimate relationship that we have with God as our Father. Ang Diyos na ating Ama ay hindi isang tatay na malayo o lagi lang nasa trabaho o nasa negosyo. No, na wala siyang pake. Hindi po. Ang ating Ama bilang, ang ating Diyos bilang Ama, isang Diyos na nagmamalasakit, Diyos na nagmamahal sa atin bilang kanyang mga anak at nagnanais, o siya mismo ang nagnanais ng malapit at intimate relationship with all of us. Siguro baka katulong po na maunawaan natin itong tayo po'y inampun ng Diyos. Pag naunawaan po natin, yung pong ano po ibig sabihin ng adoption? Ang adoption daw po, according sa English dictionary, adoption is the action taking legal guardianship of a child of other parents. Hindi mo anak, pero iyong ina-adopt. Another is adoption is the making the commitment of full-time responsibility for a child that isn't biologically your own, but committing to love and rearing them as if they were your own. Meron kang pagtatalaga, pagka mag-a-adopt ka, tinatalaga mo ang iyong sarili na binibigay ang iyong full responsibility sa batang yon na hindi biologically sa iyo nang galing. Pero tinatalaga mo ang pagmamahal at ang responsibilidad na siya ay palakihin gaya ng iyong sarili. Pero alam niyo po, malayo ito sa imahe ng pag-adopt sa atin ng Diyos bilang kanyang mga anak. Generally, adoption becomes necessary for a child when they don't have a home, when they don't have parents who are able or maybe who are not willing to care for them. Mga kapatid, our situation was far worse. We were not simply an innocent children who needed a loving home to care for us. Hindi po, dito sa passage natin sa Romans na binasa po natin, masyado pong graphic yung pagkakabanggit po dyan kung sino po tayo noon bago tayo inadopt ng Diyos o before He graciously adopted us. Sabi rito, we were active enemies against God. Oh. We were rebels, traitors, and working against God as we live for our own glory rather than God's. We were children of wrath. Ganoon yung imahe na ipinapakita sa atin. Parang walang meron sa atin para tayo ay i-adopt ng Diyos bilang kanyang mga anak. Kaya nga sabi ko nga po, we have been graciously adopted as children of God. Biyaya, masaganang biyaya lamang ng Panginoon ang naging dahilan o nagtulak sa kanya upang tayo'y kanyang ampunin bilang kanyang mga anak. Bakit to? Wala hong maganda para mula sa atin that attract us or that God is attracted to us maliban sa ginawa ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. It was Jesus' work on Calvary that made it possible for God to adopt us as His sons and daughters. God gave up His Son so that we might be adopted into His family. God has done the unthinkable. Grabe po ito. And the only explanation for such an act is grace, the unmerited, unearned, unconditional favor of God. Nako, marami pa pong dapat po natin maunawaan dito, pero gusto po maunawaan po talaga natin na iba po ang pagtanggap sa atin ng Diyos. God has loved His enemies, and I am a proof of that. God has been kind to the ungrateful, and you and I are a proof of that. God is merciful, so very merciful. His grace knows no bound. That is the story of our adoption into His family. It is a story of unthinkable grace that reaches farther than we could ever imagine. Mga kapatid, I hope dito po sa pag-asang para sa iyo, we would really realize kung gaano ang masaganang biyaya ng Diyos. Tayo'y Kanyang inibig, tinanggap bilang Kanyang mga anak. He graciously adopted us because of the finished work of Jesus. Maraming salamat po, no, sa inyo pong pagsama. Ako po si Pastor Menen, and please allow me to pray for you this morning. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyo na nagpakpakilala sa amin bilang amang mapagmahal, mapagkalinga, amang nagnais ng pinakamabuting bagay para sa aming lahat. Marami pong salamat kay Jesucristo na iyong anak, na dahilan sa kanyang sakripisyo doon sa krus, tinapos na gawa sa krus, at sa aming pagkilala sa kanya bilang pangnatagapagligtas ng aming buhay, kami ay inyo pong inampon, itinuring na inyong mga sariling anak. Pinatawad sa aming mga kasalanan, hinugasan at lininis, binigyan ng bagong buhay. At ngayon po, nagsisimula o namumuhay, naninindigan, umaawit, nagpupuri, sumasamba bilang anak mo. Maraming salamat sa napakalaking pagpapala at pribileyong ito. Para sa mga tagapakinig ko po, tagapakinig namin na wala pang kaugnayan sa iyo, Banal na Espiritu, dalangin po namin, mangusap ka at ilapit mo sila sa iyong sarili. Maraming pong salamat. Ikaw, Jesus, ang aming Diyos. Salamat sa pagpapakilala sa Diyos Ama bilang Diyos ng mapagmahal, Diyos na siyang umako sa amin bilang kanyang sariling anak dahil sa iyo, Jesus. Itong aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DCAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw, kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
0: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
5: That was many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
4: Wow!
5: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
4: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
5: Yes.
4: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryong ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryong ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
5: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
4: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry. We are truth tellers. Mm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa iyo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
5: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
4: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
5: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
4: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
5: 1998.
4: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
5: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
4: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
5: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will Bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Alalawigin po niya. Pauunla rin niya.
4: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
5: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
4: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
3: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXAM.

mag-recite ng verse, makinig ng story, magsaya at magdiwang kasama si Teacher I dito sa Paaralang Lingguhan. Tara na!

na hindi magbabago. He is the God who forever cares for you. That's why He reveals Himself. Pinapakilala ng Panginoon ang kanyang sarili. Kaya naman, hindi kailangang hulaan sino ang Panginoong Diyos. Hindi kailangang malito. Sino nga ba ang totoong Panginoon? Pinapakilala ng Panginoon ang kanyang sarili. At ang Biblia nga ang tunay na libro ng ating Panginoon. This is God's true book dahil this is the Word of God. Bak! Congratulations sa mga church partners po natin. Truly, the Lord be praised. Purihin ang Panginoon sa patuloy niyang provision sa atin pong mga simbahan, mga pamilya, enabling us to help the children know God. Dahil this is very important, maraming mga gaya ninyong maliliit na mga bata, nalilito. Sino nga ba ang Panginoon? That's why it really is very important to know Jesus, our Savior and friend. Nakilala mo ba ang Panginoong Jesus? Nakilala mo ba siya sa pagdalo sa 3-day club, 5-day clubs? At ano ang mga natutunan niyo doon, mga bata? Ha, alam ko. Ang word up nung day 1 is Jesus forgives sin. Tama. At nung day 2, ano nga ba 'yon? Hala, ano? He is all-powerful, and yes, He is loving, and He loves everyone. That's why, boys and girls, itago sa puso ang katotohanang napakinggan. Dahil ang Panginoon ay Diyos na hindi magbabago. Laging tapat, laging totoo sa Kanyang mga pangako. Ano ba ang naging blessing ng pagdalo ng VBS? Alam niyo mga bata, nung ako ay kasing edad ninyo, gustong-gusto ko ding mag-VBS. Graduate ako ng mga Vacation Bible Schools na kinandak ng aming simbahan doon sa Nuro Alliance Evangelical Church sa Maguindanao. Alam niyo, ginamit ng Panginoon ang aming simbahan upang magkaroon ako ng maagang pagkakilala sa Kanya. And it was in VBS when I was around 9 years old na sabihin ko rin sa Lord, na Lord, gamitin niyo rin po ako. Gusto ko rin pong maging isang missionary. Kayo ba? Nagkaroon din ng ganyang desisyon sa hearts ninyo? Ba, napakaganda ng missionary story natin this year tungkol sa pagsunod ni Hudson Taylor. We praise God sa example of His faith, sa example of His faithfulness sa ating Panginoon. Kaya isa siya sa paborito kong missionary dahil sa ngayon nakaka-relate na ako mga bata na nauunawaan ko na yung sinasabi niya na God's work done in God's way will never lack God's supply. Totoo pala talaga yun mga bata. Ang pagsunod natin sa Panginoong Diyos at ang pagsunod natin sa Kanya, sa mga gawaing binigay niya at kasabay ng pagsunod sa mga standard, paano ito sundin, paano ito gawin, paano nating pagkatiwalaan siya sa mga binigay niyang mga opportunity, will guarantee na makapagpatuloy tayo. He will supply kung ano ang mga pangangailangan. At yung pangangailangan, hindi lamang limitado yan sa pera, sa resources, kasama na din kung sino ang magiging mga katuwang para magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Maging yung kalakasan, yung good health, yung joy, the Lord really provides that. Kaya boys and girls, kung ikaw, tinawag ka din ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, always remember,
do it His way, because the Lord will provide all things that we need. Oh, alam ko, maraming mga tagapakinig natin. Dati nakikinig lang dito sa Paaralang Lingguan. Ngayon, alam nyo, pastor na ang iba. Oh, hello, shout out sa iyo, Pastor Henry. Pastor Henry Tacardon, yun ang isa sa kanyang testimony na nakikinig lang siya dati daw, mga grade 6 siya. Sa Paaralang Lingguan nakikinig at ngayon isa nang pastor. Marami pang iba, mga friends natin, mga teachers na hindi lang ng Sunday school, teachers din dyan sa DepEd, teachers din sa Christian school. We are grateful dahil ginagamit ng Lord ang Paaralang Lingguhan katuwang ng ating mga simbahan, katuwang ng Sunday schools po ninyo, katuwang ng ating mga ministry, lalong-lalo na katuwang ng ating mga pamilya, upang kayong mga bata patuloy na lumago in the grace and knowledge of the Lord Jesus. Dahil yun ang gusto ng Panginoon, mga bata, makilala natin siya ng lubusan. Maunawaan natin His wonderful plans, because He is the God who planned wonderfully para sa bawat isa sa atin. Kaya naman, we will learn a command from God's Word this morning. I will be reading from the Bible. Remember, the Bible is the Word of God. We must read the Bible. Basahin natin ang salita ng Panginoong Diyos. Dahil when we read the Bible, God speaks to us. Kikipag-usap ang Panginoon sa atin sa pamamagitan nga ng kanyang salita. Diba, CJ? Hello sa iyo. Welcome, si Susan, si Brother Vince, and Bogart. Nakikinig din sila. Kayo siguro dyan, mga bata, nakikinig din ng with full attention. Kaya hindi ko man mabanggit yung mga pangalan ninyo ngayon. The Lord knows your name. Nalalaman ng Panginoon kung sino ka, nasaan ka, at this is His word for you. Itong babasahin ko ay matatagpuan sa unang bahagi ng Biblia. Ano nga ba yung dalawang bahagi? The Old Testament and the New Testament. Ang Old Testament ay mga pahayag, mga kwento, mga promises, mga commands ng Lord before pa ipinanganak ang Panginoong Jesus. At ang New Testament naman ay nung siya ay nandirito sa ating mundo, mga pahayag, mga turo mismo ng Lord Jesus, ang kasaysayan mismo ng kanyang pagiging tao nung siya ay nagsakatawang tao, at nung mga isinulat ng kanyang mga lingkod after, hanggang sa pahayag ng kanyang muling pagbabalik. So, yun ang New Testament, ha? Ngayon, ang focus natin is from Proverbs 22 verse 17. Kaya kung may mga Bibles kayo, buksan ninyo at sundan si Teacher Ai sa pagbabasa. Okay? Sige, basahin natin ang salita ng Panginoong Diyos. Herein, the words of the wise. Proverbs 22 verses 17 says, "Incline your ear and hear the words of the wise, and apply your heart to my knowledge." Mga bata, ang pakikinig ng salita ng Panginoong Diyos, kailangan may intention, hindi yung bala na lang, wala lang, nakikinig lang ng ganyan, kundi the Lord commands us to incline our ears. Ilapit mo pa yung tenga mo para mapakinggan. 'Di ba minsan may pinapakinggan ka sa radyo, meron kang gustong-gustong mapakinggan kwento, baka dito sa Paaralang Lingkuan pinapakinggan mo. Tapos mahina yung volume, tapos didikit mo yung tenga mo. O di kaya may pinapanood ka sa social media, o meron kang gustong malaman na tinuturo ni teacher, tapos nasa likod ka, hindi mo masyadong naririnig. Ilalapit mo yung tenga mo para mapakinggan mong mabuti.
Dahil mga bata, this is God's command for us. Incline your ears. I-focus ang mga pandinig. Pakinggan ang salita ng Panginoong Diyos. Pakinggan ang kanyang salita na nagbibigay ng buhay. Paano natin yan mapapakinggan, mga bata? Yes, mapapakinggan natin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan. When we focus our attention to God, when we take time to read God's Word, when we take time to go to Sunday schools or good news clubs, when we take time to listen sa pagtuturo ng ating mga leaders, ng mga pastor, nasa ating pagsamba, when we take time to listen at higit sa lahat sa personal na pagbabasa ng kanyang salita. That is inclining our ears or yung paglapit ng tenga natin sa kanyang salita. Hindi lang basta na ilapit, pakinggan. Masasabi lamang na pinapakinggan kung ito nga ay nauunawaan at ito ay isinasabuhay. Ganito din yung sinabi sa ikalawang bahagi ng Biblia, mga bata. Sabi mismo ng lingkod ng Panginoon, "Be not just hearers of the word, but doers of it." So, hindi lang basta na nalalaman kung ano sinasabi ng Word of God, kundi ito ay dapat sundin. Isa buhay, mga bata, dahil malalaman lamang na ikaw at ako ay tagasunod ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng ating mga kilos, sa ating mga pananalita, sa ating mga gawa na ipapakita nga ito. They would know you are follower of Jesus, you love the Lord Jesus through your life. Oh, ano ang pinaka-example ng Lord Jesus? Love one another. At isa pa, tinuro din sa kanyang salita, ang mga bata marunong sumunod sa mga magulang. Boys and girls, sa bahay natin, maging masunurin. Tumulong sa mga magulang. Sundin ang nais ng Panginoon. Because the Lord designed our families for us to grow. At kaya naman nga, ito ay paalala at utos sa bawat isa. Incline your ear and hear the words of the wise. And apply your heart to God's knowledge. Ang kaalaman or ang dunong ng Panginoong Diyos ay walang kapantay. At hindi niya yun nais na ma-miss natin ang kanyang wisdom or and knowledge. Kaya nga, He revealed Himself. Pinapakilala ng Panginoon ang kanyang salita. And He inspired people. He breathed His word upang maisulat ito. At sa kanyang kapangyarihan na i-compile nga ang kanyang salita at nagkaroon tayo ng Biblia. Mababasa natin ang Biblia. Malalaman natin ang nais ng Panginoong Diyos. Kaya mga bata, kung tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa puso mo bilang iyong hari at tagapagligtas, God wants you to incline your ears, hear the words of the wise, and apply your heart in God's knowledge. At kung naman ikaw bata ay patuloy sa sariling gawa, patuloy na nahiwalay sa pag-ibig ng Panginoong Diyos, walang tunay na kapayapaan sa pamumuhay na labag sa Panginoong Diyos, hilingin ang pagpatawad ng Panginoong Jesus dahil siya nga ang Diyos na nagpapatawad. Nais ng Panginoong Diyos that you would live in wisdom and knowledge. At sa pamamagitan lamang ng tamang relasyon sa Kanya, magkakaroon tayo nito. Kaya tawagin mo ang Panginoon, hingin ang kanyang kapatawaran. Magpakumbaba, sabihin sa kanya na ikaw nga ay nananampalataya. And yes, ang panalangin ng pagpapakumbaba, hinding-hindi yan, tatalikuran, tatanggihan ng Panginoong may likha.
Manalangin tayo, mga bata. Panginoon, maraming maraming salamat sa inyo pong salita. Salamat po, Panginoon, na binigay niyo po ang Bible upang maging aming batayan, upang malaman po namin ang inyong mga utos, upang maunawaan po namin ang puso po ninyo. Yes, dear God, help us, Lord, to obey you. Inaamin po namin, inaamin ang kahinaan, ang likas naming desire to do things our own way. Patawad po, Panginoon. Yes, dear Lord, give us the grace to incline our ears to you, na mapakinggan ang salita mo, Panginoon. Bigyan niyo po ang bawat isang bata na nakikinig po ngayon ng mga guro na magtuturo sa kanila. Bigyan mo ng kaalaman, ng dunong, ng pagmamahal ang bawat isang magulang na influencing their lives, Lord, at ang mga nakakatanda who is surrounding them. Patatagin nyo ang bawat isang simbahan, bawat isang pagtitipon that the faithful teaching of your word ang maranasan ng bawat isang bata. Kagaya po ng naranasan ko when I was young, when my church is faithful in teaching us your word, Lord, ang dalangin ko rin sa bawat isang batang sumasama sa panalangin ngayon ay makilala kang lubusan. Bigyan nyo kami ng lakas na gawin ang nais po ninyo to apply in our hearts the knowledge of you, Father. Thank you, dear Lord, for blessing each homes, blessing each church, blessing every child listening right now. Thank you for revealing your word. In Jesus' name, amen. Patuloy na lumago sa pagkilala sa Panginoong Diyos, dahil ang Panginoon nga ang siyang may napakagandang plano, who planned good for our lives. So, kung susundin nga natin ang kanyang mga gabay, ang kanyang standards, pagkatiwalaan natin siya sa kanyang mga promises and obey His command, for sure, mga bata, tayo ay magtatagumpay. Dahil yan ang nais ng Panginoon, na ang bawat isa sa atin ay maging matiwasay, makilala siya, maging ready sa kanyang muling pagbabalik. Paano ba yan, boys and girls? Goodbye time na naman si Teacher I. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa ating programa dito sa ating Paaralang Lingguhan. I-share ninyo, mga bata, ang ating Bible class on the air. Alam ko ang iba sa inyo ay nanunood sa Facebook Live ng 1062DXKI. Continue sharing this with more families po, upang mas maraming mga bata ang patuloy na mapaalalahanan at maturuan ng Panginoong Jesus nga ang Diyos na mabuti, ang Diyos na mapapagkatiwalaan, because He is our Savior and Friend. Yes, maaari nyo rin po akong mapanood live sa app na TikTok. Maaari nyo akong sundan doon at para mas marami pang mga bata ang maabot po natin. Thank you sa pagsama, Julie, lovely lady, at si Honey Love. Thank you sa inyo. The Lord be praised sa buhay po ng bawat isa at ang pagpapala niya maranasan ng bawat isa ngayon pong linggo. Huwag umabsent sa Sunday School Kids. Bring your friends. At yes, continue to be a blessing sa inyong mga tahanan. God bless everyone!

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Ang bago sa pagbabago. Programang hatid ay ibayong kaalaman sa buhay Kristiyano. Ang bago sa pagbabago. Katuwang mo sa mas malalim at matibay na pananampalataya. Agapay sa mas masaganang relasyon sa ating Panginoon. Ang bago sa pagbabago. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita.
1: Magandang umaga po sa lahat. Nais kong batiin ating pong mga kaibigan at makakatid na patuloy pong nakaabang sa ating programa. Sa lahat ng dako ng South Cotabato, Sultan Kudarat, North Cotabato, ilang bahagi po ng Maguindanao at Davao del Sur, sana kayo po ay natiling masigasig sa ating pong pananampalataya at paglilingkod sa ating buhay at mga pangyarihan na Diyos. Sa lahat na nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday po sa inyo. At sa lahat na nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib, happy wedding anniversary sa inyong lahat. At patuloy din po tayo nagpapasalamat sa ating mga kaibigan na nagbibigay ng financial support sa ating programa. Naway marami pang pintuan ng pagpapala ang patuloy na bubuksan ng ating makapangyarihan na Diyos at kayo ay patuloy na pagkalooban ng marasog, malakas na pangatawan sa bawat araw. So umagang ito, nais pong buksan natin atin pong mga Biblia dito sa Genesis, Kabanata 22, Talatang 3. Sinasabi sa wikang Ingles, "Early in the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac." Ang Diyos po ang siyang magbibigay sa atin ng katalinuhan habang atin pong pag-aralan ang kanyang banal at mahiwagang mga salita. Isa sa mga bagay na dapat po nating pagkatandaan bilang mananampalataya na yung atin pong pananalig at pananampalataya sa Diyos ay kailangan pong instant ang atin pong response sa pagtawag ng dapat tayo ay tumugon sa tawag ng Diyos kaagad without any delay. Hindi po pwede na lagyan muna natin ng mataas tagap ang atin pong obedience sa pagtawag. Kung anuman ang hiningi ng Diyos sa atin ay dapat mo nating ibigay kaagad sa Kanya without asking for any explanation or without asking for yung tinatawag po natin sign na yun talaga ba ay tawag o nanggagaling ba talaga sa Panginoon. Huwag po nating lagyan ng gap sapagkat in our hearts, in our mind, sa pamagitan ng atin pong pagbasa ng salita ng Diyos, alam natin na kinakailangan ang atin pong pagtugon sa tulong at tawag ng Diyos kaagad without any delay. Baka huli na at hindi ka na maaring makatulong sa mga bagay na kinakailangan in order to prove that you are really obeying God. Mga kaibigan at mga kapatid, one of the clearest measures of our trust is not what we say but what we respond. How we respond to the call of our God. Yun po ang tinatawag natin. Obedience without asking any clear explanation from the Lord. Why? To do the things that God asks from us. Bakit natin gawin ang mga bagay na Kanya pong hiningi sa atin? One of the most difficult command in the scripture na mababasa po natin ay nangyari sa buhay ni Abraham. Sapagkat for long period of time, si Abraham po ay humingi na sana siya po ay bibigyan ng Panginoon ng isang anak. At nalimutan na niya ang promesa ng Diyos na yung kanya pong mga descendants will be as many as the son of the Caesars, na maging karami sa mga balas, sa mga buhangin, sa baybayin, yung kaniyang maging salinlahi, yung maging mga anak ni Abraham ay hindi iisa. Subalit, ganun po karami kung gaano karami yung stars sa kalangitan na makikita natin, gaano karami yung makikita natin na buhangin sa baybayin, ganun karami ang ipinangako ng Diyos na magiging anak ni Abraham. At yun ay nalimutan na ni Abraham. Hindi na niya iniisip yun. Parabang nawalan na siya ng pag-asa dahil sila po ay umabot na sa edad na imposible na magkaanak pa ang kanyang asawa na si Sarah sapagkat sila po ay more than 90 years old na. Subalit, nagkasala na nga si Abraham. Dahil ibinigay na ni Sarah yung kanya pong mga alipin upang anakan ni Abraham. Hindi na sila nakapaghintay at parang nang-iinsulto na ni Sarah. Tumawa siya noong sinabihan siya ng angels na siya po ay magkaanak. Subalit mga kaibigan at mga kapatid, noong panahon na nagkaanak na si Abraham, lumaki ang kanyang anak. Siya po ay si Isaac. Sabi ng Diyos, kaya mo ba na ibigay sa akin kay Abraham yung pinaka-valuable, pinaka-mahalaga na bagay sa buhay mo? Hindi po hiningi ng Diyos yung gold ni Abraham. Hindi po hiningi ng Diyos yung silver, kayamanan or slave ni Abraham. Subalit, hinihingi niya sa kamay ni Abraham, sa puso, kaluluwa ni Abraham, yung kanyang pinaka-mahalaga, pinaka-importante, the most valuable things in his life. Yun po ay si Isaac, ang kanyang anak. Nag-iisang anak na gawing burnt sacrifice sa Panginoon. Without any delay, early in the morning, no delay, no bargaining, no postponement. Hindi po gipostpone ni Abraham. Siya po ay nag-response immediately sa hiningi po sa command ng Panginoon. Ito po ay inubi niya early in the morning. So nagdala siya ng dalawa niya na kaalagad. Ito po ay isang matured moves, mga kaibigan at mga kapatid, na hindi po nagdalawang isip si Abraham, hindi po nagtakot si Abraham na ibigay ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Hindi po yun trillions of money, hindi po yun siya talent, kilos of gold ang hinihingi ng Diyos. Subalit yung pinakamahalaga na buhay sa kamay ni Abraham, ang kanyang nag-iisang anak. Delayed obedience may often be disguised resistance, mga kapatid at mga kaibigan. Tandaan po natin yon na kung minsan ginadelay ng mananampalataya o kanilang pag-obey sa Panginoon, binabargain, di ba? Yung obedience natin sa makamad ng Diyos, next time na lang, sinasabi natin kung minsan kahit sa atin pong mga pananim, next time na lang kasi tama-tama lang yung atin pong ani. Tama-tama lang yung atin pong sweldo. We are not obeying the command of God kahit nasa atin pong pagbibigay sa ating ikapo. We are bargaining. Pwede ba ipostpone ko lang muna, Panginoon, ngayon? Next time na lang. Puro na lang next time. Hanggang through your excuses, hindi ka na talaga nakapagbigay sa Panginoon. Late na. Hindi na magagamit yung obedience mo sa Panginoon sapagkat nahuli na. Tandaan natin, Abraham, move forward. And this move is a great sign of genuine faith when Abraham responds to the call of God. Yes, maybe sa gabing iyon si Abraham, mga kapatid at mga kaibigan, ay hindi siya nakatulog, hindi iniisip na ang pinakamahalaga na anak niya, nag-iisang anak niya, hingiin ng Panginoon upang kanyang i-offer as burnt sacrifice. Subalit, sa kanyang struggle, may nag-aaway sa kanyang isip, sa kanyang puso. Pinabayaan niya yun. Hindi po niya pinansin yung kanyang emotional struggle. Yung heavy heart ni Abraham, early in the morning, he rose up and put bags, yung mga baon kakailangan nila sa kanilang pag-travel, papunta doon sa mountain of God. So, yung numbness siguro ni Abraham, yung hinawakan niya yung kutsilyo upang patayin si Isaac na nandoon na sa burn altar of sacrifice sa harapan ng Diyos. Subalit, meron siyang nadingig na boses sa Abraham, do not harm your son. Look at to the other side. There was a ram, meron pong karnero, na kunin mo siya at siya ang ihain mo bilang buhay na handog sa akin. Now I prove that you are my real Abraham, my real man who obey in the most difficult, who obey me in the most crucial situation in your life. So, God proved na si Abraham ay hindi po mag-disobey sa kanya. Pinatunayan ni Abraham ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Speak about truth, speak about faith, mga kapatid at mga kaibigan. It speak about trust in God in a very difficult situation. So there was a temptation to delay, not tomorrow, the other day, next week na lang, Panginoon. Kailangan ko pa talaga na magbuni-muni, kailangan ko pa talaga na i-consult sa asawa ko, i-consult. Wala na. Abraham moved pastor to obey God without any delay, without any bargain, without questioning. Abraham obeyed God. His faith teaches us that before explanation, we need to obey without any asking explanation from God. We need to trust God. We need to respond quickly to God, that God will give us clear direction with the prompt obedience that we have, that God is going to strengthen all of our body, our mind, our heart, our emotions, that our faith will not be delayed. Our obedience will not be delayed, will not be affected by our emotions, our faith in God. So, dito po natin makikita on how Abraham disciplined his hurt. Kung paano po ni Abraham gi-overcome yung kanyang hurt sa kanyang heart, yung sakit sa kanyang puso. Siguro hindi natin maiwasan na sinasabi niya, why? Mayroong why. So, balit without that why, hindi na niya sinasabi bakit? Hindi na. Nag-obey siya directly sa Panginoon. So, we need to discipline our heart to trust and to be God's voice, mga kapatid at mga kaibigan. Ito po ay nagtuturo sa atin na kung mayroon pong ipagawa ang Diyos atin, we know, if we read the Word of God, marami pong mga commands na nakasulat dito sa Old Testament, sa New Testament. So, balit, hindi po natin binibigyan ng pagkakataon na mangyari, ma-obey po natin. So, this will give us courage, the life of Abraham, to respond God with trust. So, remove your fear. Huwag kang magdalawang isip, huwag kang matakot. At sana hindi po tayo magkakaroon ng marami pong mga excuses sa buhay. Diba? Sa atin pong panahon ngayon, ang mga mananampalataya, hindi lang isa yung excuse. Maraming mga alibis sa ating buhay na hindi po tayo maging epektibo sa atin pong Christian life. We have so many alibis. Maraming mga palusot, hindi ba? So, akala natin, madala natin ng palusot ang Panginoon. Hindi po, mga kapatid at mga kaibigan. Mainit ang panahon, sinasabi nila. Malamig ang panahon, hindi muna ako magpunta sa simbahan, hindi muna ako magpunta sa prayer meeting. Malayo. Kasi no, marami po tayong mga disobedience sa Panginoon. Mga kapatid at kaibigan, sana, yes, it will magdudulot po ito ng tinatawag natin na grief, na para bang masakit para kay Abraham yun. But Abraham made a journey. Siya po ay dinala niya ang dalawa niya na servant na sigurado na talagang mag-obey siya without any hesitation. Na i-obey niya ang command, ang utos ng Diyos sa kanyang buhay to make a sacrifice in the mountain of God, na ang kanyang nag-iisang anak ay kaya po niyang ibigay para sa Panginoon. Sa ating mga pangkasalukuyang panahon, ayaw ng mga mananampalataya na mayroon silang anak na magpastor kasi walang sahod, no, mahina ang sahod, hindi mabuhay, hindi magkakaroon ng magandang buhay ang pamilya, kahit mga sasakyan, bisikleta, mahirap makabili, no, ayaw din ng mga members ng mga simbahan na yung kanilang pastor may magandang service, dapat i-provide ninyo yung sasakyan ng pastor ninyo, dapat maganda rin na hindi yung sakitin na sasakyan, provide din ninyo. Kung ayaw ninyo, dapat mayroon talagang vehicle ang church na magagamit din para sa pamilya ng pastor. I-provide din ninyo ang mga pangangailangan ng pastor to the fullest, mga kapatid at mga kaibigan, na hindi na kailangan ng explanation, bakit, saan ka ba magpusta, pastor, bakit maghingi ka ng allowance. Dapat alamin natin ang lahat na pangangailangan ng mga store, parehas din yan sa pangangailangan mo kung ikaw ay isang attorney, ikaw ay isang engineer, isang doktor, isang businessman. Ganun din, kasi kumakain din ng pastor, kailangan din yan ng mabuhay. Kailangan din niya ng damit, kailangan din niyang mag-travel at mayroong allowance. So mga kapatid at mga kaibigan, we need to encourage our brothers and our sisters, and we need to encourage ourselves that we should not wait explanation, full explanation from God why we are going to obey His command. Karamihan sa atin, naghihintay ng clear, full explanation mula sa Panginoon bago tayo magsagawa ng tinatawag po nating obedience sa Panginoon. Huwag mo nang hintayin yung explanation. Huwag mo nang hintayin ang clear vision. Sa oras na mayroon pong kaman, dapat po nating tugunan at kailangan po nating mag-respond without any delay, without bargaining, no postponement rather. Oh, this will reveal a profound truth, mature faith, naginawa po ni Abraham sa kanyang buhay. Kahit mayroon pong wrestling sa kanyang heart, ito po ay very heavy sa kanyang heart, but hindi po siya nagdalawang isip sa pag-obey sa command ng Panginoon sa kanya. Kaya kapatid at mga kaibigan, sana sa ating pong pangkasalukuyang panahon ngayon, gawin po natin kung ano ang tawag ng Diyos sa atin, dapat po natin i-obey sa Kanya. Marami naman kaman na binigay po ang Diyos sa atin. Huwag po nating hayaan na ito po ay hindi natin masunod. Huwag po nating hayaan na ikaw po ay pagod na sabihin mo, pwede Lord next time. Wala nang next time. Baka wala nang linggo na next para sa iyo. Kailangan mo nang mag-obey ngayon. Kailangan mo nang ibigay kung ano ang karapat-dapat na sa Kanya, sa Panginoon. Huwag mo nang kunin ang ikapo. Ibigay mo na sa Kanya sapagat hindi man sa iyo yan, sa Diyos man yan. Yung sacrificial giving mo, generous giving mo, mag-decide ka na i-obey ang Panginoon. Ibigay ang pinakataas na respeto mo, karangalan sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na amin pong napag-aralan. Sometimes, before we obey, naghahanap po kami ng full, clear explanation kung bakit mayroong batas, kung bakit mayroong utos na nanggaling sa inyong salita. Ano ba ang maidulot nito na kabutihan? No, we don't need clear explanation in our obedience to you. Hindi na po kami dapat magtanong pa sa inyo, Panginoon, because you know the very best for us. Alam po ninyo kung ano yung nakakabuti kaysa nalalaman ng tao dito sa ibabaw ng daigdig. Tulungan po ninyo ang amin pong mga kapatid na nasa lanta ng Lindol, doon sa Jose Abad Santos, sa General Santos, Davao del Sur, at ibang bahagi sa Mindanao. We pray, Heavenly Father, na ang inyo pong pagmamahal at pag-ibig, masupply, provision ang kanilang pangangailangan, na maraming mga kapatiran ang mag-respond sa tawag na magpadala ng pagkain, tubig, pera, mga damit o mga kinakailangan para sa kanilang shelter sa nabiktima ng lindol. So salamat sa inyong salita na ibinigay po ninyo sa amin sa umagang ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Bago pa man tayo magpaalam, pakinggan po natin ang isang napakagandang awitin.

0: Ito po ang inyong lingkod, Brother Ray Kaa, hanggang sa susunod na linggo. Magandang umaga. Mabuhay po kayo.
1: Inyong napakinggan ang programang Ang Bago sa Pagbabago. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang sa Himpilang 1062 DXKI.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. 30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.
2: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ako si Kuya Gordel Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM, at maririnig niyo rin kami sa DXKI Coronadal, your friendly voice. Minsan ka na rin bang nakaranas ng pagkabigo sa buhay? Yung tipong pakiramdam mo ay hindi ka sapat. Tila ba lumiit ang tingin mo sa sarili mo dahil sa mga pagkakamali at pagkukulang? Ikaw kaibigan, ano ang nararamdaman mo pag dumarating ang ganitong mga sandali?

Ang ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang ang halaga mo ay higit sa iyong pagkakamali. Natural lang ang masaktan at panghinaan ng loob, pero tandaan mo, ang pagkabigo ay hindi sukatan ng iyong halaga. Bahagi ito ng proseso ng paglago. Sa bawat pagkadapa, may pagkakataong umangod. Sa bawat luha, may aral na maaaring baunin. Kaya kung ikaw man ay nasa gitna ng pagsubok ngayon, huwag mong kalimutan na may pag-asa. Hindi dito nagtatapos ang kwento mo. Maaaring ito pa lamang ang simula ng mas matatag at mas matapang na bersyon ng iyong sarili. Sa bawat pagkakataon na binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong mabuhay, naway isipin mo na ang lahat ng pagkabigong nararanasan mo ay hindi panghabang buhay. Bagkos, ito'y pansamantalang pagsubok na kailangan mong pagdaanan upang patuloy kang bago. Hindi lubos na inakala ni Angela na darating siya sa punto ng pagkabigo kung saan mararamdaman niyang hindi siya sapat at napakaliit ng tingin niya sa kanyang sarili. Dito nagsimula ang kanyang pagkadismaya sa sarili. Maraming hindi magagandang kaisipan ang tumatakbo sa kanyang isipan. Mga tanong, kung may halaga pa ba siya at kung may patutunguhan pa ba ang kanyang mga pagsisikap. Sa paglipas ng mga araw, mas pinili niyang manahimik at kimkimin ang lahat. Ngumingiti siya sa harap ng iba, ngunit sa likod nito ay isang pusong pagod at sugatan. Pakiramdam niya ay siya lamang ang nakakaranas ng ganitong laban. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, unti-unti niyang napagtanto ng pagkabigo na hindi pala kaaway, kundi isang guro. Tinuruan siya nito maging matatag, maging mapagkumbaba, at higit sa lahat, maging totoo sa kanyang nararamdaman. Isang araw, nagpa siya si Angela na bumangon. Hindi dahil wala na siyang takot, kundi dahil napagod na siyang maliitin ang kanyang sarili. Pinili niyang patawarin ang kanyang mga pagkukulang at yakapin ang kanyang mga kahinaan bilang bahagi ng kanyang pagkatao. Doon niya napagtanto na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng tagumpay, kundi sa tapang na magpatuloy sa kabila ng pagkabigo. Mula noon, kahit hindi naging perpekto ang kanyang landas, natutunan niyang mahalin ang sarili. Doon nagsimula ang kanyang tunay na pagbangon.

may paalala sa atin ang Psalm 73:26. Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo o Diyos ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko pagpakailanman. Tayo manalangin. Aming Ama, kami man ay nakakaranas ng pagkabigo sa buhay. May mga pagkakataong nanghihina kami at nawawala ng tiwala sa aming sarili. Naway huwag mo kaming hayaang tuluyang mabago ng mga pagkabigong ito. Bagkus patibayin mo ang aming loob upang harapin ang anumang hamon ng buhay. Panginoon, sa mga sandaling tila hindi namin kaya, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming lakas at sandigan. Turuan mo kami magtiwala sa iyong plano kahit hindi namin agad nauunawaan ang mga nangyayari. Bigyan mo kami ng pusong marunong magpatawad sa aming sarili ng pananampalatayang patuloy na umaasa sa iyong kabutihan. Sa bawat pagluha at panghihina, yakapin mo kami ng iyong pag-ibig. Iangat mo kami mula sa aming pagkadapa at ituro mo sa amin ang aral na nais mo matutunan namin. Gawin mong daan ang aming mga pagkabigo upang lalo kaming maging matatag. Mapagkumbaba, mas malapit sa iyo. Maraming salamat, Ama, sapagkat alam naming hindi mo kami iniiwan kailanman. Sa iyo namin inaalay ang aming mga pangarap, takot at pag-asa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kaibigan, oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ko si Kuya Gortel Pilar, papasalamat din tayo kay Rochelle Casinillo na nagsulat ng ating inspirational stories sa umagang ito. Hanggang sa susunod na Kaalaman sa Iyong Daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mong magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.fabc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.